0: grabe ka init ba?
1: Oh,
0: di ta mo kumpiyansa isgutan na tong hypertension.
1: O kana, mo na yung pinaka-grabe nga sakit sa katawang Pilipino.
0: Pero kani ato sa Paminawon ang testimonya ni Tonyo Baldomino. Kani, gamitan ni mga katropa sa ato ang Santon Plus Herbal Capsule.
2: Ang mga bukol-bukol.
3: Santon Plus Herbal Capsule na pamatutang epektibo.
4: Ako di ay si Tonyo Baldomino, 49 anyos, taga Panakan, Davao City. Sa una, vertigyod lisura sa akong kahimtang tungod sa akong arthritis o sigig saka sa akong presyon. Kada buntag, magkinto ko sa kasakit sa akong mga tuhod o lutaan. Unya, termi pang labad ang akong ulo. Halos dili na ko makalihok ng tarong. Ako, yun akong kasalamat sa Ginoo kay nadunggan na ko sa radyo si Santon Plus Capsule. Sukan-sukan ato, radyo kumihon nung sa pagtumar. Ako kayong milagro sa akong lawas. Karon, kaana kayo ilihok. Normal na kanunay ang dagan sa akong presyon. Gikan sa akong kasing-kasing, salamat yun kaayo sa Ginoo o sa Santon Plus sa pagtabang sa kanako. Sa mga parehas na ko, tulayigin ninyo ang Santon Plus.

0: XFM.
1: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.
2: Alam mo ba na bawat segundo, ang ating puso ay patuloy na nagbobomba ng dugo upang maghatid ng oxygen at nutrients sa buong katawan? Pero para maging maayos ang sirkulasyon, hindi sapat na malakas lang ang puso. Mahalaga rin ang kalusugan ng ating mga blood vessels o ugat, lalo na ang tinatawag na endothelium, ang manipis na layer ng cells na nagsisilbing tagapangalaga ng ating mga ugat. Kapag healthy ang endothelium, mas maayos nitong napapanatili ang tamang pag-relax at pag-contract ng blood vessels. At dito nagiging interesting ang dalawang halamang matagal na ginagamit bilang pagkain at traditional wellness plants, ang mangustin at malunggay o moringa. Bukod sa pagiging masarap na prutas, ang balat o pericarp ng mangustin ay mayaman sa mga santones, mga natural na phytochemicals na ayon sa pag-aaral ay nagtataglay ng antioxidant at anti-inflammatory properties. Kabilang sa mga kilalang santones nito ay ang alpha-mangustin at gamma-mangustin. Ipinapakita ng mga pag-aaral na ang mga compound na ito ay maaring makaapekto sa iba't ibang pathways na may kaugnayan sa cardiovascular at vascular health. Halimbawa, sa experimental studies, ang alpha-mangustin ay naiugnay sa pagpapabuti ng endothelial function, kabilang ang pathways na may kinalaman sa ENOS at nitric oxide or NO. Ang nitric oxide ay napakahalaga dahil isa ito sa natural signal ng katawan na tumutulong sa pag-relax ng ating mga blood vessels. Kapag mas nakaka-relax ang blood vessels, mas nababawasan ang resistance na kailangang lampasan ng ating mga dugo. May mga pag-aaral din na nagpapakita ng potensyal ng santones at iba pang kasama nitong bioactive compound na makatulong sa pag-regulate ng oxidative stress at inflammation. Dalawang prosesong maaaring makakaapekto sa kalusugan ng ating mga blood vessels. Ang mas nakakatuwa pa, isang randomized placebo-controlled study sa healthy women ang nag-ulat ng improvement sa ilang measures ng arterial stiffness pagkatapos ng 12 weeks na paggamit ng santones mula sa mangosteen water extract. Ang dahon ng moringa naman ay naglalaman ng iba't ibang flavonoids, phenolic compounds, isothiocyanates, vitamins, minerals at iba pang bioactive compounds. Kabilang sa mga pinag-aralang phytochemicals ito, ang quercetin derivatives, camphorol derivatives, thiocarbamates at isothiocyanates. At paano sila nakakatulong sa circulation? Isa sa mga interesting findings sa laboratory studies ay ang kakayahan ng moringa extract na makaapekto sa endothelial nitric oxide pathway. Sa madaling salita, maaring ma-promote ang production o availability ng nitric oxide na tumutulong sa relaxation ng blood vessels. May mga experimental studies din na nag-uugnay sa moringa sa pagbawas ng oxidative stress at modulation ng calcium channels, mga mekanismong maaring nakakaapekto sa contraction at relaxation ng vascular smooth muscle. May mga compounds din mula sa moringa na pinag-aaralan dahil sa kanilang potensyal na makaapekto sa ACE at renin-angiotensin system, isang mahalagang system na may papel sa regulation ng blood pressure. Kaya naman, patuloy na pinag-aaralan ang moringa bilang nutritional plant na maaaring makatulong sa cardiovascular wellness.
3: The secret of health. Marami na ang natulungan ng Santone Plus Herbal Capsule.

0: Anton Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
1: Ka-wellness. Alam mo na ba ang benepisyo ng Premium D3 Softgel Capsule mula sa Yes to Health? Ang Premium D3 Softgel Capsule ay hindi lang naglalaman ng vitamin D3. Meron din itong isang napakahalagang sangkap, ang Moringa Seed Oil. Ang Moringa Seed Oil ay mayaman sa healthy fats, particularly ang oleic acid, isang monounsaturated fatty acid. Kaya kung vitamin D3 ang pag-uusapan, hanapin lamang ang Premium D3 Softgel Capsule mula sa Yes to Health. Kaya kung ang hanap mo ay food supplement na di kalidad, maaasahan at punong-puno ng benepisyo, piliin ang tatak Yes to Health, lalong-lalo na ang Santon Plus Herbal Capsule. Kaagapay mo sa mabuting kalusugan mula noon hanggang ngayon.
0: Marami na ang natutunan.

0: kahit overtime ng overtime sa trabaho, okay lang.
1: Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
2: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
3: Good news mga member consumer owners ng Socoteco 2. Maaari nang magbayad ng inyong power bill sa mga sumusunod na payment channels. KCC Mall of Jensen, SM Mall of Jensen, Save More Kalumpang at Save More Porok Malakas, RD Pawn Shops, M. Luillier, Palawan Pawn Shop, Cebuana Luillier, Easy Pay Outlets at Click 7-Eleven Stores. Siguraduhin magbayad bago ang due date dahil hindi tumatanggap ng past due payments ang mga payment channels na ito. Itago ang kopya ng proof of payment. Isang paalala mula sa Socoteco 2.

0: oras na to, alas 8.13 na, sa tanaw ba ninyo ang mga testigo, mga dokumentong gipresenta sa prosecution? Ano ba? Aduna ba'y kredibilidad?
1: May impact? Bullseye!
0: Ano yung mga pangutana na to? Nagkama ko ng istorya, katropang Chris nga. Mm-hmm. Siyempre, naikredibilidad, labi pa katong mga anti-Duterte, pero katong mga pro-Duterte, away kredibilidad. Eh nga naramang ko ng panglantaw. Doon naramang ko na always ang side sa tao. Doon naramang ko na always sa... pero kani mga kagilaan, ang pangutana na rin, kung ano na magkikredibilidad, kredibilidad, nga nung gi-atras man?
2: Atay.
3: Nga lang. Kung sigurado mangin mo sa statement ninyo nga masuportahan og ebidensya inyong mga sa inyong mga witnesses, dili unta niyo atas, di ba?
0: Pero ang gani, ang kabuuan ngayon ang gibuhat ka tropang Chris ba? Grabe ang ilahang gibuhat sa House of Representatives, gibutuhan nila para ma-impeach ang ikaduhang pangulo. Niya karon i-atras lang nila ang articles of impeachment. Mura ba ka ng sabi, kita nga tao ba mura tag gina-GG ba
3: nakaloko
0: naging sa mua ba niya dako na kayo mo gasto niya sa pinaka-adlaw ninyo sige na lang pagtaral
3: niya mo wala na baliw kag i-atras man
0: kamalo ba ninyo ang kanahiring na i-gastos
3: pila ka milyon na
0: diba
3: may maglibre ng mga equipment niya
0: and because of the House of Prosecution mga katropa. Ha? There's nanay na hitabo karon nga kumbaga misuse of fund.
3: Mhm.
0: Naro na kay na. Misuse na gid na kay alang hindi mo ma-misuse ta nga
3: wala na serve ang
0: wala na serve ang purpose.
3: Oh. Kay giatras man sa mga korkong congressman. Prosecutor day, mga congressman ang pulis sila.
0: Pero sige lang, kalingabahin mga katropa, hiyatong kaninyo ha. Adunay hatong kaninyo sa Arena Plus, sama-sama sa Arena. Download Arena Plus now on App Store, visit arenaplus.ph. And of course, 8:15 ang atong oras, sa Tutpo Chris Omega Advanced Spray and Omega Painkiller Pro, born to move tuloy-tuloy with Omega. And of course, sa ubo na may plema, i-hybersin mo. Available at all leading drag stores.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Yan. Salamat sa mga taga-IPI. General Sando City.
3: Good morning mga bossing.
0: Good morning din.
3: Mga katropa pips na mo diha.
0: Nana si katropang Pili Policario. Kay Matod pa. Uy, kani. Nahanap po yung mga nag-drag race kagabi. Katropang Chris. Naangol. Dikit angol ni. Dead on the spot, idaran.
3: Kaluoy sa boy.
0: Human mabanggaan sa gisakyang sikad sa mga motorista nga nalambigit nining drag race. Grabe ni mga tawhan na ni. Atong sayro nandugan detalye kay tropang Pili Policario imo na.
4: Live report. Live report.
5: Is grabe nga pagsubo ang gibati aning duha ka pamilya sa sita sa 63 anyos na construction worker o 18 anyos nga estudyanteng motorista. Human pulos nga namatay kagahapon sa disgrasya nga nahimutang sa Digos Maca Road sa may Purok 5 Barangay Katanggawan ni nga Dakbayan sa Dera Santos alas 8:25 ang natakna kagabi. Gani ang panahon daw ni apil sa paghilak aning pamilya human naging nga nasinatian usab ang makusog kapag bundak sa ulan. Nahitabo kini katropang Ruel o katropang Chris kun diin ang mga nanambigit o saka sika driver o sika driver na gibanihuan ni Junry Pogado Rodrigo 46 anyos nga residente sa Phase 17 Purok Tinago Barangay San Isidro samtang ang mga pasahero niini upat kabuok katropang Ruel.
0: Agoy.
5: Si Raymark Dalo via Villaoan 27 anyos. Si Elmer Nacario Ababon, 46 anyos. Julius Sayoso Macaraeg, 37 anyos. Nga pulos mga taga-barangay San Isidro. Samtang ang 60 anyos nga si Ernesto Gangango Rafael, nga construction worker, residente sa Purok 5, Barangay Katanggawan, ang namatay kagahapon sa insidente.
0: Grabe.
5: Kining driver sa sikad, apil ang upat ka mga pasahero gikan kini sila sa ilang gitrabuhoan nga pulos mga construction worker katropang Romelo katropang Chris. Ang tabangga nila usa ka motorista nga 18 anyos kiila sa pangalang si Joy Boy Dielani Diamora 18 anyos ka residente sa Parok 13A Barangay Katanggawan ning Dakbayan Cedra Santos. Subay pa sa impormasyon gikan sa Traffic Enforcement Unit Jensan, dungan nga ginasubay aning motorista o sika driver ang kadalanan sa Digos Maca Road gikan sa TF Jensan checkpoint padulong sa Barangay Dagaw. 18 skini katropang Ruel o katropang Chris. Nauna ang sika dayo nagsunod ang kini nga motorista pero lagi wala kabantay kini nga sikad nga nagsunod dahil sa iyahang motorista na involved sa drug race. Aduna pay laing duwa ka motorista ang kasabay nga naglumbaan nay kagahapon katropang Ruel o katropang Chris. Pag-abot sa area nag Superman stunt kini motorista na nawad-an og control nabangga dito sa sikad nga iyahang nanganaas yung unahan katropang Ruel o katropang Chris. Sa kakusugan ni sa impact bungkag ang motorsiklo ingon man ang sikad katropang Ruel sa likod gabahin ang mga pasahero usab driver sa motor ingon man ani nga motorista nangalagpot sa kakusog usab sa impact sa insidente. Dali man dayon nga nakaabot ang mga responders gidala katong tatlo ka mga pasahero ingon man ang driver ani nga sikad pero subo nga panghitabo katropang Ruel o katropang Chris nga si Ernesto Gangano Rafael nga 60 anyos ka construction worker ang mitaliwan sa kinabuhi dead on the spot usab ang 18 anyos ka estudyanteng si J-Boy Dielani Diamora sa maong insidente. Dali dayon nagitutukan sa Traffic Enforcement Unit Chensa ng insidente na nasairan katropang Ruel nga ang motorista walay dalang ORCR o driver's license. Mauusab ang driver sa sikad walay lisensyang dala ingon man ORCR.
0: Agoy.
5: Sa panghitabo ang pamilya sa motorista gidala dayon ang patay lawas atong batanon samtang kining edaran nga 60 anyos pasahero nga nadamay sa insidente naabot dayon ang iyang pamilya kag grabe ang paghilak og emosyon dito sa area katropang Ruel alas 11:15 sa gabi sa barangay Katanggawan.
0: Grabe no. Kare Katanggawan mo gid paborito gid kay nila ni katropang Philip ba.
3: Katropang Philip.
0: Wala na gani si Sir Robert Porres
3: o nagara
0: naman noon na po.
3: Murag kinahanglan gid ra pagkapuling nga murag si Robert Porres kay murag mga boy batasan ng mga drivers diha nga himo og kanang drag racing.
0: Unsa may reaction sa police station diha katropang Philip?
5: As of now katropang Ruel ginatutukan nila katong pamilya sa batanon nga ginadayon sa Malungon ang patayng lawas kay murag ang nahulog manggod
0: ang katong batanon isa to sa mga nagdrag race ba?
5: Di, mugin to siya ang nakabangga katropang Ruel.
0: Siya ang nakabangga sa tiguang nga namatay pod.
5: Oo, kay ang tiguang manggod sa sikad 5-seaters mga katropang Ruel na sa likod manggod ang idaran ng pag superman niya nawad anong kontrol ang nabangga atong motorista isang likod gabahin sa sikad mo itong ang labing napuruhan isang idaran katropang Ruel.
0: Grabe no? So, nidamay pa siya sila sa ilang kabuang with due respect condolence sa pamilya pero ang gibuhat sa maong batanon ba mo di magid maoy in tawon in tanawan na disgrasya na siya noon nakadisgrasya pa gid siya
3: naangin taon tong nang
0: nanguy ang problema ani kinsay gook don karon ni ining idaran
5: exactly katropang Ruel no ang tali sa pagpost ko nato ganita buntag sa social media na ginosara na yun ang mga gibuyang pulong sa atong mga netizen nga nasayang ra gyud ang kinabuhi ani 18 anyos nga batanon kag nagadamay pagid siya og idaran katropang Ruel og katropang Chris. Sa ato ang pagsubay gani sumala po sa Traffic Enforcement Unit Jensan human sa panghitabo sama sa tugi kaingon gidala dayon ang patay lawas sa 18 anyos nga batanon sa Malungon nga in which ang atong TEU Jensan nakikoordinate sa pamilya kay dili sila gusto nga mahulog katropa Ruel Gaburabag, gisibatan na lang ang pamilya aning idaran
0: Maong.
5: Ang TEU Jensen gitutukan nila nig maayo para di sila masibatan og sa mga unsa mang settlement nga mahitabo. Ginahulat na lang karon sa TEU katropang Ruel ang pamilya nga muadto dito sa TEU Jensen, ingon man kato sa pamilya sa idaran. As of now, naapa sa Puridarya ang patay lawas katropang Ruel kagadi pag yun mahinabi ang pamilya sa 60 anyos ka construction worker nga namatay sa insidente. Niangyo sila kung mamahimo nga tagaan sa Kigayon nga makasubo ingon man maghila o ipagawas ang ilang gibati tungod ani nga insidente katropang Ruel katropang Chris tungod alang kanila lisod yun dawaton ang insidente.
0: Bino, sige lang. Salamat sa report katropang Philip. Makasubo yun in taon. Condolence sa mga in taon pamilya ni ining mga
3: kanang namatyan.
0: Namatyan yun in taon. Salamat sa report katropang Philip.
5: Bawsa na ang report gikan sa patrolo garon magpabiling healthy tumar na sa Santon Plus Gold. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Olegario. FM News.
4: Live report.
1: Bullseye.
3: Ang nag-iingon katropang Ruel, mag-amping sa tarang panahon, kung mag-drive o motor, maging responsable. Kahit dili lang kinabuhi na tumakalas, makadamay pataguban.
0: Di man good up ang karira ng mga motor ko.
3: Gani, kita ang pinahilig kita mag-improvise. Na,
0: naman ko yung motor nga pang karira yun. Nagi mga race track.
3: Dahil mga safety gears.
0: Di ba?
3: O, kasog ma-crash ka diya, naki-crash gear, di ba? Unsa may suot atong bataan taon?
0: Ano lang, iyang lang lawas ug iyang panit tapos tilan.
3: Iglam mo si Samad eh.
0: Ay nako. Atong pagbalik atong makauban si Doc CJ ni Druda. Para sa tuang hiskutana ni ining panglawas mga kagilaan. Ay importante kay ni karong panahon labing pa grabe ka init no.
3: Super El Niño lagi daw.
0: Super El Niño mga katropa. Unsaon na lang kanini atong mga kalabanan magod maiko din yung hypertension katropang Chris kanina naging mga edad.
3: Oo, lagi.
0: Naging mga edad. So, posible yun. Triggering baya kaya ning init sa adlaw?
3: Oh, di mo makadungog dire og istorya ni Doc CJ ni Droda nga maganda mong baldi ha?
0: Dili. Lahitong baldi. Alasod sa 25 sa ato ka na pagbalik. Relax na ka muna. Kaling abahin mga katropa. Atong karinyo sa Santon Plus Herbal Capsule. O siyempre ang Santon Plus Herbal Capsule na kong itabang sa ato ang panglawas. Dabing pa kaling ato mga kaigalaan na mga kaigsunan. Sa mga young professional ha, ampingin ninyo ang inyong mga tatay. Kamu na ipalit og Santon Plus Herbal Capsule para sa ilaha.
3: Okay, na mas balay. Ikaw may permit
0: ng gawas. Ang atong mga ginikanan, wa man na sila gapaningil.
3: Lagi. Pero ang panggaon mo na, malipay sila.
0: Baslan ninyo sila og kanang kaayo.
3: Oo. Human na sila nagsakripisyo, ikaw na po imuhatag sa imong paghihugma.
0: So ikaw na ito dapat ang maningkamot. Correct. Kumbaga, palitan ni mo Santon Plus Herbal Capsule.
3: Dili ba na mahal po?
0: Aron dili sila. Uy, ang barato rin ang mga kagilaan. Available na diya sa Rujun Pharmacy na ito. Nanatagan na mo diya.
3: Oo.
0: Santon Plus Herbal Capsule. Ikaw lagi ang una!
2: Sa matagdagaktak sa singot, sa matagkakapoy nga adlaw, daghan ang nagapaningkamot.

0: antiviral, anti-aging, og fresh skin. Mag-clear skin herbal soap with glutacogic and VCO.
1: Available sa mga butika.
2: X-FM.
1: X-FM.
0: Exciting!
2: Santon Plus Herbal Soap.
3: Ito si Aida Cordero, taga-butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
2: Santon Plus Herbal Soap.
0: Nanamigin!
2: Santon Plus Herbal Soap.
4: Santon Plus Herbal Capsule, napamatud-an epektibo.
5: Silya Pidrahas, sa amon pamilya, ginhatagan namon importansya ang healthy lifestyle. Upod sa usto nga pagkaon, kag regular nga pag-atipan sang amon kaugalingon, kabahin man ang amon routine kag pag

0: Gaming strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. Know when to stop.
1: Hi, this is Fiola Pascual for Omega. Minsan ang sakit ng katawan sumasabay sa dami ng ginagawa. Kapag ikaw ay may active lifestyle at always on the go, mag Omega Advanced Spray. At pagkatapos ng matinding aktibidad, mag Omega Painkiller Pro. Nakakatulong mag-recover para handa ulit sa susunod na galaw. Born to move, tuloy ang galaw with Omega. Methyl salicylate plus menthol is the generic name of Omega Advanced Spray. Methyl salicylate plus camphor plus menthol is the generic name of Omega Painkiller Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ayaw pa uto. Ayaw pagdali. Sa dili pa kamuingon og yes sa JVA, pangutana sa. Unsa gyud ang kasabutan? Pila ang investment? Kinsa ang makakontrol? Ug unsay mahitabo kung mapakyas? Kung dili pa matubag, nganong yes man ka? Boycott sa plebisito. No sa JVA. Pangutana, sabta, ay hapaghukom. Imong kooperatiba, imong boto, imong kaugmaon.
3: Kalit na pagkawala sa supply sa kuryente o kung usahay patay sindi. Importanteng atong masayran ang mga hinungdan niini. Ang kalit na pagkawala sa supply sa kuryente nga moabot sa 5-10 minuto ang ginatawag nga transient fault. Ang posibleng hinungdan niini mao ang pagkakuryente sa mga hayop nga makasaka o makaabot sa linya sa kuryente susama sa langgam, tuko, halas, ilaga o guban pa. Posible usab nga mugna kini sa pagkontak sa mga sanga sa kahoy o bisan unsang butang sa linya sa kuryente. Kung wala pas na sa 10 minuto ang pagkawala sa kuryente, ipahibulo kini sa Socoteco 2 Hotline 0917-720-5365. Usa ka pahinungdom gikan sa Socoteco.
4: Ilan sa atin ang nakaranas ng makatanggap na hindi ka nais-nais na komento habang naglalakad sa lansangan? O kaya ay makaranas ng bastos na biro sa loob mismo ng opisina? O kaya naman maharas online? Madalas nating isipin na biro lang yon o huwag nang pansinin. Pero ang pambabastos sa anumang anyo ay hindi biro. At sa Sarangani Province, walang puwang ang pambabastos. Kaya naman, nandito ang Safe Spaces Act, o mas kilala bilang Bawal Bastos Law. Ang batas na ito ang ating kalasag. Poprotektahan nito ang bawat isa sa atin, lalo na ang ating mga kababaihan at mga bata, laban sa anumang uri ng pangbabastos at pang-aabuso. At tandaan natin, hindi lamang ito sa mga pampublikong lansangan o sa trabaho na kasaklaw. Sakop din ito maging ang ating cyberspace o online world. Saan man at kailanman, karapatan nating maging ligtas. Kung ikaw o may kilala ka na nakaranas ng ganitong insidente, huwag manahimik at huwag matakot magsalita. I-report agad ito sa inyong pinakamalapit na barangay, munisipyo o istasyon ng PNP. May mga taong handang makinig, umalalay at magbigay ng kaugulang aksyon para sa inyong kapakanan. Magtulungan tayo. Isinusulong ng Sarangani ang isang ligtas, magalang at matatag na komunidad para sa lahat. Sarangani supports Safe Spaces Act. Ang mensaheng ito ay hatid sa inyo ng Provincial Government of Sarangani sa pangunguna ni Governor Rogelio Ruel D. Pacquiao.
5: Minaw ka sa XFM.
6: Weh! Sauna! Sa wala pa ko ka paminaw og XFM! Andir-andirun ra ko sa kong asawa!
5: Kung maminaw ka sa XFM.
6: Pero karon, sukad na ka paminaw ko og XFM! Weh!
7: Hoy, Pulding! Labining mga habulog! Lampin dire!
6: Paguha dira! Wapag ko na wag panglaba dire! Unyang taon-taon! Manghugas sa sagong plato! Weh! Makalagot! Exciting, eh?
5: XFM.
6: Grabe naman ang exciting, uy!
8: 95.9 XFM Jensen.
9: XFM. Exciting!
10: Bullseye! Oras na to, mga katropa. Mayong buntag, no? Alas 8.33 na. Good morning, Cambin Beng Horedico Padernal.
11: Tristan Wyatt Gulay.
10: Kay Tristan Wyatt Gulay o kay Brando Santisas. Happy listening daw kay Randy Santisas. Good morning, diya kanyang tanan. Sama sa itong isaan kay ganina, mga kaigalaan.

0: misgutan na gina to kay grabe kay init ng ginsan pero arang-arang gamay karon kay medyo ulan nagulan kagapon gabi
1: ulan gabi eh nya karon milandong na sad
0: oo pero mga kaigalaan mga katropa grabe pertigyo kay init ng ginsan ah. Mga panday mangani diri ni boss reklamo na mangani ron sa ron ng ginsan ragdol naman daw ni simper nuro
1: iba talaga dito
0: pero mao ni dapat natong timanan og kampingan natong kalawasan kay nganuman kung naa kay hypertension mas matrigger ka sa kainit sa panahon.
1: Oh, posible mo resulta kini sa heat stroke.
0: Mm. Pero unsa magyud ning hypertension? Kay dakan magog wala ka balog yun. Unsa magyud hinungdan?
1: Oh.
0: Unsa magyud causes?
1: Mm.
0: Nganong nagka-hypertension man ko? Naa sa linya ato makauban si Dr. CJ Nedruda alang sa tuang health alert mga kaigalaan diri sa programang Bullseye. Doc, good morning.
2: Good morning po. Good morning, sir.
0: Katropang Ruel at saka katropang Chris po kasama mo, Doc.
2: Ayan, maayong morning no, sa inyo, katropang Ruel and Sir Chris.
1: Hi, good morning, Doc.
2: Mga listeners, no? That's mga taga-Gentan. Taga-tag mga listeners din. Happy morning po sa inyo.
0: Kanig yung tingugay yung madunggan ka na...
1: Alas dosis sa ako na.
0: Kanig yung tingugay yung madunggan. O madunggan po rin yun niya na may problema. Alas 10 ko to. Alas 10.30 si Dr. CJ Nedruda. Doc, dakan magulang ka pangutan. Ano sa magiging hypertension? Ano nagka-alta presyon man siya? Unsa man ang mga posibleng hinungdan ni ini? Ano musaka magiging ang presyon sa dugo?
2: Ang hypertension of Sir Ruel and Sir Chris dapat masabtan din sa atong mga katawan ron labi lagi kay nisgutan nato ganina nga pag misgutag ginsan init man jud na di
0: agar
2: no, delikado jud na sa may mga high blood ang problema lamang mas delikado man gud kung ang taong may high blood wa siya nasayod kung unsa jud ang high blood
0: yan
2: no mao nang buot po nato ipasabot sa mga listeners karon nga ang high blood mga katropa dili lamang kini usa ka problema nga nitaas ra ang pressure sa dugo no kay kung diya ra man gud ang atong panglantaw sa pagtaas pressure sa dugo mao nang maingkamot ra jud taon ta inom ani inom ana para dili mo taas maayo ug malikayan ang pag-atake
0: no?
2: Pero ang hypertension no buot nato ipasabot sa nan nga kini usa ka kondisyon nga diin adunay lalom nga pagsabot labi na kini di ay problema din na sa blood circulation
0: ayun
2: sumala sa pagtuon sa mga eksperto it is a blood circulation problem or disorder mo nang pag misgot ang blood circulation edi dako gid na nga problema no kailangan daghan tagatagan no pagtagad ang diet ang lifestyle no even the genetics condition. So sa may mga hypertension tungod kay nahibal-an nato nga blood circulation problem di ay so dapat ang atong focus ana Sir Ruel and Sir Chris dapat kung unsa una to nga mapanindot ang blood circulation dili lang kay focus ra ta nga dili mo taas ang pressure no kay kung focus ra ta din na mo nang tawon kaloy ang mga katawhan karon pila na katuig sige inom ani sige inom ana ang high blood wa agya po nawala.
0: Dok, kani bang genetic isa man gid sa mga hinungdan pero kana mabantayan na magud na kay makabantay na kay oy akong papa high blood kini lang mabantay na nako magbantay na ko ani. Pero dok, ang dili gid mabantayan sa kadaghanan kaning lifestyle gid. Mao gini pinaka problema sa kadaghanan kay sige ka og parat, sige ka og matambok nga pagkaon, kulang.
1: Labin pa ron kay hapit na ang Pasko.
0: Pasko na ba ya? Kulang og ehersisyo, sobrang timbang, hala, panigarilyo dito, inom diri, inom dito. Mao man ay mga cause sa healthy, dili healthy atong lifestyle. Dok, kani ba? Mao man ay isa sa mga hinungdan, anong musaka po natong presyon?
2: Yes po, ang hypertension doon na mga duha klase, kining primary o secondary hypertension.
0: Okay.
2: Primary hypertension, mo ni ang pinaka-common, tungod kay ang pinaka-hinungdan ni ini, mo ni lifestyle and diet.
0: Ayun.
2: Nga, sige kag kaon ana, sige kag inom ani nga mga makadaot, nga din mo resulta sa pagkahugaw sa atuang blood circulation, tingalan na lang ka, nga wala man nun tayo linya sa inyong pamilya, okay man, no? Wala yung high blood sa imong papa, sa imong papa, sa imong mama, lolo, lola, pero ano magka-high blood ka? Base na sa imuhang lifestyle and diet. Mo na yung primary hypertension.
0: Dok, kani bang tension o stress, usapod ba din sa mga hinungdan, ganong musaka po niyong ato ang hypertension? O ganong isa sa mga hinungdan, kinisulti nila ang stress?
2: Yes po, in dako kayo na sa connection sa ato aga yung blood circulation. Kaya kinimagod ang ato ang capillaries kinibitong mga gagmay ugat nato. Pag namanggod sa tension ang usa ka tao kining grabe nga pag-isip no, dai problema, no, stress kaayo kana mga gagmay nga ugat, that is normal, manghubag jud na siya. It will result pagtaas sa pressure sa dugo. Manang uban nga man unta, okay man unta mo diet, okay lifestyle, pero tingala na lang ka imong silingan nga uy, pilti man to siya, giataki man tong galit. Dai base diay stress.
0: So ugat man gud ang hinungdang yun sa hypertension. Pag adunay mo buto nga ugat, kay grabe ang pump sa imong heart, kay lagi barado ang imong ugat. Kay usahay diba dok, correct me if I'm wrong, nga kung barado ang ato mga ugat, kulang ng oxygen ihatag padulong ngadto sa atong utok. Ang atong utok automatically kuman sa atong heart nga mupump siya mas daghan para lang ang oxygen maabot sa atong utok. Ang problema, kung ang ugat barado, mao na siya hinungdan sa stroke.
2: Yes po. Mao na pinakahinungdan anak Sir Roel is blood clot.
0: Okay.
2: Ang blood clot dili man na mabuo kung healthy ang imong lifestyle and healthy diet, kasi nga combination po yan sa cholesterol, fats and waste products diha sa dugo. And normally dapat ang dugo nato mura maguna siya transportasyon sa lawas diha nakabutang ang oxygen, the nutrients, the hormones, ang mga essential nutrients gikinahanglan sa kinatibok ang lawas. So dapat ang atong lawas nakabaluan na nga kalihukan mo nang iha dyan ang ginamaintain nga dapat ang iyang circulation is always normal and healthy. Pero lagi tungod sa lifestyle and diet sa tao, mahimo siyang palyado, mahimong wala siyang traffic bitaw, mahimong delay
0: sa
2: traffic.
0: Okay. So di dahil kaabot sa siya kaabot sa mga dapat niyang abtan.
1: Dok, ako pangutan na dugang kining nganong naamanggod ka ng ginaingon lang life begins at 40, nganong mupatong kag 40 anyos, nganong mas prone man ka labi na ng sakit nga hypertension.
2: Nindot na kay ang kana nga ano kasabihan dugay na natungod kay it is also a scientific study tungod kay pag ano man gud himugso sa usa ka tawo, no, gipanak ang usa ka tawo, that is the time nga ang atong lawas nag-focus siya sa gitawag natog storage, no, pagpundo sa mga gikinahanglan sa lawas, the vitamins, the minerals, the nutrients, the oxygen, the energy. Kasi pagpatong nimo og 40, dili na makapundo ang imong lawas, kundi ang iyahang trabaho na lang is to distribute. Mao na inabunang nga giingon nga life begins at 40, kasi kung ang imong kinabuhi, the lifestyle, the diet, sa panahon nga gipanganak ka, hangtod nga mag-edad kag 40, kung pasaway ka,
0: agoy.
2: Sige na lang kag sige na lang kag bisyo, sige pa jud kag pulaw.
0: Agoy.
2: Kaon din, kaon dito, walay natigom nga sustansya ang imong lawas, mao na pag edad di mo 40, walay ika-distribute, edi mao na murag dali kayo muluya ang lawas.
1: Ay, depletion sa dok. Ma-deplete ang iyahang nutrients.
0: Ma-deplete ang nutrients.
2: Yes. Kasi nga, at the age of 40, dili na kaya ang itong lawas nga mutigom, kundi only to distribute.
0: Ah, okay. So, dapat kinanglan yun ato siya, dapat punan.
1: Punan. Nabay, solusyon ni Dok, nga kanang para dili kay malabian na itong lawas. Basag makamintener na lang, basag kung say status karon
0: ron. Labin pa karon Dok, nga, kabalo mang kita nga itong ginakaon karon dili naman yun siya yung anak. Kaya hindi kay nabay additional, mga pesticides ginapamutang niya, abono nga ginamutang niya.
1: Junk foods.
0: Nga, ang mga tao karon hilig kayo kanang fast food, wa sila kabalo, mao poy magpapaspas sila kinabuhi.
1: Paspas mapunpun.
0: Paspas po mapunpun. So, unsa may mga angay na itong pagabuhaton, ani Dok?
2: Yan. Kahit pa man, ano, na ikasabihan nga life begins at 40 din, namigil ato na malikay, ani, labi na sa mga
0: lagi
2: kataw haron nga nanag
0: labi na sa mo ah.
2: Niya listen po, di naman nato mabalikan ang mga ning agi nga mobalik po tatag pagkabata, no, nga pwede nato ma resolve ka to mga mali na to nga buhat, di naman sila mabalik. So nga to na lang paningkamutan nga bisan to da nga tong lawas ka wa na igong kakayahan na para magpundo og mga sustansya ang gikinahanglan. Atong paningkamutan na lang, pirmi na to matag adlaw, masudlan og sustansya, igong sustansya ang atong lawas. Kundi man ato na makuha sa atong mga pagkaon tungod kay lagi mingon ra bata dayon unsay available sa atong laminsa, unsay depende sa budget niya usahay. Bisag gulay gani naman po yung mga preservatives, so unsa ba, no? Makadaot gihapon. So mo nang ang pinakasolusyon ana Sir Ruel ug Sir Chris, doon na tayo suplemento, no? Sama na lamang ang produkto sa Yes to Health Incorporated. Sakto kayo og sustansya nga mo'y panalipod sa lawas nga din bisan pa man kulang ang ato ang lawas og sustansya gikan sa atong mga gipangkaon. So naatay igong sustansya nga makatabang sa lawas sa gihapon para dili ta dali magkasakit.
0: Ayun. Dok, kani bang usa sa mga produkto nato sa Yes to Health, kaning Santon Plus Herbal Capsule, kabalo man kita nga duha ra man gid kay ingredients mangosteen and malunggay, kabalo man kita nga abunda man sa potassium ug mga sustansya. Unsa may matabang ni ini, Dok? Gawas sa siyempre na magi dapat magid kung ano ta magpa-check up magita para mabala nato kung sa gid atong balatian. Pero kani man gud ato, Dok, suplemento ni siya, punan ang atong lawas og nutrients, punan og kanabang kada mga pagkaon nga atong namis. So unsa may matabang ni ining mangustin sa atong kalawasan?
2: Yan, kung ang mangustin mismo focus ta, dako kay ni siya og antioxidant man gud Sir Ruel and Sir Chris. Na pag misgo tag antioxidant, no, kana mismong santon nga naa sa mangustin, it serves as a helmet to every cells in our body. Pag mismo tag helmet, protection, no, para dili dali magka oxidative stress, malikayan ang bukol-bukol, malikayan ang hilabi na ang pinaka delikado kining cancer, malikayan kana. Okay, doon ay protection ang matag-cellula sa lawas. Gani, atong hinumduman nga ang lawas sa tao, minugna na sa trillions of cells.
0: Correct.
2: So, kana nga matag-cellula, naging nahanglan gina siya og protection. Ang protection is antioxidant. Og makuha na ito na sa gitawag na itong santon, gikan sa mangustin. And good news, naana sa ito ang Santon Plus Herbal Capsule.
0: Ayun! So, Doc, unsa po'y papel? Nga nung gibutangan, maginatog malunggay ni atong Santon Plus Herbal Capsule.
2: Ang malunggay dako kay siya gani sa tuang mga ano mga katawhan. Pag nakaitanom nga malunggay ay buhi na kayo ka, no. Bisan ganig mga dato hilig magyapog sabaw nga malunggay.
1: Igon lang, Dok, kay kung nado kay tanom na lunggay, Dok, kay mahimo Dok kang maayong silingan. Kay mga hatag ka malunggay.
2: Kadagan mo mga ayo. Tuwad kay lagi, dili lang siya bisan sa inaunang panahon dako jug ikatabang kining gitawag na to nga malunggay. Tungod kay hataas kay siya og mga sulfur compound.
0: Ayun.
2: No, napon. Ang pinaka ano si ha, pinaka abi nimo Sir Ruel og Sir Chris, ang pinaka nindot sa malunggay naa siya ay vasodilation. Usa kini kalihukan.
0: But pa sa bot.
2: Yes, usa kini ka. Usa kini ka kalihukan nga vasodilation nga mutabang sa atong blood circulation, labi na nagisgutan nato ang high blood. Ang iyahang ipadilate ang amatag ugat sa atuang dugo, o iyahang ipa-expand para bisan pa man kay high blood o bisan pa man wakay high blood, iyahang i-maintain nga pirmi nindot ang circulation sa imuhang dugo.
1: You know?
2: Yan, dapat siya flavonoids. Flavonoids, very essential po niya, no? Especially para maging healthy ang atuang cells, no? And then ang atuang metabolic. Ay nanakanindot kining malunggay, even cleansing properties, no, mga waste products sa lawas, the acidity, nanakanindot ang ato ang Santon Plus Herbal Capsule.
0: Ayun, so the best antioxidant na puno pa sa nutrients, makatabang gini sa pag-alibyo sa hypertension.
1: Correct.
0: Kay Doc, correct me if I'm wrong, ang maintenance magod is to maintain lang, i-block lang nila to nga dili magrabihan ang imong ibati. But this is not a medicine for high blood talaga. Ang atong medicine sa high blood is to control ourselves sa atong ginakaon, sa atong lifestyle, o sa atong gina-take na ito nga supplement. Tama, Doc?
2: Yes po. Gani, para mas masabtan sa mga katawhan karon, no, Sir Ruel and the Sir Fred, kinimagong high blood, balikan na ito kadali, it is not really a disease, no, sa mala pa sa pagtuon jud, especially sa amuang panglantaw sa mga naturopath practitioner. Hypertension is not really a disease, but it is a disorder. Gani, balikan na ito, din na sa atong blood circulation. Kasi pag misgo tag sakit, automatic, mangita jud tag tambal.
0: Correct.
2: Mao nang tungod kay high blood, di man di siya sakit, so dili siya nanginahalan og tambal. kung dili nanginahalan siya og supplementation.
1: Yun.
2: No, mo nang ato ang matabang sa high blood is supplementation, especially our own Santon Plus herbal capsule. Dako kay siyang tabang para matabangan ang blood circulation, matanggal ang mga nagbara din ha sa atong dugo, the waste product itself, especially the cholesterol, the fats. No, tungod kay namantay malunggay ang ato ang Santon Plus herbal capsule. So para sa may mga high blood, no, ato ang ginaawhag sila pag-inom sa ato ang Santon Plus herbal capsule.
1: Dok, ano yung ako pangutan na? Kunyari ako na ako maintenance. Gusto kong mo-take og Santon Plus herbal capsule. O naba ni siya kanang unsa may akong angayong likayan, unsa angayong buhaton para ani nga samtang nagtumar kog maintenance na ko kay mag-ingon sa kong doktor. Pero gusto na ko maka-avail ng supplementation nga itong ginatawag.
0: Dok, ayan ba pasabotog, naba din ka ng herb-drug interaction?
1: Kana.
2: Ang ato ang mga produkto Sir Roel and Sir Chris, no, ang kanindot ani tungod kay purely natural extract.
0: Ayun.
2: So wala gid siya mga any reaction or bad reaction bisan pa man amoy magipang-inom nga mga maintenance. Wala siya mga contraindications no, sa ato agayo mga produkto. Gani ato ang gina-advise especially sa ato ang mga katawhan nga dinay mga maintenance karon. Ayon ninyo hununga pag-inom ang inyong mga maintenance, especially kung dugay na ninyo nang gipang-inom, gikan po na sa inyong mga doctor. So, wa po taga-recommend nga stop ninyo na unya pulihi og ato ang mga produkto. No, wala taga-recommend ni ana. Gani, ato ang gina-advise, ipadayon na ninyo na pag-inom, unya, sabay dayon sa ato ang produkto para mas mahimong epektibo.
0: Ayun!
1: Tama, no, kay kung yung pungan ang sintomas, yung isupplement ka niya og nutrients, but pasabot, pakusgo niya imong lawas.
0: Kumbaga, ang purpose pangod sa itong Santon Plus Herbal Capsule, gina-restore lang niya ba? Ang katong mga nangaguba sa ito,
1: katong dili kayo yung supply.
0: Okay, abusado ba kayo katong binata pa ka?
1: Kusgan palagi. Una-una nga, pwede, matulog na ako, pagkaugba, wala na yung sakit na eh.
2: Tamot na paglalaki, no?
0: Gani, gahigin kayong ulo po ito sa akin, Dok. Dok, ano na lang, sa itong mga tigpaminaon, sa may mga angay na itong mga i-advise, aron malikayan yun ang hypertension.
2: Ayan, so, yun na general info para po sa tanan, labi na sa may mga high blood. So, may mga high blood, no, pirmin ako na ginaingon sa atong program sa The Secret of Health. Ayaw mo kawalag sa paglaom na diin nagtuubong awa na ikayuhan. Naikayuhan ang tanang butang basta na siren taon sa angay buhaton. Ipadayon inyong maintenance and then take the own product of Yestuhog, ang atuang Santon Plus Herbal Capsule. Unya, likay rapod mo sa mga taba, mga mantikaon, mga tamis. Kaya usap po na sa makahugaw sa atuang dugo.
0: Kakoy.
2: And then ang pagpulaw, no? Ang pagpulaw, likay po mo sa pagpulaw. Unya, bisyo siyempre ang pag-inom. O ang panigarilyo, grabe po na siya makapyungkot sa atuang agianan sa dugo. And then sa way mga high blood, ayaw po mo kumpiyansa. Kaya anytime, pwede po na makaangkon o hypertension. Labi na kung dito mag-amping sa lifestyle and diet. So the same, maong pamaagi, mag-amping gihapon sa atong diet and lifestyle. And then panigurado, para malikayan dyan ang high blood, pag-inom gihapon mo sa ato ang Santon Plus Herbal Capsule. No? Labi na sa mga taga-Jensa, no? Sir Roel and Sir Chris. Balikan nato ang klima nato din na init man jud na pirmi.
0: Correct.
2: So paningkamot jud tawon mo, no? Paningkamot jud mo og pag-inom sa Santon Plus Herbal Capsule. Ay mo pagsalig sa bugnaw ay kinirabang tawo nga din init kayo ahala tuan inom dayon og bugnaw. Mas delikado. Mas prone gid mo sa gitawag nato og stroke. Okay. Imbis nga imuhang tabangan nga mo panindot ang circulation, imuhanong mas gipagahi ang blood circulation, mas delikado. Mo nang inom jud ta og Santon Plus Herbal Capsule and then hydrate always. Inom pirmi og igong tubig, labi na kay init din as tinsan. Mao na yung pinakanindot nga pamaagi para sa atong mga katawhan, especially sa mga taga-Jensan.
0: Tap water dok ka, dilibot pa sa butugnaw atong imnon nga tubig.
2: Yes, okay. Plain water, not cold water.
0: Ayan. Okay, salamat kayo Doc CJ De Druda, ang atong health consultant karon na diri sa atong syempre paghisgot niining may tungod lagi sa atong health alert kumbaga diri sa bullseye nga programa. Doc,
1: daghan kami nito nang Doc. Salamat kay Doc.
0: Imbitahan sila unya Doc sa ibang programa.
2: Thank you.
0: Imbita sa unya Doc sa ibang program. Live niya po tatay. Okay. Go ahead.
2: Ginawag na ko ang tanan ha sa mga naminaw karon sa mga taga-Jensan. Gani napud tay mga avid client and pasyente din na mismo sa mga taga Jensen, taga Pulumulo.
0: Correct.
2: Yung mga avid client din na. So mga listeners karon, no, na atay programa The Secret of Health every 10 a.m. to 10:30 mo na atong bagong oras, no? And syempre ako pong ginauhag, ilabi na kung dula mo sa Davao and Tagum, we have Yes to Health Clinic, no? Welcome mo tanan. No, bata man o tigulang, basta may problema sa panglawas, welcome mo mga katropa sa ato agayong Yes to Health Clinic. Ha, libre atong check-up, Sir Ruel and Sir Chris.
1: Mm.
2: Libre atong konsultasyon, libre atong dietary guidelines. No, so, dako kayo nakikatabang, hilabi na sa mga katropa nga din. Gusto magpa-check-up, pero nagka-problema sa kwarta, sa budget, welcome mo sa ato ang Yes to Health Clinic. Dagan salamat no, sa mga naminaw. Especially sa invitation to Sir Ruel and Sir Chris.
0: Doc, magsigisigi na yung kadari. Tinoon lang.
1: Dagan patag sakit, ipangutan na sa
0: kumano. Dagan patag sakit, ipangutan na, Doc, nga connected sa mga sakit na makuha ni Rich Jensen. Alright, salamat kayo, Doc CJ. God bless po sa iyo. God bless.
3: Bullseye!
1: Grabe, no? Wala yung mga impormasyon.
0: Oo.
1: Wala yung mga gikan yun sa Osaka. Eksperto ba nga panlantaw kay say magud kita na amay magulong panlantaw natay mga research nga ginabuhat pero kulang gyud ay kung wala siya ma-implement sa actual nga kanang application.
0: Mas nindot gyud og dagit ay health expert habang kanila ng mga doctor of naturopathy kay sila magutong mas nakabalo kay syempre ila man gud gitun-an gyud katropang Chris.
1: Mo na ilang expertise.
0: Kay kung kita malang mag-endorso ra ba kanang kulangan sila ba? Tinuod ba nang ginasulti nila katropang Ruel nga hindi man din sila health expert?
1: Ano lagi? Nagin pang utana ko
0: munti. Ang kalabanan magod sa mga, igor na po may mga utana kila Doc, CJ, Doc, sakto ba ni Doc? Tabangan na mag-research, tama ba ni Doc? Iunana na magod ang mga mahibawaan. So, plus research, na mauna yung impormasyon nga mahatag nato sa inyo ha. Pero importante karon mga kagilaan yun, niining panahon na, ang pag-amping ragyod sa tuwang kalawasan. So, wak pa mo high blood, wak pa mo high protein, tension katropang Chris, take Santon Plus Herbal Capsule para aduna na mo'y protection daan.
1: Labi na katong wala pagkabot ng 40.
0: Okay, kanyang atong ginakaon katropang Chris, wala takabalo, labi pa sobra toxic na manguna.
1: Lagi.
0: Nga ka mga sobra sa atong ginakaon nga, dili na, dili kinahanglan sa tuang lawas, asa man na padulong.
1: Itago na niya part.
0: Di ba?
1: Mo niyang reserve parts, reserve energy. Pero ikaw, wala naman ka-energy. Sa ba, yung energy ng lingkod di mo kadlaw? Nag-drive ka diha. Ang imong energy, ganun lang, kinahanglan ni mo nga, mag-drive ka, pwerte kapuya, mo nang stress ka yung paminaw, kadaghan ka yung natago, das lawas, nga dili na angay.
0: Mo lang kanunay, ginasulti ni Doc CJ, nga balanced diet yung dapat.
1: Correct. Yapon.
0: Kay, bisan pag nag-Santon Plus Herbal Capsule ta, nga abusado man gihapon ta. Wala gihapon ni kapuslanan. Santon Plus Herbal Capsule ba? Kusog gihapon ka ba ni grillo? Kusog gihapon kay kamo inom? Kusog gihapon kamo pulaw? Wala gihapon. Useless. More kumbaga, ang pagkaon ba, nga imo ang gi-intake, sobraan imo gamit, magawas magututanan.
1: Tinood na.
0: Di ba? So, og di po din mo masobraan gamit, mupundo sa imong lawas, sakit gihapon.
1: Pero importante gid ang healthy lifestyle. Magkuan ka, mag-walk, brisk walk, kun di ba ka mag-pickleball ka riha.
0: Kung na kay asawa, pida ka nindot ka exercise sa imong partner gid.
1: Lagi ka ng intimate relationship niyo ba? Kanang time ay kalimot, kanang semester, mangandoy sa imong misis, ikuan na, i-treasure na kay mabot ang panahon, dili na siya mangita, kay di na kabarog iyang baruganan.
0: Okay. Makatabang ang Santon Plus Herbal Capsule. Nga naman, blood circulation makuna.
1: Alagi.
0: Blood circulation. Ya. Antioxidant blood circulation ginapagawas sa mga nagabarada sa mga kaugatan ang panggawas na niya.
1: Bago na ko ito nadungan kay Doc CJ nga murag helmet sa ibuang cells mga katrupa.
0: Tama.
1: Ang antioxidant. But pasabot, mong helmet mga ita mag-drive kay hadlog tang madisgrasya. Kana pa kang adlaw-adlaw nga sige kaon diha nga ang imong cells walay protection.
0: Na.
1: So dapat na kay protection ana. Ang antioxidant kana sa Santon Plus Gold.
0: Na, niya. Malunggay pa. Na natural nga magnesium. Na natural nga B vitamins. Na natural nga unsa tong tawag to isa? Di na ko sigurado tama ba akong pagpronounce? Tryptophan?
1: Sakto na tryptophan.
0: Ikaw bang gusto mas dugay yung black time good?
1: Dito, kini siya, kini, mga kwalan, diba? Mga pudyot sa kaalam nga among gina-impart niya sa inyo, kay kabalumi nga, naglisod naman taon niya, wala pag kita information nga sakto. So kung dili na to magamit sa tama nga pamaagi ang atong ginabuhat, mahimo na Hinoon nga dakong problema kung wala nimo matagaidaan o kanabang pamaagi nga unsaon ka nga makadaginot kay grabe, di ba? Ultimo dia asin o ultimo dia nga paraliton sa tindahan, pretty nang mahala. Nga kundi man ka maka siguro nga na kay luwas nga lifestyle, katrupa sultihan ta ka mahal kay mo ospital.
0: Na! Ako rin nag-gool ko mong ospital. Wala, yun.
1: Anyway, katong akong katrupa si Sandro.
0: Nindot ato pa nag-iskot katrupang
1: daghan kayo
0: tinutunan. Daghan kayo tinutunan karong adlaw. O ari atong paminawa ng usa ka testimonya mga kagilaan nga natabangan ni atong Santum Plus Herbal Capsule si Ma'am Jocelyn Vergara. Ani Chris, katrupang Chris, natabangan yun sa itong Santum Plus Herbal Capsule. Ari atong paminawa mong balik pa ang programang Bullseye.
3: Ang mga bukol-bukol
4: Santom Plus Herbal Capsule na pamatutang epektibo.
5: Ako di ay si Jocelyn Vergara, 43 anyos, taga San Isidro, Jensan, ug isa ka bet sa una, pero tigid na akong kulbaa o kabalaka dihang nakabantay ko nga aduna di ay kuy bukol sa kong tutoy. Gawas nga magmulngol kini usahay, apektado gid kaayo akong paninda o paglihok-lihok matag-adlaw. Dako gid kaayo akong pasalamat sukad nga gitambagan ko sa akong kumari nga magtumar og Santom Plus Capsule. Kanunay na ako ning ginainom matag-adlaw ug sa paglabay sa panahon, dako kaayo ang kausaban. Nahupay ang ngulngol, hangtod nga inanay gyud nga nahanaw ug mikupos ang bukol. Karon nagsik na kaayo kong mamaligya ug gaan na kaayo akong pamati sa tibuok lawas. Salamat gid kaayo sa Ginoo ug sa Santone Plus sa dako nga tabang sa akong panglawas. Sa mga nanay dira, sulayin ninyo ang Santone Plus kay nakatabang gid kini sa ako.
4: Usa kamo pagtumar na og Santone Plus Herbal Capsule.
3: Ang kapsula.
6: XFM.
7: Kada buntag, uban nato ang kalipay. Santong Plus Coffee Mix. Kape nga dunay pag-amping. Sa patagigot, nagdala kini og kainit sa gugma og kalagsik. Baog babati nimo nga ikaw ang prioridad. Santong Plus Coffee Mix. Kape nga naay istorya. Kape nga para nimo. Kay kada adlaw, deserve nimo ang kape nga puno sa kalipay. Santong Plus Coffee Mix. Timpla ng pagmamahal.
6: XFM.
8: Exciting!
9: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal para always looking young and fresh. Mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil, available sa mga butika.
10: Vision X Plus user, atong paminawon.
11: Ako si Martin usa ka welder. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran mapiktuhan akong mata. Sulod sa lima ka tuig na ko pag-welder, medyo naa na ko'y problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang nagyud ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko kinahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat gyud sa Vision X Plus.
10: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E nga makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o uban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
6: XFM.
8: Exciting!
4: Samsung Plus Herbal Oil.
12: Ako po si Isel Komplikado. Si Balam Antike. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
4: Samsung Plus Herbal Oil.
13: Paaasahan
4: sa sakit ng katawan.
13: Samsung Plus Herbal Oil.
6: XFM.
3: Ang mga bukol-bukol
4: Santom Plus Herbal Capsule na pamatutang epektibo.
0: Kaya na nga mo mag-iinom mag-anis Santom Plus Capsule
14: tayo. Oo, lagi sa akong danlak na dako kayo. Amor nga no, yung tubo mo to dre. Kanya mo ito nga pahilot ko sa Compostela. O man mayo. Kaya mo ko sa radyo nga mayo ang mga bukol-bukol, mga glitter, kaya mga almoranas. Balit ko dahil na energy naman o rinibo.
0: Kumusta tayo? Pag-inom ni mo sa Santom Plus Capsule?
14: Mga kapisimana. Nahilos na.
0: Dako itabang si Mang Santom Plus Capsule.
14: Ako kayo mo na nga sigihan na ako hantod ka ron.
0: Kumusta naman mo ang danlak kong tayo?
14: Ah, wala.
0: Wala na?
14: Wala.
0: Okay na kayo.
14: Uli na.
0: Sa uptake na kayo ron tayo.
14: Oo. Oh.

0: στάτο μα κατρόπα, αλλά σνόεμπε σύγκονα. Bullseye! Bullseye! Θα πρέπει να τον κρίνιο σα, σαν τον πλάσ, σα coffee mix. Αν καπέ μπαγα κατρόπα, να μα κατάμπαν σα το αν καλαβάν σαν αντίοξιδε γιαπωνίνα, γιαπωνί μαγκουστίνα. Πάρα ni κρίνιο μπαγα κατρόπα. Γιμούγνα τη yes to help. Basta siguraduan ninyo, kada mga produkto nga palito ninyo, na ay tatak yes to help.
1: Mm.
0: Ayaw tong yes lang, magnota de sa yes lang.
1: Ano to GBA?
0: Dili ay. Lahi man to.
1: Ay,
0: ilahat tong decision.
1: Ala
0: sila dia. Basta ako, solar man ko.
1: Yeah.
0: Ma-approve pa lang GBA o dili, bahala mo dia. Basta ako, mag-solar ko.
1: Kapawahan mo pili di ako. Dapat ta dili ta kapot.
0: Dili ta mag ano, dili ta mo inganyo sa ilaha nga mabuto sila no, no mabuto sila yes.
1: Ilaha mo na.
0: Oh. Basta kung dikit mo ganahan na ayaw eh.
1: Problema, no, wala may makapugo sa inyo.
0: Kung papagani, ipanto na lang ako ng Jensen para di mabuto.
1: Para di siya
0: kapot. Kaya lang, kundi mag- mag-decide lagi, para lagi. Sa inyo ha.
1: Oh.
0: Di mag-decide para sa inyo ha. Pero... Siyempre, kabalo man ko kung unsay angay ko, unsay dili. O, nga ko mga parente, di ko mo sugot nga mabutan sa alanganin po. Dari sa mga si Jensen kay magpataod tagsula.
2: Atay.
0: Nga, ikaw, problema na ka?
1: Nag-goal lagi ko.
0: Nana, katropa Pilip. Sige. Ato, sa katuwa ng linya ni katropang Philip Oligario. Hayahay ni karon kay wala kaya init mga katropa, di daw madaot ang iyang panit kay kanuna siya nakasantun gold coffee mix. Luta tayo ni Birada ni. Kaya ang balita niya, pamilya na, uy, nirentapos. Bali pa yun, human, hingpit nga na silbi na yun ang hustisya sa biktima. Dakpan tong ano?
1: Mm-hmm.
0: Kikay kong, di pa magin siya guilty. Wa pa man na i-trial pa man sa court. Pero ang suspetsado, nadakpan na. Atong sayro na dugang detalye kay tropang Philip Oligario, imo na. Live report. Ayun, nakadya karon sa balay.
3: Yes. Katropa Bruel o katropang Chris sa Kogyun sa Langit, ang kalipay. Sa tanang mga nagigumpa, mga higala na binasayang pamilya ni Red Campos, human nga hingpit na ginusilbi katahapong adlawa ang iyang hustisya mahitungod aning pagkadakop sa suspektado nga giilang gunman and number 10 most wanted person sa regional level pinaagi sa gi-issue nga warrant of arrest sa tubag kapulisan particular sa CIDG Sarangani provincial unit katropang Rubel o katropang Chris. Nya karon gigayon na kung aduna may labing mapasalamaton o mal.
0: Bago para katropang Philip nalo koy pangutana. Bago ra gid ning gawas ang warrant of arrest dugay ning naggawas og gipangita pa ni siya.
3: Gi-issue siya April 5, 2025. Tapos gi-issue ang tawagan ni gi-issue yung warrant of arrest, gi-release gikan sa Korte Suprema nini aging adlaw lang katropang Rubel. Tapos kagahapon,
0: ganun naabot ang Korte Suprema.
3: Ang Regional Trial Court ang nag-release aning iyahang warrant of arrest. Mm-hmm. Oo. Dayon kagahapon, hingpit na yung gisilbi sa itong mga otoridad. Actually, sa warrant of arrest katropang Ruel, gawas aning kay alias Pito, doon na pa'y isa sa, involved, same case sila katropang Ruel at katropang Chris, na same area, within Barangay Labangal. Kaning ginakop kagahapon, sa puro pandian lang siya nadakpan, pero katong isa sa mga involved usab dito sa warrant of arrest is na ang residency na sa Millones Village sa Barangay Labangal gihapon. Mm-hmm. Pero sa nakalap na to gahapon kining si Pito lang yun ang nadakpan katropang Ruel sulod sa duha ka mga involved o naa sa warrant of arrest kagagawas sa Regional Trial Court din sa dakbayan sa General Santos katropang Ruel o katropang Chris. So kining kaso may kalabutan sa Article 248 kon sa revised penal code kon murder nga walay girekomendang piyansa ang korte. Mm-hmm. Kumandagi sa sobra usa ka tuig kapag tago-tago aning suspect hingpit na ginadakpan sa CIDJ kagahapon katropang Rubel o katropang Chris. O karong higayon na kung doon na may labing mapasalamaton o ilain kundi ang inahan ni Ren Tampos katropang Rubel o katropang Chris kakarong buntaga at makahinabi kung usabay gibati sa ilang pamilya kalabutan ng pagkadakop sa suspect nga si alias Pito. Ma'am, mayong aga sa imo kagalayo kita karon sa XFM Jensen. Kauban na to si katropang Ruel o katropang Chris.
0: Ay nay, may buntag nay. Good morning.
2: Good morning, sir.
3: Nay, katropang Ruel, bago to mag no, to lagi abiso nga sa dato ipakita si ma'am no.
0: Okay na, okay na. Okay na ng tiil.
3: Sadto ka po kana katropang Ruel ko ahead.
0: Okay. May buntag ma'am. Unsay unsay inyong gibati karon ma'am nga kumbaga nadakpan yun ang suspitsado o boy suspitsahan sa pagpatay nining imong anak.
2: Oh, ako, sir.
0: Yes, po.
2: Nakagaanag ko siya siya. Anak.
0: Sobra isa katuig po, ma'am, no? Bago yun din tao na, sir, pang maong warrant. So, ang kagol ninyo, ma'am, makabalo ko na, pagyud gihapon na, kay bago lang yung tao nag-anibersaryo ang pagkamatay sa imong anak. So, karon ma'am, sa imong ginabati, sagol ba? Siyempre, ang pagkawala sa imong anak, di maghihapon na mawala agad, o sagol kalipay, ano ba yung gibati karon?
2: Yes, sir. Nakipay, kay taga-anag ko siya.
0: Unsa may ano ma'am, unsa may mga panawagan ni mo karon da benta kay kani magod suspect pa wala ni itaral pa man gini sa korte. Unta lang imong gusto may tabo makonbikto gyud ang baong suspitsado.
2: Okay, sa China na lang sir. Iyan ang bayaran. Ano iyan ang kinabuhat, kasalanan. Pero dili lang kinabuhi ang ipuli. Ang iya lang, bayaran lang niya sa iyang siya pagkapriso.
0: Ayan.
2: Ayan pamilya, makita man sa iya, kaya mabisita man. Mm-mm. Para mo na ang gusto, sir.
0: Pero ma'am, kani si Ren, dako bagi kayo ni kawalan para sa inyo, ano?
2: O, dako dito kayo, sir. Kahit may beto siya, bukotan kaya kahit mga anak.
0: Mm-mm.
2: Dakin sa mga isoon, ma-wandun sa iya, kaya makayong mga doon.
0: So ang tibok pamilya niyo karon mama nagmaya sa mga panghitabo.
2: Halipay kay nanang gawas na lang mo justisya.
1: Ma'am, pangutana nako, kining si nabadi iso online si Sir Ren kagawad yata sa Barangay North no ma'am no?
2: Oo, yes sir.
1: Anyways, kanang nalipay may nga nadakpan na ning suspect, pero unsa pa imong pangandoy kay kada pa may kauban ning suspitsado na nangandoy pa ka madakpan pa ning isa?
2: Gun may sir mo, no sir hindi na lang po sila.
1: Oo.
2: Parang dili po kat po sila panginabuhi pa.
1: Oo.
2: Kasi kung tago-tago, di man kamalipay yun.
1: Oo.
2: O, di. Unsa pa lang. Kung saan man iyan kung kasaypanan, iyan na lang
1: inyo. Atubangon?
2: Atubangon din niya.
1: Pero, sa inyong mensahe nga to sa kapulisan nga successful ilang operation na paspas nga nadakpan ang suspitsado, ma'am?
2: Kasi nagpasalamat po sa mga kapulisan na ihimo nila ang ilang trabaho.
1: Yun, salamat kayo. Ayun. Ma'am, salamat kayo, ma'am, ha. Kining kahigayunan, ngayon mong gihatag ka na mo sa XFM o kami nagkalipay sab sa iyong naangkon ng hustisya diha, labi na gyud sa kamatayo ni Sir Ren.
2: Salamat kayo, sir.
1: Yes, katropang Philip.
3: Katropang Chris o inahan ni Ren Tampos nga may biktima lagi sa pagpamusil kani antong Enero 15 Enero 5, 15 ma'am no. Enero 15 2025 sulod sa iyahang salon nga nahimutang diha sa may RD Plaza katropang Ruel o katropang Chris kay duman nga sa malampuson usab nga operation og imbestigasyon sa tubang otoridad unang nadakpan ang gikonsiderang lookout sa maong krimen katropang Ruel o katropang Chris kakaila ra usab aning suspect. So sa pagkakaron nagpabilin si alias Pito dito sa buhatan sa CIDG Region 12 alang sa hustong disposisyon ingon man dokumentasyon.
1: Katropang Philip, pangutanan na ko dugang unsa ba giday ni kaning suspitsado, na ba sila relasyon sa biktima?
3: ang ado katropang Ruel, katropang Chris, kining si Ren Tampos o kining suspect, ado na ni sila negosyo kani adto sa krudo. Bale, kining awalay labo si Ren, ang uya brother ni Ren, katropang Ruel. Kumbaga, okay, ang boyfriend ni Ren, pinsan ba ma'am? Pinsan niya kining si Alias Pito, in which na may partnership sila sa business kaniadto sa krudo katropang Ruel o katropang Chris na nagkadugay, nagkaproblema ilang negosyo nga maoy ginatudlo nga hinungdan sa maong panghitabo katropang Ruel o katropang Chris.
0: Sige, alright. At least karon na natagaan yung justisya o nagmaya po ng mga LGBTQIA plus community ani katropang Philip, kay grabe yun ang kasubo sa mga kaubanan po niini sa industriya. Labing pa sa yan ang negosyo nila, kay grabe po yun. Dako bang uning kung influensya po gyapon ni si Ren Tampos sa mga LGBTQIA plus sa katropang Philip. Salamat sa report, katropang Philip.
3: Duga pa na to katropang Ruel, ang pamilya mo rag magtapog-tapog sila karong adlaw ng gabi probably, no, para magtagot. Okay. May plano si ma'am kining inahan ni Ren nga mubisita dito sa CIDG para makahinabi kining suspect. Dili para manimalos pero kay para makahinabi.
0: Butang si ma'am, no, religyoso ang tanaw sa iyang katropang Philip, kay wa gyud siya pagdumot sa iyang kasing-kasing. Ano lang bayran yun ang giniya iyang sala.
1: Lagi gibuhat man nila. Tubangon nila.
3: Ganina nagstorya ming primero sa tingdan na normal kinsa katropang Ruel nga grabe cute ang kasadto niya na sa punto na gusto lagi daw niya kuno tahon kang kining suspect, pero nagkadikay murag gadawat tapod niya sa iyang kasing-kasing nga di na mabalik si Ren og dawaton na lang pod aning suspect ang mga sala nga yang gibuhat katropang Ruel, bayran na lang niya.
0: So ang katong dautan nga gibuhat di na dugangan og mas dautan pag yun nga dapat buhat nito, katropang Philip. Salamat sa report, katropang Philip. Amping Maria.
3: Basta na ang report gikan sa Patrol o garoon magpabiling healthy, tubar na sa Santone Plus Gold. Alang sa Rekiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Olegario. X-FM News.
4: Bullseye! Bullseye!
0: Withdrawal siguro ng gramit.
1: Maka get over na siya. Mulug ng ragihapon ang katong naay bakas ng kahapon.
0: Normal man na siya. Para sigut sa tuag o diyan, magbali na itong drink. Ako manggari, magsingi pagyapong kiskot na itong pikas. Kabalo, magkid mo asa migika ni katropang Chris. Diyan magkid sa pikas sa... Mention na ito, brigada! Wala na naman ang ginakaulaw.
1: Wala mo naman ang sagikuan. Wala may nag-burn o bridges dyan.
0: Wala. Dawat, move on. Anak lang.
1: Anak itaw.
0: Okay, listen kayo. Okay. Betoy, uy, kumusta si Congressman Elmer Katulpus ka, no?
1: Gani, ay, gitubag
0: na. Naka-trending to, gitubag niya kagahapong adlaw ang mga kaigilaan.
1: Gitubag na po sa katong mga kuan po niya, sakop po niya. Hingtubag po nga, unfair bita, unfair ako, parang ako.
0: Ako ang gusto, katong mabalan o kinsag yun, ingan lang yun ba, kay pagloib man gud ang gingon.
1: Oh, gani. Usay mo basihan, ikaw daan ang imong account. Kuan ba, murag dami account ba niya ang imong mga
0: page man gud siya, page.
1: Page gani niya ang kuan lang nga unfair kayo. Ikuha unta nimong side ni Congressman Elmer kay para in fairness po sa iya ba kung unsay mo aligasyon, para gud sa mo diri kung unsay amo makuhang impormasyon, among i-validate sa pikas ng information kay duha man ka story, duha ka side ang story.
0: There's always two sides of story. Dili pwede nga usara ka buok.
1: Okay, imo nang dabudabuhan pag ayo, uy, bisag ingana pa nang imo aligasyon na ay mga masakit ana katong natabangan ni Congressman Katulpos.
0: Kung isara ka buok ang ato ang ipagawas mong katropang Chris, ora bag ka na bang dai mo na tang bias actually.
1: O bias ka.
0: Wala na kay ano diha.
1: O dili kat matawag ng media tinuod, di ba?
0: Mara tag-iro ni ana.
1: Kung sa isugo sa amo paak.
0: Aw, aw, aw, aw!
1: Manay kalahian sa mga legitimate media practitioner, sa mga tinuod ng journalist, nga mukuha sa duha ka size sa story.
0: Ana magida dapat. Siyempre, wala ba yung time, Paul? Di man naman ikalimod nga where gikan midiha, dagan pong yung nakatunan sa mong kumpanya. Di ba ginaman na ikalimod? Di naman na gina-discredit mga kaigalaan. Di naman na ikaulaw. Ano ikaulaw mo na mga nakatabang magyapon na sa mong pamilya.
1: Nahimo may ingani karun tungod na nila.
0: Nakatabang mo na.
1: Dako sila tabang sa mua. Bisa pinood na.
0: Bisa pa magbulag-bulag na may karun. Magkita may niha. May ikaw na magyapon.
1: Gani man.
0: sabi kalahin na to niya.
1: Wala, wala man tayo ka ng kasuko o sadughan. Kay, ano ba, ang tao nakatabang sa'yo, imo ba rin kalainan?
0: Oo, siyempre, daya ta ng buhi ito na, pito katuig, bayo ko niya, daya na ko giko ang pangkaon sa akong pamilya, noon sa mo diya.
1: Ako, tulog katuig. Anyways, nag-aampo ta nga ma-serve ang justice diha kang congressman Katulpos nga kung kinsa man ning nagbuhat ani maka-explain pud sa iyang side kay pangit nga allegationan siya nga wala man kay gilatag mga ebidensya.
0: Oh,
1: imo statement lang nya pangguba sa usa ka institusyon dili pud imo sugot ana. Siguro kung naa kay side nga evidence unya makasulti pud si sa side sa kanabang mahatagan silag fairness nga masulti ilang habig, siguro masakto na siya.
0: Nah, pero di mo kanikayan nga ang emosyon naagi bation kalain ay yung kasakit na kailangan na toon tao. So kamaro kita nga nasakit pugid siya. Ano rin siya ikan ang kalain gud sa mga
1: pagkitabo na-establish mo na ingan niya
0: ang basa mga katropang Chris mura bang ka nang siyempre kita naon nila tutong analytics. Ang nagalamang dito si Mayora, Mayor Pacquiao. Kadoa si Congresswoman Sherlyn Banyo Sobrales. O kadoa na pa yung doa. Murabag ipagsampok niya na iba. Murabag dibalik tong unang eleksyon ba nga nangka?
1: Human naman.
0: Diba? Eleksyon man lang to. Human naman ang eleksyon. Naan naman yung daog. O naan na po yung napildi. So dawat-dawat lang. O matod pa niya. Wasi plano mo daga na pagka-mayor. Dali si Jansan.
1: Move on mo diha. Kay o tanawang tao na nanginabuhi mo ng tarong. Wala mo na nag-hubuhat o daotan. In fact, ning tabang pagani na.
0: Correct ka.
1: Saan na lang ang mga taong natabangan, dili ba muhilak tungod kay inyong dabudubuhan kay ang inyong side kay gusto niyong dauton siya?
0: Nga kong, padulo ng election 2028, baka naman, wantahanan ha, dili sa tuwan.
1: Isipin niyo lang po kong mga kaibigan po kami rito.
0: Yeah.
1: At Tagalog ko kay, siyempre, si Congressman Elmer Katulpos, napunta ng Manila. Yan.
0: Napunta ng Manila.
1: Oh, so magpag-uwi niyan, Tagalog na yan.
0: Ako, ayoko talaga magpunta ng Manila. Magsagol talaga yung aking Bisaya doon.
1: Manilibog ka, manilibog ka.
0: Ano man ito, ma'am? Nakakalibog man ito, ma'am. Wala patay na tayo dyan, mga katropa. Hindi talaga pwede. Ay, kumpiyansa. Tagalog, gari ka na.
1: Gari man. Sa kuha, dali ang XFM, nakikiusa sa patas nga pagtaral sa mga hisgutanan. Patas nga pagtratar sa matag-isyo. Kung nai-isyo ang usag individual, ipresenta, tagaing ebidensya, kaya mo nang isgutan. Kung amo pong patubagon ang nai-isyo. Dili kay inyong dabudabuhan, inyong imuan yung dautan para mag-trending mo, o nag-trending tuon mo, pero sa dautang pamagi. Mawag ya po na sa inyo, ha. Nah, dili na maayong credit, padulong na sa inyo, ha.
0: Ako, hapit pa ko mag-trending ito muna. Kaya ginaan ko nga, babaero to kay ko. Ano na mo, ano yung babaero? So, anay na lang gini, kagwapo, pataka, aram mo niya.
1: Di, basi, may tabo nga, pasalamat po kay dili lalaki mo. Babaero, titay.
0: Nga ka rin ipasangin na sa inyo, sami pag yun. Kuray na luoy.
1: Ilang araw ang ganang kinabuhi na ay duha kahabig sa matag-hiskutanan.
0: Yeah.
1: And kinahanglan matreat na silang duha.
0: Nah.
1: Kay bugawas ang tinuod niya. Kung ibang gani mo na, kami good bugawas ang tinuod.
0: Wala bang dautan nga pwede din mong itago.
1: Lagi, wala bakak nga pwede din mong kumkuman.
0: Mukawas, dili man karon. Dili man karon pero moabot yun ang panahon yung magawas sa yung Japan na.
1: Mura nag-utot mga gikumkum, di yun na matago part. Sa kutsawa na magkumkum, mawalis nga rin yung baho, ana.
0: Ana lang. So kung kamo, nasakitan man mo diha sa pasangin nga dili mo sa inyo, ha, hinog na lang ta. Ana lang. Importante palangga ka sa Ginoo.
1: Ah, gani. Ingon ni kagawad, blando.
0: Soon,
1: palangga ka sa Ginoo.
0: Ako na lang po ng agawon. Tinugod man yun.
1: Gani man.
0: Di ba, nahita mo sa atong kinabuhi mga kaigilaan, magpasalamat yung gihapon ta kay, siyempre, sa mga luyo sa mga kalisdanan, napatad rin na buhi nining kalibutan na makalihok pa kita. Magkapaningkamot pa kita para sa atong pamilya.
1: Kung na-trials, ibig sabihin na magitagaan ka o chances sa Ginoo nga mas makusgan pa.
0: Uy, kaniha, kinanglan na ito magpasalamat. Una tayo trabaho, kinanglan na ito magpasalamat. Na iuban diya, tanawar ko ninyong kahimtang.
1: Wala sila'y trabaho.
0: Isang kahig, isang tuka, mga katrupa. Ang ikaw, uban mo, na gani makaon.
1: Ikaw, nagproblema lang utang. May gani ka kayo nagpautan na nagpautang. Sila wala, gano?
0: Wala. Problema kakutang, di pa yung kakabilong bayad.
1: ana lang sulbara uban sa pagampo o ja itugkara pag ayo unsa hinungdan nganong para din ka madagmag balik diha.
0: Okay, wala tayo oras kontrol ba Christmas sunod na The Secret of Health Nationwide.
1: Yon. Mga katropa, salamat sa inyo pag-uban.
0: Si Doc Algy Bakla.
1: Okay. First part, pagkaduha, ang kuha na Mindanao White. Okay. Mga katropa, salamat sa inyo pag-uban sa programang Bullseye. Kinigbahin na atong ganito, Santon Plus Herbal Capsule. Sa ngalan, si Dibukperso sa XFM Network Philippines, alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Chris Legaspi, manamilit ka niyong tanan. Nagang salamat. God bless, takpayan. Mabuhay ka.
0: Salamat po sa inyong pagpaminaw. Kini si katropang Roel Dumantay. Nagayong kanilang bye-bye for now. Take good care of yourself always. Kasi katropang Roel takes care of you. I love you guys. Bye-bye. Mwah!
4: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa katilingban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!
5: Send money abroad quickly and easily with Emlu Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emlu Year. Fast, safe, convenient, with over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
6: Hi, this is Fiola Pascual for Omega. Minsan ang sakit ng katawan sumasabay sa dami ng ginagawa. Kapag ikaw ay may active lifestyle at always on the go, mag-Omega Advanced Spray. At pagkatapos ng matinding aktibidad, mag-Omega Painkiller Pro. Nakakatulong mag-recover para handa ulit sa susunod na galaw. Born to move, tuloy ang galaw with Omega. Methyl salicylate plus menthol is the generic name of Omega Advanced Spray. Methyl salicylate plus camphor plus menthol is the generic name of Omega Painkiller Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
7: XFM.
8: Ang mga bukol-bukol.
9: Santon Plus Herbal Capsule na pamatutang epektibo.
10: Hinali, para sa akon, importante gin ang pag-atipan sang akon lawa sa matag-adlaw. Amunga ginaupod ko, tumar ang Santon Plus Herbal para sa mas energetic ko nga pang-adlaw-adlaw.
9: Susa ka mo, pag tumar na og Santon Plus Herbal Capsule.
11: Ang kapsula na epektibo.
12: Healthy nga kape ba ang imong gipangita? Kanang kape nga makatabang, maligayan ang mga balatian tungod kay mopakusog sa imong resistensya. Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga dili lang lami, dili lang humot, puno pa sa healthy benefits. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.

Ito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, hatid ng Yes to Health Incorporated. The Secret of Health, Nationwide.

0: Isang mapagpala at malusog na araw sa ating lahat, mga katropa, mga ka-wellness, Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health Morning Edition. Siyempre, hindi pa rin po sana ito ng Santong Plus Herbal Capsule at ang ating pong kumpanyang Yes to Health. Sa ngalan po ng ating butihin na CEO, Doc Remilito Uy. Ito po yung lingkod, Doc Michelle Hinas, mga kasaya po ng live dito sa ating pong programa. At syempre, mga kapanayam din po natin, ang isa sa ating pong mga bantay kalusugan, Doc Ronald Paler. Doc Ron, malusog na umaga po.
1: Isang magandang morning po sa ating lahat, mga katropa. Welcome pong muli sa morning edition ng ating pong programang The Secrets of Health Nationwide. At ngayong umaga po ay meron po tayong mga tips, so mga simple tips. Yan po ang purpose nitong ating programang morning edition. Mga simple at easily to digest na mga bagay kung saan mapapanatili po ang ating kalusugan. Lalong-lalo na yung simple exercise kung paano mapareduce ang blood sugar spike sa atin pong katawan. Simple exercise after kumain, yan po ang ating tatalakayin maya-maya lamang.
0: Sumama po kami ni Doc Ron dito sa atin pong talakayan. Welcome na welcome. May po mga katanungan, mga mensahe po ninyo. Pwedeng i-text yan sa atin pong number. Atin pong hotline number, 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Pwede po gawin kamasailan po mga katanungan, pakilagyan po ng pangalan po ninyo at address para ma-acknowledge natin dito sa atin pong programa. Sa mga ka-wellness natin na gustong sumubok ng atin pong mga dekalidad ng mga produkto, pwede nyo pong mabili ng atin pong mga produkto sa atin pong mga authorized dealers nationwide, gaya po ng Watson's TGP, South Star Drug, Generica Drug, St. Joseph Drug Store, at syempre sa mga local pharmacies and drug stores. Ay pagtanong-tanong nyo po ang ating mga produkto, mga ka-wellness ha. Ang napakasarap na coffee ng Yes to Health ay pwede nyo mabili din sa Mercury Drug at sa Fisher Mall Supermarket. And subukan po ang ating napakasarap and very healthy na coffee, Santone Gold Coffee Mix, mga kaibigan. Ito, Doc Ron, bagay na bagay ito sa mga ka-wellness natin, ano? Na
1: may diabetes,
0: mataas ang blood sugar po nila, meron kayong nararanasan na iba't ibang mga problema sa inyong pong pangangatawan. Yung iba, Doc Ron, and gusto nila lang magkape, kaso napipigilan sila dahil umaano lagi, nagre-react yung sikmura nila. Lalo-lalo pag wala pang laman yun tiyan. Eh, di ba? Ang sarap magkape pagka umaga.
1: Umaga, yes.
0: Pagka uminom sila ng usually coffee na nakasanayan nila, nagre-react yung tiyan nila. Kaya iba, tiis-tiis na lang, o iba, hindi talaga nagkakape. Pwede namang magkape, mga ka-wellness. Yes. Pili nyo lang yung mga healthy coffee.

0: Santon Gold Coffee Mix. Pwede po yan, walang laman ang tiyan. Wala pong ano yan siya, walang reaction kayo na mararanasan. Yung pangasimasik mura, eh wala yan. Kasi yan, karamihan dok ng mga nakasubok ng Santon Gold Coffee Mix natin, yun yung isa sa mga ano nila, kumbaga feedback nila, na before, talagang hindi sila nagkakape, lalo na pag walang laman ang tiyan, kasi nga sinisikmura sila. Pero nung masubukan, yung Santon Gold Coffee Mix natin, nakakapagkape na uli sila tuwing umaga, o kung wala mang laman ang tiyan nila, and I enjoy na muli nila yung pagkakape.
1: Sa amin din diyan sa ano, dito sa atin, ako naman sa sa bahay, every morning pagkagising sa umaga, worship, and then after ng worship, inom ng kape, and at the same time sinasabay ko pag inom ng premium D3. Premium D3. Tapos maya-maya kanina sabi ko wala pa mang gagawin. Tapos ng ano, tapos na yung outline natin kanina, para mamayang tanghali, nag-garden ako dito sa likod ng studio natin, nag-garden. Kamunti ka na makalimutan, may program. May program pala tayo na this morning. Well, anyway, wala pong asim sa sikmura. And premium D3, full of energy. Kahit na maskip ang breakfast, mga ka-wellness, is napakaganda po sa atin pong kalusugan. Especially dun sa yung MCT. With regards dun sa mga may diabetes, MCT is napakaganda para sa insulin sensitivity. Kaya kung kayo ay merong mataas na blood sugar level, and at the same time, if you were diagnosed with insulin resistance, ang MCT na meron po sa ating premium D3, pagsabayin nyo po yan ng Santon Plus Herbal Capsule, ay napakagandang combination within 3 months time. Subukan po ninyo doon sa mga try po ninyo doon sa mga matagal lang, yung iba taon na Doc L na gumagamit ng ano, taon na nang gumagamit ng maintenance medicine, nila, patuloy pa din hanggang sabi nga nila maintenance na to, baunin na hanggang sa hukay. Pero alam nyo ba mga ka-wellness, kapag sabayan po ninyo ng supplementation, lalo na premium D3 at saka Santon Plus Herbal Capsule po natin, ay pwede pong matulungan na maibalik po sa normal ang inyo pong blood sugar level. And at the same time, malay nyo, pagdating ng panahon, maging katulad kayo doon sa mga nagbibigay ng testimony, nagtitext sa atin, tumatawag na nagsasabi na, Doc, for 3 months or 4 months, yung iba, kasi depende kasi yung ano, sa response iba, depende din sa kung gaano katagal na silang may diabetes. May iba, isang buwan pa lang. May iba, umaabot ng 3 months. May iba, taon. Kung saan is, sinasabi na ng kanilang doktor, Doc L, na hindi na nila kailangan na mag-maintenance medicine. Kasi matagal na within, kasi chinecheck din ng doktor kung gaano katagal. Especially yung HbA1c, pag bumalik na sa normal, and then succeeding another 3 months, bumalik normal na ang HbA1c. Of course, sasabihin na mismo ng doktor ninyo na hindi na ninyo kailangan na mag-maintenance medicine. Yan po ang kagandahan. If you are taking yung maintenance medicine, kasama yung pag-inom ng Santon Plus Herbal Capsule at ng Premium D3 araw-araw.
0: Yun, okay. So mga kabayan natin dyan, mga ka-wellness natin dyan, nahihirapan mag-control ng inyo pong sugar level, subukan nyo yung mga dekalidad at mga pharma-grade na mga suplemento ng Yes to Health, mga ka-wellness. Ha? At available na yan sa mga pharmacies and local drugstores sa inyo pong lugar. As well as sa ating online shopping store, pwede nyo mabili yan sa Shopee. Search lang po, Yes to Health 2011, mga kaibigan.
1: And of course, mga ka-wellness, dun po sa mga malalapit po sa ating mga Yes to Health Wellness and Pharmacy, meron po tayong discounts, special price, lalong-lalo na po sa mga kababayan po nating mga senior citizens. Dalhin po ninyo inyong senior citizens ID. Of course, malaking ano din, malaking tulong din, lalong-lalo na sa mga kababayan natin senior citizens, discount sa inyong mga supplements, lalong-lalo na yung may mga nagme-maintenance medicine.

0: programs and lifestyle changes na kung saan ibibigay po sa inyo ng inyong ng ano ng ating mga naturopaths. At libre po yan, libre po ang ating mga dietary guidelines and of course mga consultations sa ating po mga Yes to Health clinics nationwide, mga ka-wellness, libre po yan, bisitahin po ninyo. And of course meron po tayong mga personalized program na kung saan especially those who are suffering for degenerative diseases for very long time, they've been hopping nagsha-shopping na nung lang ano kung saan sana pumunta ang mga paggamutan, wala pa din kayong ano, wala pa ding yung tinatawag natin improvement and ganun pa din, imbis na kumonti yung mga iniinom na gamot is mas lalong dumami, ay subukan po ninyo ang atin pong mga naturopathic or natural modalities sa atin pong mga Yes to Health clinics. Meron po tayong cleansing and detoxification program, napakaganda po yan especially if you are constipated and at the same time yung absorption rate ng inyong tiyan is hindi na ganun kaganda. Cleansing and detoxification program, nutritional therapy also, ginagamit po natin yan especially if you are recovering from problem diseases or you have gone through major operations, and at the same time if you're going through yung tinatawag natin na cancer treatment, nutritional therapy and also herbal supplementation is meron din po tayo yan. Also acupuncture and mugukbiang therapy, exclusive po yan sa ating clinic, sa mga clinic lang po natin ay meron tayong mugukbiang Korean therapy. And also meron din po tayong terahertz therapy doon sa mga may problema sa mga parasites, especially kapag may bukol-bukol. Alam nyo ba na isa sa mga problema o isa sa cause ng tinatawag natin ng mga tumor and cancer sa ating katawan is yung mga parasites, lalo-lalo doon sa mga mahihilig kumain ng karneng baboy at saka yung mga ano, mga talabadok. Alam nyo ba na mga host ng parasites yan? And also yung may mga problema, let's say for example if you are have a foggy mind, sometimes it might be caused by parasitic problem. Ang ano, terahertz therapy, napakaganda po yan para maipalabas sa ating katawan, matulungan na mailabas yung mga parasites sa ating katawan. And of course meron din po tayong terahertz therapy and also natural therapy. Yan po naman ay mga services po natin, exclusive services dito po sa ating Batangas branch, also Makati branch and sa ating pong Santa Rosa branch, kasama po si Doc Wendell Pedreso, ang ano po pinaka forefather ng natural therapy dito po sa Pilipinas, mga ka-wellness.
1: Yun o, kaya sa mga ka-wellness natin yan na gustong subukan ang mga services ni offer ng Yes to Health na yan, ay bisitahan nyo po ang ating mga wellness clinic ha, dito po sa NCR. Matagpuan po tayo sa ating new location dyan po sa Guadalupe Commercial Complex, dyan lang po sa Guadalupe, Makati City, mga ka-wellness ha. Nalipat na po dyan yung ating wellness clinic from Quezon City ano. So sa mga clients natin na nagpapakonsultan sa Quezon City branch natin, ay pwede yung bisitahan na puntahan ang ating pong wellness clinic dyan po sa Guadalupe, mga kaibigan ano. Ground floor lang po tayo ng MP Pass Building. At ano tayo, pagka pupunta kayo sa wellness clinic natin dyan, mag-MRT po kayo mga kaibigan, baba lamang po kayo ng Guadalupe Station ano? Kung pa-northbound kayo, pagbaba nyo ng Guadalupe Station, baba lang kayo ng stairs, lakad lang kayo ng konti and then left side, makikita nyo na yung atin pong signage, mga ka-wellness ano? Yes to Health Wellness Center. Katabi lang po tayo ng ano, Cebuana Lulier at yung signage ng Pag-ibig Fund, mga ka-wellness ano? So open tayo dyan ha, open na tayo dyan, pwede na kayo makabili na mga produkto po natin, mga kaibigan. Okay? Andiyan naman sa Santa Rosa branch natin, matagpuan po tayo ha, sa Balibago Commercial Complex, dyan po sa Balibago, Santa Rosa City. Tapat lang po tayo ng Max Restaurant, mga ka-wellness. Ang schedule ni Doc Ron dyan, every Tuesday no? And Friday. Sa mga gusto mo makapagpakonsulta ng personal kay Doc Ron, every Thursday naman, nandyan po si Doc Wendell, mga ka-wellness. Sa Batangas branch naman natin, matagpuan po tayo sa GF Block E, City Mart, Caido Plaza, Barangay Calicanto, Batangas City. Nandiyan po si Doc Algie every Thursday, mga ka-wellness. Kaya puntahan po, bisitahan ang atin po mga Yes to Health Wellness Center. Sa parting norte naman, Doc Ron, sa Santiago City, ano, especially dyan sa mga kababayan natin sa parting norte. Nandiyan po tayo sa Alfonso Street, Center A, Santiago City, Isabela, mga kaibigan. Ha? At meron pala silang schedule, Doc Ron, bukas na yan, ano? October 15. Yan. Bukas po, mga kaibigan. Meron silang wellness clinic dyan sa

0: Tugigaraw naman. Ang location niyan diyan po sa Libag Norte, sa Tugigaraw City, diyan mismo sa atin pong station, XFM station diyan sa Tugigaraw. So pwede yung puntahan yung station natin diyan. At nandiyan po si Doc Ned bukas, mga ka-wellness, para sa free consultation. Ayan, at kung gusto yung ma-avail din yung iba pang mga modalities ng Yes to Health, ano, like I think meron silang eye detox, ano, acupuncture, I think meron din sila at iba pa. Especially mga personalized program na pwedeng ibigay sa inyo ng ating po mga consultants. Eh, yung isa sa napakaganda, Doc Ron, pagka makakabisita kayo sa ating po mga wellness center, ano? Kasi yung mga personalized program na yun, yun ay naaangkop, depende dun sa holistic assessment ng mga consultant po natin sa inyo. Kasi, for example, meron kayong iba't ibang mga karamdaman, komplikado ng mga sakit. So, meron mga modalities, Doc Ron, na angkop talaga para sa inyong karamdaman, para mas mabilis yung recovery ng inyong pong pangangatawan, ano? So, sa mga kababayan natin dyan, sa Tugigaraw, i-grab nyo yung opportunity na makapunta dyan sa station po natin, ano, para makapagpakonsulta. Dahil scheduled lang ito. I think this is monthly schedule since medyo distansya din yung Tugigaraw dyan sa Santiago, ano? So, i-grab nyo yung opportunity na makapagpakonsulta po dyan. At sana naman, Doc Ron, meron din silang wellness caravan dyan sa, naman sa Pagadian, ayan, with Doc Cecilio, ano, at sa buong puwersa ng atin pong XFM na pinapangunahan ni Sir Kenneth Bustamante, ang SM natin dyan sa Pagadian, ano. So, pwede yung puntahan yung wellness caravan nila, dyan daw yan idadaos sa Barangay Danlugan, Pagadian City, Zamboanga del Sur. Ito naman yung darating na October 18, sa linggo. Sa linggo na pala yan, mga ka-wellness, ano. So, meron silang free health consultation din dyan. At meron pang ano, ha, free taste ng Santon Gold Coffee Mix.
1: Oh, aba, wow.
0: Oh, with pandesal pa.
1: May sponsor, you know, sponsor pa sila.
0: Maganda yan, ha. So, sa mga kababayan natin dyan, na gusto yung ano, ma-avail na din, ano, yung mga pa-freebies natin yan. I think may mga pa-promos din sila dyan, ha. Sa ano, sa gaganapin na wellness caravan. Kaya puntahan nyo po, ha, dyan sa may ano daw, Barangay
1: Danlugan.
0: Pagadian City.
1: I think may buy one take one din sila ng Yes to Health Vitamin C.
0: Yan.
1: Buy one box ng Yes to Health Vitamin C, take one box ng Yes to Health Vitamin C, or kung bibili din kayo ng isang box ng Santon Plus Herbal Capsule, ay meron kayong 50% discount kapag bibili kayo ng Yes to Health Vitamin C, mga wellness.
0: Meron din pala silang ano, free eye detox din sa mga senior citizen naman.
1: Yan, maganda yan. Ang sarap dyan pagkatapos naman detox, lamig.
0: Gaan sa mata.
1: Ang gaan sa mata. Oo, tapos may matatanggal ng mga ano, something, makita nyo na kayo na ang si Doc Cecilio na magsabi kung ano yung matatanggal sa mata ninyo at makikita nyo mismo mga ka-wellness.
0: Kaya sa mga kabayan din, ha, puntahan nyo po, bisitahan nyo yung mga wellness clinic natin, as well as huwag nyo palambasin yung mga idinadaos po natin na mga wellness caravan, mga wellness seminars po natin. Ayan, dahil napakaraming mga ano dyan, mga pribilehyo na makukuha po kayo, mga kaibigan, as well as yung mga pa-promos natin, ay nandyan yan sa atin po mga wellness seminar. Kaya puntahan po, bisitahan atin po mga Yes to Health Wellness Clinics.
2: The secret of health. Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May tagline na mataas na medium chain

0: at dahilan. Premium D3. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
1: Mabibili sa mga butika.
0: The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
2: Health info po muna tayo mga ka-wellness dahil limitado lang oras po natin dito sa atin pong programa sa morning edition natin. Pag-usapan natin ang karamihan pa rin na nararanasan ng mga ka-wellness natin, no? About diabetes or blood sugar level, elevated blood sugar level, at ano ang maiutulong ng exercise o pag-ehersisyo. Kapag tayo po ay nag-ehersisyo, ano yung mga benefits nito, Doc Ron, sa mga kababayan natin para makontrol ng mas maayos ang blood sugar sa kanila pong pangangatawan.
3: It's not just a simple exercise. Actually, kung titingnan mo, parang no effort at all na exercise. And according sa study, ito ay study sa ano, sa diabetes with regards dun sa exercise. At ito, very simple exercise. And it takes, according sa study, up to 52% ang i-reduce ng blood sugar spike doon sa ating dugo. Ito ay simpleng gawin. Ang tinatawag natin, ang gagawin lang is yung igalaw natin yung pinakamalaking muscle sa ating katawan. At alam nyo ba sana makikita yung pinakamalaking muscle sa ating katawan? Ang pinakamalaking muscle sa ating katawan by mass is yung po ating calf muscle. Yung calf muscle by just ang exercise is parang itataas mo lang yung heel mo, tataas na ganun. Parang heel stretch within 1 to 2 minutes after na kumain. 1 to 2 minutes after na kumain, heel stretch lang po ninyo, nagre-reduce po yan ng blood sugar spike up to 54%. Kaya mapapansin ninyo sa maraming health tips with regards sa blood sugar, yung walking, kasi pareho lang yun eh, na yung nag-heel stretch ka at saka yung walking by just 1 to 2 minutes ay nagpapababa ng blood sugar level.
2: Ang walking lang, you move.
3: You move.
2: Yung ano naman, yung heel stretch.
3: Stay ka lang. Stationary ka lang. Tapos doon ka lang, tatayo ka lang. Stretch mo lang yung heel mo, 1 to 2 minutes. Lalong-lalo, napakaganda po yan. Lalong-lalo na doon sa, kalimitan naman kasi ang problema sa may mga diabetes they had, hindi na masyadong naigagalaw ang katawan.
2: Yun na nga.
3: So, even though after na kumain kayo, nakaupo lang kayo, stretch lang po ninyo. Itaas lang po ninyo ang yung heel, babalik-balik. Ganyan lang, gaganon nyo lang po ninyo. 1 to 2 minutes is 52% reduction, mga ka-wellness. Well, hindi po ibig sabihin na kapag may heel stretch naman.
2: Okay na.
3: Meron kasi ano, meron kong minsan napapasarap. Ito kasi kalimitan cravings, Doc L, kapag may mataas na blood sugar level. Ang cravings talaga, carbohydrates, matatamis, chocolate, lalong-lalo na marami sa mga nanay at mga tatay natin, ang kalimitan na cravings is yung mga kakanin. Alam nyo ba na grabe magpataas yung tinatawag natin na glutinous rice sa blood sugar level. Napakabilis yan magpataas ng blood sugar level. At saka ang glycemic load ng glutinous rice ay umaabot hanggang 60 to 70 yung glycemic load.
2: Sasarap pa naman ng ano doon. Sasarap pa naman ng mga produkto ng glutinous rice. Biko. Mga yung ano, kakanin. Bibingka. Diba?
3: Yung iba, yung tawag dito sa ano, dito sa Katagalugan, sinokmani. Doon sa amin sa Mindanao, ang pinaka gusto ko talaga doon, mayroong parte doon sa malapit sa Sambungal del Sur, yung sa Magsaysay. Na kung saan pag dumaan kami doon, bibili talaga ako noon kasi yung ano na yun, yung sinokmani na yun is tutong yung taas at saka ilalim.
2: Grabe.
3: Tapos hindi siya yung malabsak. Parang talagang kanin na kanin. Tapos ang sarap kainin ako po. Papasarap.
2: Pero papalaway tayo diyan.
3: Pero pagka may diabetes po kayo, mataas na blood sugar level, you need to do away as much as possible. Tigilan po muna ninyo kumain.
2: Umiwas muna sa mga
3: may mga glutinous rice. And also doon sa, eto naman, meron talaga itong nilalagay na glutinous rice kapag ka nagluluto, yung kare-kare. Ayun yung kasi yung pampalapot. Anything na may glutinous rice is mas maganda iwasan po muna ninyo. And of course, kasali na din yan, yung simple exercise na heel stretch or walking 1 to 2 minutes ay napakagandang magpababa po ng blood sugar level.
2: Ang heel stretch, Doc Ron, ano bang mas effective way? Nakaupo o nakatayo?
3: mas maganda kung nakatayo kasi yung yung ano yung tinatawag na resistance power ng ano ng tinatawag natin ng calf muscle is mas mabigat kasi ang katawan pag nakatayo kaysa sa nakaupo. Kaya mas ano siya mas mabilis ang calf muscle. Ang muscle kasi, the theory is this, ang muscle kasi natin ay ginagamit niya yung glucagon. When it will be exercised, glucagon will be absorbed by our muscle. So pagka yung mga cells natin is na empty doon sa glucagon, meron siyang ano, meron na siyang empty space para ma-absorb yung tinatawag natin yung mga additional sugar mula doon sa ating dugo. And that is the reason why kapag ginawa natin ito, kasi isa sa pinakamalaking muscle natin na nagagamit is yung atin pong calf muscle.
2: Tama.
3: Mga ka-wellness. And that is the reason why kapag ang exercise is isa, hindi talaga pwedeng tanggalin yan. Kung gusto po nating makaiwas sa metabolic problem, especially itong pagkakaroon ng type 2 diabetes, mga ka-wellness.
2: Oo, kasi ito, bigyan natin ng mas simplified na ano sila. Ano na kasi ngayon, dagdag bawas lang yan, mga kaibigan. Diba, yung glucose, ginagamit yun ng katawan natin as our source of energy. Yan yung instant source of energy. Yung mga hindi nagamit na glucose, i-convert ng liver mo into glucagon, 'di ba? At i-store doon sa iyong muscle. So pag marami naka-store doon na glucagon sa muscle mo, puno na, hindi na siya makakapag-store. Oo. So ano mangyayari? Dadami lang 'yun doon sa iyong bloodstream. So kaya pataas ng pataas yung sugar level sa dugo mo. Pero kung na-empty mo nang maayos yung glucagon with also the help of the healthy liver, so na-empty siya and then mayroon na namang pwedeng storage para doon sa para ma-depositohan na naman, ibig sabihin. Kaya yun yung kinakailangan na mangyari sa katawan natin para hindi tayo sumusobra doon sa mga glucose na yun o yung asukal doon sa ating dugo, mga kaibigan. Kaya nga yung mga health enthusiast yung mga sinasabi nila na the more muscle yung katawan natin, the more na mas na may metabolize na maayos yung sugar sa atin pong pangangatawan. Kasi nagiging maganda yung deposit, tapos yung paggamit ng katawan natin ng usage ng glucagon. So napapansin nyo, mga kaibigan, the more na mas marami tayong nabubuo na mga kalamnan sa atin pong pangangatawan, mas namamanage natin yung metabolism ng sugar.
3: Kaya Doc L, hindi pwede na mag-build ka ng muscle tapos walang exercise.
2: Tama.
3: Tandaan po ninyo yan, mga ka-wellness.
2: Of course, pagka nag-exercise, especially if you do resistant training. Yung ano nga, Doc Ron, di ba? Yung, tawag ito, yung binabanggit mo na calf exercises. Meron ding ano yan, meron ding resistant training para dyan. No? Yung iba na gusto magpalaki ng calf muscle.
3: Calf muscle.
2: So, they do resistant exercise or weight training for their calf para mas ma-improve yung calf muscle nila. No? So, that way, na mas nagiging, kumbaga na ma-maximize mo yung trabaho ng calf muscle doon sa iyong pangangatawan.
3: At saka ang calf muscle, Doc L, is not just for helping to absorb blood sugar sugar sa ating dugo. Ang calf muscle ay tinatawag yan second heart natin. So that means if you have bigger calf muscle, you have more stabilized pumping station kasi ang puso natin is nagpa-pump to distribute ng dugo sa ating katawan, sa mga iba-ibang parts sa ating katawan, our whole body. Ang pabalik, ang nagpa-pump niyan pabalik is yung ating pong calf muscle na tinutulungan doon sa tinatawag natin na constriction naman ng ating mga ugat o yung mga muscle ng ating ugat, yung arteries. Yung veins kasi wala siyang muscle. Yung arteries, yun yung yung may muscle. And that is the reason why kapag if you are walking, if you are exercising yung calf muscle, yung resistance training at gumaganda, lumalaki yung muscle ninyo sa calf ninyo, is sumitibay din ang inyong puso. At hindi masyado nabibigatan ang inyong puso to na pabalikin kasi yung yung law of gravity kasi doon sa baba pababa siya, so pabalik pataas yung calf muscle po ang gumagawa
2: doon. Ayun, oh, kaya sa mga kabayan din, ha, kung gusto niyo mas efficiently makontrol or maisaayos yung level ng sugar sa inyo pong dugo o sa inyo pong pangangatawan, mga kaibigan, ito isa sa mga pwede po ninyong gawin, mga kabayan, ha. Do resistant exercise or move your calf muscle, mga kaibigan. Yung nabanggit ni Doc Ron, at least 1 to 2 minutes.
3: 1 to 2 minutes. Just 1 to 2 minutes.
2: Especially pagkatapos kumain.
3: Mm-hmm.
2: Ayan.
3: Right, hindi kalimitan kasi after kumain, lalong-lalong na pumataas blood sugar level. Gusto na sumandal agad. So, 1 to 2 minutes.
2: Kaya yung iba pala, yung sinasabi nila, parang mas okay sa akin kumain na nakatayo.
3: Yes. Para diretso daw.
2: Hindi lang yun. Mm-hmm. Nakakatulong pa yun sa ano mo, ano, sa calf muscle mo. Mm-hmm. So, yan sa mga kababayan natin, ha. Isa yan sa mga tips natin for today. Sa mga kababayan natin na gustong maximize yung trabaho or yung paggamit ng asukal sa ating pangatawan. At hindi na kayo ganun ka mahirapan sa pagkontrol ng blood sugar sa katawan nyo. Just do that simple exercises, mga kaibigan. And of course, sabayin po yan ng pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Dahil ang Santone Plus Herbal Capsule natin, Doc Ron, meron niya mga properties, meron niya mga bioactive compounds na nakakatulong palakasin yung mga organs sa ating katawan, which is responsible para din sa pag-metabolize ng sugar, yung atay natin. Napakalaki ng role na ginagampanan niyan.
3: Akala natin pancreas kasali po ang ano, ang liver
2: atay natin
3: with regards sa metabolism ng ating pulong sugar. And additional additional information with regards sa Santone Plus Herbal Capsule.
2: Yes,
3: ang Santone, sabi niyo ba, ang Santone ay nag-i-induce ng GLUT4 pathway.
2: Mm-hmm.
3: Yung GLUT4 pathway ng ating sugar metabolism ay binabypass niya yung insulin. Sensitive insulin receptor. So, ibig sabihin, the blood sugar, the sugar in the blood could be absorbed by our cells without going through this to the pathway na kailangan ng insulin. So that means kaya mapapansin niyo bakit palagi natin sinasabi doon sa may diabetes, may mataas na blood pressure, napakaganda, and also doon sa may mga bukol-bukol sa katawan, napakaganda ng Santone Plus Herbal Capsule is binabypass niya. Tapos the

0: inom ang ganis ang tuplas kapsul tayo.
1: Oo, lagi sa akong danlak, kada ko kayo. Amun nga no, ito mo mo ito dre. Nga mo ito nga pahinod ko sa Compostela. O man mayo. Kadi mo ko sa radyo nga mayo ang mga bukol-bukol, mga glitter, kala, mga almoranas. Balit ko dahil na nandit naman o rinibo.
0: Kumusta tayo pag inom ni mo sa Santo Blas Capsule?
1: Mga kapisimana, nahilo sila.
0: Dako ay tamang si mga Santo Blas Capsule.
1: Ako kayo mo na nga, sige na ako hantod ka ron.
0: Kumusta naman ni mo ang danlak kong tayo?
1: Awa no.
0: Wala na?
1: Oo no.
0: Okay na kayo.
1: Uli na.
0: So update na kayo ron tayo.
1: Oo. Oh.

0: Good day mga katropa. Welcome na usab nining atong programa The Secret of Health. Anya na sa inyong health consultant si Jenny Druda. Inyong magkauban sa gihapon. Alang gayod sa paghatod kanyo og impormasyon nining pagkahimsog og pagkapiskay sa atoang lawas. Welcome ang tanan sa mangkakaroon ng lugar tungod kay live na usab ang atong programa. Dinhi sa gihapon sa atong number one radio station XFM Broadcasting Network. Busa mayong adlaw, welcome. O gahilabi na din sa 107.1 XFM Tagum. Live kita karon mga katropa mayong buntag. Kamusta Tagum menyos? No, kamusta kamong tanan din ha? No? Inaot ang tanan, anak mo karon sa kahimsog. O kapis kay sa panglawas mga katropa samtang nagapaminaw nining atong programan The Secret of Health. Happy listening usab no sa mga taga Davao. No nga din amino karon sa 89.1 XFM. No live usab ang atong programa mga katropa sa mga taga Bukidnon, taga Jensan, taga San Frans. No nga din nagapaminaw karon og hilabi na din sa tibuok Davao del Norte. No Davao Oriental. Mayong adlaw, mayong buntagan ha kaninyo mga katropa. O baninaw sa bako ninyo nini atong bagong adlaw, bagong edisyon sa programa. Nga diin na manggahatag ka na ito o solusyon. No, mahitungod gayon sa atong mga balatian. Makahatag ka na ito paglaom. Hilabi na kung ikaw mismo aduna na ay balatian din ha. No, nining atong programa, atong ginahatagan o pagtagan. Nga diin bisan unsa pa man nga problema sa panglawas. Basta aduna na kay igong kaalam. Hilabi na sa pag-atiman ni ini. Possible gihapon na ikaw o ako magkaangkon o kaayuhan ng mga katropa. Busa, welcome ang tanan. O ba ninaw sa bako ninyo nining atong programa The Secret of Health at pinaagis pagpadala sa inyong mga mensahe, mga pangutana. No, sa ato aga yung text line number na 0909-176-2844. Usbun ko ha ato ang text line number 0909-176-2844. No, o ato ka ng hatagan ug pagtagad unya mga katropa ang inyong mga gipadala nga mga pangutana human kayo na sa atoang health information. And syempre sa mga nagatanaw usab sa atoang Facebook live, no, pwede usab kamo din na mong comment if you have a concern. No, pwede kamo pag-comment din na mga katropa sa atoang yung comment section. No, i-search lamang sa inyo hagayong Facebook apps ang XFM 107.1 Tagum. Makita ninyo na karon live ang ato agayong programan The Secret of Health. Siyempre ato po ng hatagan o pagtagan. No? Ato anang basahon unya mga katropa. Unya, no? Human gayod sa ato ang paghahimuon nga health information. Siyempre dita malimot ha. Kini ato ang programan The Secret of Health. Kini hatod ka ninyo sa Yes to Health Incorporated. Yes to Health Naturopathic Wellness Center. Og ato agayong mga produkto. No? Santon Plus Herbal Capsule, Santon Vitamin C Premium D3. Ini ato ang ultimate trayo mga katropa nga di na padayon ang paghatod kaninyo og kaayuhan. Kabaskog sa panglawas, sa proteksyon na sa lawas. Ilabi na nining atong panahon. No, nga di na pabago-bago. No, palailahi ang panahon. Unya kong dili igo nga ligon na imuhang lawas. Aw, taas kayo yung chance nga maigo jud ka mga katropa, no? Mo na kinahanglan na aduna tay gitawag na to ga protection. Hinagiban, no? Pangpalig-on na sa ato ang lawas og mao kini ato ang ultimate at rayo. Santon Plus Herbal Capsule, Santon Vitamin C and Premium D3. Hilabi na ko banan nimo na og healthy og lamian nga kape. Santon Gold Coffee Mix mga katropa, Santon Plus Coffee Mix. Ay, labi na kayo kini bitaw mo kalit drag ulan pagkahapon. Hasta lamia jud og inom og kape mga katropa. Pero panigurado po ha, nga din ang inyong inumon kanang healthy nga kape, no, dili kay lami ilang healthy pa, no? Kani ato ang mga kape mga katropa. Labi na ito ang Santon Gold Coffee Mix, Santon Plus Coffee Mix and Premium D3 Coffee Mix mga katropa, no? Available ha sa nambutika nga do la sa inyong lugar. Kini kay nga ato ang mga produkto. No, pwede ka mo din ha, pangitaan lamang ang tatak Yes to Health para panigurado gayud nga legit, no? Kanang produkto ang imuhang giinom mga katropa. Gani, kundol usab ka mo sa ato ang Yes to Health Clinic, available usab ang ato ang mga produkto. No, o gani, naapod tayo, gitawag na ito nga mga promo this time. No, ang ato ang promo, i-grab ninyo kay Talagsaon Ramang kini. To gawata na side hantod kanus ani mga katropa. Busa sa mga hilabi na sa mga nagagamit sa atong produkto o nya dolra mo sa atong Yes to Health Clinic, bisita ha tungod kay adun na kita yung mga dagkong discount no sa mga produkto hilabi na sa ato agayong Sanchon Plus Gold and Sanchon Vitamin C no, hilabi na itong Sanchon Vitamin C buy one get one mga katropa no, talagsaon ra kayo na pwede ninyo na adun na yun ang Yes to Health Clinic kaduola sa inyuhang lugar, okay? And then syempre maka-avail usab kamo sa ato agayong Raffola promo nga ipahigayon karong Disyembre. Ah, pwede pa ka bumuhabol han, nagsugod kini ni adtong September 27, no? Og hangtod kini Disyembre usab mga katropa 18, no? So taas-taas pa ang panahon, na pwede kamo gayod maka-appeal nini ato ang raffle promo. Dali ramang kayo ang ato ang mechanics, no? Tungod kay sa matag 500 nga kantidad sa imuha gayong ma-avail no, nga ato ang mga produkto mga katropa sa ato ang mismo nga Yes to Health Clinic Automatic aduna kay 1 ticket entry mga katropa. Huwag ato ang ibutang sa ato ang drop box. No, okay, syempre, base di ay swerte usa ka sa mabunutan sa ato gayong paghahimuon nga grand raffle draw o karo gayong bulan sa Disyembre. So adto ilamang ha ang Yes to Health Clinic, maka-appeal na ka sa raffle through raffle promo, aduna pa jud kay big discount no sa ato agayong mga produkto mga katropa. Syempre ay kalimot aduna sab kita libre nga check up ug konsultasyon no, mo adto na lang mo sa atong Yes to Health Clinic. Hala magpa-check up na lang pod no, okay, libre man ni ato ang check up, libre man ni ato ang konsultasyon, libre pod ni ato ang health information, dietary guidelines, nutritional therapy, juicing therapy and TheraHertz therapy mga katropa. Pwede niyo nang ma-avail no sa ato agayong matag Yes to Health Clinic nationwide. Hilabi na kayo din mismo sa Davao Region na mga katropa. And speaking of Yes to Health Clinic, no, karo gayong adlong Domingo ha. Akong ipahinumdum sa tanan hilabi na sa mga nagkapaminaw no. Labi na din na sa mga taga Davao tungod kay karong adlong Domingo pizza 18 mga katropa. No, anniversary sa atwa gayong XFM Davao. And syempre, ang Yes to Health Clinic ang makiguban o makigduyo gayon no, sa celebration nining anibersaryo mga katropa. Busa, makita-kita ta sa mga taga Davao, no? Din na gayon sa barangay Agdao. No, din na ipaygayon gayon ang servisyong katropang caravan. And ang tibok team usab sa Yes to Health Clinic, no? Davao mga katropa, makiguban nga na kaninyo. O ang pinaka-good news ha, tungod kay ato ang dalhon ang ato agayo mga raffle promo and bundle promo din ha gayon sa atong ipahigayon nga servisyong katropa karabana. Kung di man mo makaadto gayon sa ato ang Yes to Health Clinic branch din na sa Davao, pwede sab ka mo adto mismo mo bisita sa karong adlong Domingo na ano? Pizza 18 mga katropa tungod kay ato amang dalhon ang ato ang drop box no, para gayon maka-avail sa ato agayong raffle promo. Kung nga hilabi na sa ato ang mga bundle promo mga katropa. Ay kalimot ha, magsugod tag alas 7 sa buntag no, sumala pa sa atong station na manager Sir Arnel Cortez. Hangtod alauna rata sa hapon, mo nang kinahanglan. Og mas maayo sayo-sayo jud wa para gayo dali mo ma urga mo iuna ma cater no, hatagan no pagtagad. Hilabi na sa ato agayo mga produkto mga katropa. Og mao kana no ang pipila ka mga pahinumdom. And syempre, may tungod gayo sa ato ang mga hilabi na sa ato agayo mga avid client ng Yes to Health Clinic ang mga katropa. Pwede sa gihapon kamo mo ato niya nang ipahigayo na ito nga servisyong katropang karabana sa mga taga Davao. Pwede kamo mo attend niya na mga katropa bisan pagikan na mo mismo sa Yes to Health Clinic. Welcome sa gihapon kamo mo attend kayo niya nang ato ang paghahimuon nga servisyong katropa karaban. Isip nga celebration no? Sa anniversary sa XFM Davao mga katropa. O alam sa pagpadayon na ito programa mga katropa, nagtanaw ko sa oras bitaw no? Sa tantang gastorya din iba si ko gasudong sa oras. No, kung pwede pala ang tapugan, di ba dyan bapugan, paspas man kayo. Pero sige lang, no? Atong ipadayon na ito programa mga katropa. Bago tamo ito gayon sa pinakasentro nining atong programa ang health information. Ania ato sa paminawan ang live testimony mga katropa, no, nga diin gikan kayo da sa ato ang pasyente, no, nga din dako ang kalipay sa diyang nisuway sa ato ang pagpanambal, no, adunay balatian na pila na kabulan nga gidala-dala o gasadyang nisuway sa ato ang pagpanambal sa Yes to Health Clinic, no, na kaangkon o kaayuhan by God's grace and help usab mga katropa. Atong paminawan si Sir Carlito ang usa gayud kaabi na client ng Yes to Health Clinic. Atong paminawan.
1: Zaton Plus Gold user, atong paminawon.
2: Kuya si Carlito sa Itariyo, Sangay sa NCCP. Kumpran akong Lurek Asin, yung pagpalitong lipong, anak ay kusog sa kundawa. Kung sa gamay na ganit kong kulitan, nabuhian na.
1: Zaton Plus Gold.
2: Simaan na parang gani, pagkapal, tumuhin na tayo kong babati sa kundawa na rin. Kusog yung mga mga tao, ang kabawan nga nanay, wag mo balatian sa aman ako. Ang natin ang insaktong pagpanambal na ito. Makita yun na ito dahil ang review.
1: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mo paon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit. Zaton Plus

Balik kita mga katropan, no? Nining atong programa The Secret of Health. Sige po ninyo magkauban, your health consultant, CJ Nedruda. Sir Carlito, no? Manindot kayo katestimonya mga katropa, gani. No? Bisa na tuod nga taod-taod na ni. Apan na sige po na presko sa ato pang huno na tungod kay grabe kamalipayon. Labi na ang asawa mismo ni Sir Carlito. No? Induman pa na ako nga din kagrabe yung kalipay. Tungod kay lagi, kinimad yung asawa, mawagin ni Motiman siyang bana. No, ug sadya nakaangko nagkayuhan iyahang bana mao nang dako jud taon kaayo ang iyahang kalipay. No, mao na mga katropa iyang giawhag ang tanan Sir Carlito, no, sa mga katropa nato dinhang adin adunay problema sa panglawas. Welcome kamo mga katropa, bisita lamang ang Yes to Heart Clinic, no, kung abot mong hatagan pagtagad ang inyong mga problema sa panglawas sa pinaagi sa herbal o natural. Welcome kamo ha, tungod kay adun na kita'y libre nga check-up konsultasyon, specific nga programa o specific nga kombinasyon sa mga herbal medicine and the food and supplement nga pwede gayod natong ipainom sa inyo ha mga katropa during medication. And by God's grace, no? I'm pretty sure pwede gayod kamo makaangkon o gayuhan ng mga katropa. At uta sa atong hamubo nga health information, no, tungod kay pila na lamang pud ka minuto ang nabilin ni atong programa, atong paghatagan o pagtagad karon mga katropa, the other form or types of arthritis. Ato natunan may tungod kayo sa osteoarthritis mga katropa, no? So this time, ato sa natunan, kini na pong laing klase sa arthritis, kining gitawag na to gout. No, usab-usab kini ka common condition sa ato gayong mga katawhan karon, daghan usab ang nag-antos ni ini mga katropa. Unsa man dai ning gout doc, no? Ang gout mga katropa, no, sa unsa kini nabuo sa ato ang lawas, normally we have a uric acid in our body. No, that is a normal process of purine. No, ang purine usa kana ka substance nga di ana usab sa atong lawas o ana usab kana sa mga pipila ka mga pagkaon mga katropa. And that purine, no, gubuna sa atong lawas and it will convert into waste product called the uric acid ang mga katropa. And then kini nga uric acid, no, matunaw ra pud unta na siya diha gayud sa ato ang dugo, no? And then muagi or mudagan paingon sa ato ang kidneys og ipagawas usab sa atong lawas pinaagis pag-ihi. Mao nay proseso na ining gitawag natog hugaw nga gitawag natog uric acid. Apan kung atong lawas sobra ang iyahang paghimo nining gitawag nato nga uric acid og ang ato agayong kidneys, no, gamay ra ang iyahang pagpagawas nini pinaagis pag-ihi. Kining uric acid magpundo gayod dinha sa ato ang dugo ug mao ka nang kondisyon nga gitawag natog hyperuricemia mga katropa. Over time makanunayon kung kini magpadayon gayod mga katropa nga din nadaghan nabuo ang uric acid dinha sa imuhang dugo mga katropa, magresulta kini og hait nga murag dagom nga mao gayoy mutusok, no, dinha gayod sa atong mga lutahan nga magresulta og grabe og tumang kasakit gayod ang mga katropa. Mao na ni mga pipila ka mga simptomas kaning sudden intense pain, no, nga kalit grabe nga sakit, no, dinha gayod sa imuhang mga lutahan sa tuhod, sa tiil, no, uban sa siko, no, unya ang uban pa jud mang hubag nga murag magpula-pula jud mga katropa, very active. Mao na ang kondisyon gayon nining gitawag nato nga gout. Unsay mga hinungdan? Ang pinakahinungdan nining gitawag nato nga gout mga katropa, kining kondisyon nga gitawag nato hyperuricemia. No? Mao kini ang grabe gayod nga kadaghan na sa uric acid nga nagadagan gayod dinha sa imuhang dugo mga katropa. Adunay mga medical and biological causes sumalapas sa atong mga eksperto. Number one is kidney inefficiency. Unsa pasabot niini? Sa taong adunay gitawag na itong gout, yan kung maadto mo og Yes to Health Clinic, no, kung aduna mo'y gout, ang ato pong gina-check jud is the kidney condition. No, tungod kay sumala sa pagtuon, kini di ay nga gout, aduna siya dakong connection sa gitawag na ito kidney condition. Nasama na lamang ni ining kidney inefficiency. Sumala sa pagtuon sa ato mga eksperto, 90%, no, ni ining gitawag na ito gout cases. Ang usa dahil sa pinakahinungdan is kini di ay grabe. No, or dili lamang kini grabe nga pagtaas sa uric acid, kundili ang kalihukan di ay sa imuhang kidney na himong palyado na.
Unsay pasabot nga palyado, no, kay ang kidney normally mao maginay tigsala sa mga hugaw, kauban na din ha kining gitawag nato nga uric acid. After nasala, iya pud ni dapat ipagawas pinaagis pagihi. Subot pasabot kung aduna kay gout sumala sa pagtuon, 90% the main issue is your kidney. That is why, no, sa mga katropa nato din ha nga din adunay kidney kun adunay gout condition, please better to check your kidney condition, ha. Okay, basig palyado na inyuhang kidney, mao nang tingala mo, di jud mo ubos ang inyuhang gitawag nga uric acid, no? Mao nay pinaka main issue sumala sa ato agay pagtuon sa mga eksperto. Ikaduha, no? Kining uric acid overproduction. That is normal, labi na kung aduna gayong mga metabolic system problem or disorder. That is normal, mga katropa. Pangtulo, kining mga underlying health condition. Kung aduna gani kay sakit nga high blood, chronic kidney disease, diabetes, no, and the metabolic syndrome or obesity, mga katropa, kining nga mga sakit sumala sa pagtuon, mao ni ang makadisturbo usab sa kalihukan sa paglabay sa hugaw sa lawas. No, kauban na din ha ang uric acid. So therefore, if you have already this kind of condition or health problem, sumala sa pagtuon, mas taas ang peligro, mas taas ang tsansa nga din mabuo gayud nga na kanimo kining gitawag nato nga gout. Inana ang pagtuon, no, sa ato ang mga eksperto, dungagan pa jud og lifestyle and dietary triggers. Halimbawa, you have already high blood, you have already diabetes. Unya, duwagan pagyud sa imuhang maling estilo sa kinabuhi, maling pagpili sa mga pagkaon, imuha pa yung kaunong kato mga high purine foods. Unsa man yung high purine foods, Doc? No, ang mga high purine, mga katropa, kini mga pulang karne. Oh, kung hilig kag atay din ha, hilig kag karnis, baka, baboy, no? Oh, kana nga mga pagkaon ha, unya, kumato po kag mga seafoods, kini mga shellfish, no? Mga sardines, no? Mga tilapyag bangus, grabe na katas o purine, mga katropa. Kung kada nga purine, magdaghan na kayo din na sa mga lawas, and the ang conversion, daghan po kayo og uric acid, no? So, mo na ang mga katropa sa mga pagkaon. How about sa mga tao nga hilig mo inom? Ang paghilig og inom og ilim nun, mga katropa, dili lamang makadaot sa inyong atay, makadaot o sabkini sa inyong kidneys, especially makapagrabi kini kapataas sa uric acid. Gani ang pag-inom og alcohol, gitawag kini og double threat. Doble, no? Ang pagkadelikado gayud niini tungod kay maliban sa grabe siya makapataas og or taas kay siya purine ang mismong alcohol, aduna usab kini lactic acid, no? Kining gitawag na tug alcoholic drinks, mga katropa, nga din gitun-an sa mga eksperto, this lactic acid kini di ay makapugong gayud sa imuhang kidneys nga iyang ilabay katong mga uric acid sa lawas. So mo nang tingala ka, no, sa ikag inom din ha, dili lamang atay nagka-problema pati gayod ang imuhang kidney. Duwagan pa nato fructose and the sugary drinks. No, kung aduna kay gout, please, no, ayaw na tawo mo sigig inom og mga sugary drinks and the sugary foods. Dok, healthy man ko, wako gayon ng soft drinks, dito rako sa mga fruit juices. Pag matmon po mo, kay bisan pa mag mga fruit juices na, kanabitaw na asa sa shea, ang oba naka-bottled, apple, orange juice, kunuhay, pero perting tamisa, dili gihapon na mga yung tungod kay hataas ka na og fructose, mga katropa, no? Dehydration. Siyempre, kakulangan og tubig, one of the main issue o nining gitawag na ito nga gout condition, no? So, pipila lamang kini ka mga hinungdan, no? Nga nung ang katawahan na ito karun, adun na gayo gitawag na ito nga gout condition. Ang pangutana, unsay angay natong buhaton, Dok? No? Kung mahitungod gayon nining gitawag na ito nga gout, no? Unsay

0: Ted. No, nga pirmi, paminaw nila, pirmi buka tayo lahan dyan. No, kagasagaran, it is digestive issues mga katropa, no? Ang imong sistema sa pantuno aduna gid nay problema or mas maayo ipa-check pod mo ang inyoha gayo mga kidneys, no, ang inyong atay, no, kay kanay bitong pagiging bloating o bloated mga katropa, daghan na siyag mga indications. Oh, daghan na nagpalikod ana nga mga possible conditions. So mas maayo magpa-check up yun. Hilabi na ha sa ato ang texter. Kung dugay-dugay na ni muning gisinati, I highly advise magpa-CT scan or ultrasound. Whole abdomen ultrasound. Labi na kung ang imuhang pagiging bloated is inubanan o pain and then ang iyong pagtulog, di na pod maayo, mas maayo magpa-ultrasound. Okay, basig ka na imuhang bloated, dili ra na simpleng busog. No? Basig doon na dyan kay problema na sa kidneys, sa atay, or pipila pa ka mga gitawag nato nga internal organs din agayod sa imuhang lawas. But for the meantime, no, pwede ni mo himuon kinigayong warm
1: XFM
2: 95.9
1: XFM
2: Santo Plus Herbal Caps.

0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamudiha na may mga insomnia, mag Santon Plus Coffee Mix ka mo.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
3: Send money abroad quickly and easily. With Emlu Year to Western Union, your funds go far and fast. Trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emlu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.

pa. Exciting dito. XFM, katropa mo.

0: Gibunalan.
1: Good morning, boys and girls.
0: Kaydi ay ang among silingan, nakit ang sayang kulukadida. Mi oknol mi syagit mi ot nga ang ayang kumare. Kage kamang di ay ni kumpare. Oy, mayong morning na tutala niya mga people, mga my friends, mga tulipan niya, tulipan alala, mga isok sa tulang mga sukik, di ba na mayo? Siyempre, welcome natin sa itong programang Bugnos, kabay Bugnos, sa mga tulang mga lamang, mga malalap nga na minaw na doon. Salamat kini tulang, o kapuhay kay Kalatog, welcome sa programang Kung Ako Ikaw. Yes, o ka, siyempre, kaupalin nyo karoon malay lain, ang inyong ubos, kay Galas, kanginan yung katropa, ang yung lingkod, nga sige lang gamarong, walay lain, master, hindi tanini, o siyempre, kaupan mo na ko, ang bigatla sa La Pilipina, ang mangunay o silingan. Aniala, ladies and gentlemen, weighing 145 pounds, itlog pa lang na. Aniala, Maring Erika. Tadadang, tadadang.
2: Erika na. Good morning, boys and girls. Boys and girls. Kamusta, welcome. Fit kayo ko karon ay.
0: Yeah, alam ko eh. Grabe naman yan.
2: Sapon na si Maring Ganggang. Kaya na ka na kunong saglabo ng sabay.
0: Oh, ba?
2: Ako na bang ipanguha yung mga bestida.
0: Huh?
2: Kay member of BTS BBB.
0: Hello,
2: okay, giko ano naman to gi ato naman gi atras wala naman green niya sa sec tong ato ang Gabi Group of Company.
0: Wala na kay kwan kanang ang Gabi Group of Company na, ilan na ba matud ani to nga katong isa dayon ni kabayot impostor dito. Mo dito tigurot sa mga senior high.
2: Gani.
0: Mo dito tigurot sa mga mamaligyang maruya o gana mamaligyang kutsi.
2: Siyempre, membro na karoon mga marins. Ito ang PBB.
0: Sa PBB?
2: Ayun, diba? Papayot-bayot.
0: Papayot-bayot, Rami.
2: Siyempre, mga marins, welcome sa ito ang panag-uban. Alas 10, kurunay 4 na itong oras. Ako si Maring Inday Erika, daligwapa, dalimis tayo sa panibay ko pinapinsahan tungkol kay Mangunang Usilingan.
0: At siyempre, sama sa mong gingon, master editor ni as useless. Okay, so ang karoon mga katropa, din ang ginato ni Matpugano, no? Kaya naalaman kita yung mga masundaya grun.
2: Pag-indoors, okay, ma.
0: Pagka siyempre, kaya itong programa, kaya ito sa mayong kabubutod sa Tanini Wonder Tandok. Ang Tanini Wonder Tandok mo, kung napakan mo, o ka na mga lang, mga mananap, sama sa kanang tangkig, kanang king cobra.
2: Mananap din ang tangkig?
0: Oo, mananap na. Mapakan mo ka tangkig, tambasakan, mga utitod. Labi na yun, kanang mga banakon, kanang banang bakakon, nga sahib ulit sa kasimada, kausarang.
2: Muna'y pinakala.
0: Oo, kung mapakan mo na, emong kabalaka, no? Atulan mo sa Tanini Wonder Tandok, kanang limang mukbayit mo, puli-puli sup-sup anang mga pinakan.
2: Kasagaan na ba ng mga banakon, kagagmay, kag-iya.
0: Kaya na naman mga banakon nung kay, para ba yun, kaya patay kag limon.
2: Sa pag-iikwani mo na sa kuhan, eh, mo na doslitan, mo na butters ang aping, di gina mo angkon nga ako bitaw.
0: Uy, bisa pag pasipita ni mo na oga, pasipita ni mo na puspuro lang kung mga kumangkuhan na nila maring, kunya pag man doslitan, di gina mo angkon naman kanahanan
2: na. Bisa ka papaka na glambay ang iyahan ako, di gina mo angkon.
0: Bisa papaka lang ganing agukoy ng ganang iyang tapay-tapay. Mabadi ako. Kaya mga pamitay nila.
2: Speaking of pamitay, tapay-tapay, kamusta according proud to represent my tapay-tapay today?
0: Abi.
2: Dika ni siya sa Ken's Barbershop, ako ang tapay-tapay.
0: Aba, ang Ken's Barbershop, no? Budawat mo ng labada.
2: Nai-trending ron niya. Nai-trending ron niya. Lagom ko no kay tapay.
0: Oy. Gusto mo mutanaw sa mga kwan. Gusto mo mutanaw part 2.
2: Ay, kanang screenshot.
0: Nabi ko,
2: si Daria may kuhan, si Daria.
0: Nalakoy, si Daria, mamisis ko, hey Daria, nakakoy kuhan dito kang biloso. Katong, kagindi biloso, nakoy part 2. Oo.
2: Nakay mo sinong po to si Daria, ito na itong kay tapay nga dili ma seen kay kuan.
0: Kuan pag advertise. Naay mga kuan, naay mga sugal. Oh. Di ba mi sugal makin anda dari.
2: Oh, gid mi wala gid mi kana mga sugal-sugal, wa gid mi ana.
0: Oh. Ang amo ani mo sugal ra gid mi paghigugma. Ana.
2: Sa pamandi ay.
0: Oh, sa pamandi.
3: Ka Clarix ana.
0: Ay, what
2: would that be?
0: Danay
2: ka, kuan, danay,
0: Danay.
2: Kapasok lang po ng balita, mga mari, may, ano daw, may, ginapahigayon nga linti ng, kuan.
0: Ay, na, mga, kuan. Ang vivas, nga vivas.
2: Kamusta niya, master? Ang ato ang kuan niya, ato ang IOA?
0: IOA?
3: Matod pa sa akong pagtutuki. Niya takaroon din his wong dapit og nakita og atong nasuta din ang dapit nga nag-away ang duha ka mag-amigo tungod kay wani hatag og inamutay ang usa niya ka amigo salaktod pa ka istorya salaktod pa ka istorya turipot ang iyang amigo wa ni istuman sa ilang sabot na kontre-kontre. Kaklariks, Ana.
2: Masa i-co-ops na ako na yung balita ha kay Muraga.
0: Ay, importante. Wala angol.
2: Alas 10:48 ang oras, mga maring. Kining oras, hapto din ka nato sa tuang ayaw tagi kwa alirikin kay malipat ta. Basta kita na yung makakuan ani kita yung mga kapiso. Hato ginata mga igala sa Santan Plus Herbal Capsule. Aram nga mas bukosog ato ang resistance sa ang lawas. Ligon parimente ato ang immune system. Inam taadu-adu mga maring ang Santan Plus Herbal Capsule. Mapalit na sa mga parbasya butika ng dolbis mo sa inyong mga lugar.
0: Yes!
2: Sabi mga maring, siyempre may yung taong kape.
0: Dili ka na.
2: Ang kape nga makaanag ka nga, alam niya.
0: Kalam kayo mo, alang kape ba nga. Dili makapadog up kag aslom.
2: Ito nga din makaanag, apo po.
0: Alam niya, hindi ka na galing nga. Kalang kape galing nga, hindi ka makaingog, kuyoy, makaanag ba? No?
2: Kalang kape nga, nag-inom niya, ma-feel niya, mura doon nga taop.
0: Hoy kanang kape gadi nga moraga nga ininim nimo kana moraga nagagilingkuran na nga baterol.
2: Gani ingon si Colonel Bahan nga lamia ba ni yung kape oy unsa din yung kapihan ni nga Santon Gold Coffee Mix na ini?
0: Natural.
2: Nigo na pala si Colonel Bahan nga asa dapat mapalit ni.
0: Di ang nabigi sa kanina.
2: Sa kanina sab.
0: Sa asa ni mapalit ay kuan maririk ka nga tanini ako nga dito sa pharmacy nga dol sa inyong lugar sa dito pero sa layo ay dito sa layo sa kay mapakan niya kag iro.
2: Kag tirong.
0: Mapakal ka niya, Roro Bells.
2: Kaya mga maring, kay si Colonel Bahan, kay kuamagin siya ka ng kadlawan pa, gaway tulong, kay sigigid siya ga-operate sa Dristak Payans Tagong.
0: Yes.
2: Hindi maginam lang kayo ng mga panuhot. Iyaplasan na niya mga maring o Santon Herbal Oil.
0: Oo, oh, okay. Ngayon, magin siya nga, epektibo gila kayo, Jai.
2: Gani, no?
0: Grabe yung kaayo.
2: Salamat sa Mamon.
0: Sir Bahan, sunod na po naman, sir, kanan na pong kwan po tumaya na sad, sir.
2: Ay, mo di man, pag ikan ba yung pack,
0: kanang, ay, wag mo lang di man, oy. Sir, try na natong Goldilocks.
2: Ags mga maring ha, ato ang katropa okay, ato na siguro abrihan ni me. Sama-sama ang giingon, maingala, basta masugod na ganyan ato ang programa, abri na po na ito ang tila greetings niya.
0: Kana, oy.
2: O din na po diyan mag-comment sa ito ang Facebook Live, XFM 107.1 Tagom.
0: Yes.
2: Para sa ito ang
0: tila greetings. So, magusto ba magpatila? Alvin Goko, gusto na po magpatila si Alvin Goko.
2: Marabag natin na
0: po. Mararabag yun siya ako. Ginawa ko si Ernesto, patila ba si Ernesto Adolfo? O kaya asawa, magpatila po daw si Cheche Adolfo.
2: Ikaw rin, Ernesto, maramay, mapuntaan na, oy.
0: Mabaw gani.
2: Ako na ba, dungog-dungog, Ernesto, no? Kay kusagbud ka mo tila, Ernesto.
0: Papato nila, Ernesto? Uy, natasang kuhaan maring.
2: Asa man ta?
0: 5,000 live viewers. Oh my God. Grabe naman yung ato ang live. Hindi naman yung basta-basta. Mas dagat pa man yung live sa impeachment trial.
2: Oh my God. Kanagang mo rin, ano nga, nagtanaw ka naman yung mga oras, ha?
0: Si Lo Chavez. Ralph, ni?
2: Si Ralph, ni? Katamang hilot tayo.
0: Aba, si Ralph. Live dito na sa ako, no? XFM 88.3 dito sa Cebu. Aba, live ta karon di ha.
2: Gawa sa Cebu, mga maring. Good morning, obayan papamati sab sa mga taga probinsya sa Bukid Noon.
0: Alright, okay, syempre. Papabitin pa nilang probinsya dili sa may Agusa del Sur.
2: Ilan ni Rio
0: of the Rain.
2: Syempre, magpabitin pa rin po na yung diria sa General Santos City.
0: Aba, ang nahadiyang ang kabats ni Lalamot de Lebanon, sila Lampil Kuwango, si Sir Emmanuel o si Pepsi Palomam ay kabas nila. Walay lain ani ala tadadang
2: si
0: Evelyn Sabasahe.
2: Go Evelyn.
0: Ang siyempre no banan dia sa mga instructors no nga di basta-basta. O ka siyempre ani apa gyud magpabitin ba dai sa pikas di ay.
2: Kinsa man
0: diya sa mga manodas bukid noon.
2: Humano, uy,
0: kung ano siyempre, live mga tadinis na Davao City!
2: Ay, good morning! Kamusta mo rin ang mga taga Shrine Hills, sa mga taga Davao, sa mga taga Matina Playa, sa mga taga sa pagdapit ng Davao, uy.
0: Saka diyan sa Maraca, sa may San Juan, Maraca San Juan, mga kita-kita, tada karong this coming Sunday, kaya natin mga pasundag na may mga palipay, yung mga happiness, mga pa-premio, mga pa-prices.
2: Nakoy na, kuan dito, kuno ka, split kuno ka dito.
0: Ay, nagpalit ako wedge. Para mag-prepare okay, jug ko.
2: Okay naman sa kami split kaya kung masakit akong batang haplasa naman ako Santon Herbal Oil.
0: Hoy, FYI, ako partner dito si Miss Yolanda Abais. Oh,
2: maoba.
0: Pilia sa si Miss Yolanda Abais.
2: Umiikat pa rin ang siya di.
0: Umiikat pa si Yolanda.
2: Nga ba sinday mo, tryo mo si kuan po si Brix Flores kadabi na sa ikanta.
0: Gabi. Knock-knock.
2: Na who's there?
0: Brix Flores.
2: Brix Flores ho.
0: Brix Flores, tayong hamakin. Hoy, shout out na mga Andre, dito sa Davao City, atong ating bayan, ato mga kauban niya, nga di ba sa isa'y sahon, ato na kayo.
2: Sige.
0: Ang isa niya, nga pagkumangko ni Chip Boy Logros, si Chip Toto Gab, no? Slash DJ Tuti.
2: Ampun, nabre na si Kuano, DJ man na si...
0: DJ Tuti man na.
2: Ampun, naka-DJ man na si Uncle Tuti na. Kaya ba kayo na siya mugitik, ay ka nang balibuo po na siya dila sa...
0: Grabe kayo na, grabe kayo na siya. Uy, kayo na anay, kuwan ang dila na. Kuya ka nang yan dila niya, kaya mura ka nang balibu gamay sa tumoy.
2: Aba di ay?
0: Oo, mura ka nang buko-buko steel ass bang.
2: Siyempre mga mali, good morning po na to, ato mga suki, kaya namati ka lang din sa Pagadian.
0: Uy, dito sa SMP Pagadian. Ang kasimpre ka umalit ito niya, mga katulang pamalalay si Stanley Duhinyasa.
2: Ang siyempre po diya sa Efil.
0: Ay, sa Efil, sa Buanga. Shout out sa Efil, sa Buanga, ang very pasok ay sa Asay. O ka?
2: Alay, Asay, mga 13.
0: Ang baka, 14 midyang. O, taas kayo.
2: Taas
0: kayo, eh. Grabe, gibalot o bina.
2: So, buta sa buta na gamat, namasig pa siguro na ulit.
0: Ha?
2: Namintana na ang patsig.

0: Mga katropa, exciting dito!
1: Ang Bulawan.
2: Ay, ang Bulawan. Aga, syempre, I'm very beautiful and very sexy and very, oh my God.
1: Oh my God.
2: Si Miss Abigail.
1: Go, Abby.
2: Go, Abby.
1: Go, Abby.
2: Ah, diba?
1: Da.
2: Ayaw siya ko, gara-garain ninyo.
1: Ay, mga mali, mga tami taod-taod ha, sa muang pagbalik, kaya ko ang pala ni sa salida pa, introduction pala.
2: Introduction. Oy, si, wala pa na isa kakuan na sa ang Cebu.
3: XFM.
0: Mga katropa,

0: Atut ang epektibo.
1: So nay, nakailan na ganing kapsula?
2: Nakailan na.
1: Kung anong ganaan magkami naman eh?
2: Nay, alibyo ang atong pamati sa lawas.
1: O siya na ipamati sa lawas mo kini ato?
2: Sakit kayo akong tiin, tuhod, o makamot, arthritis.
1: Sukad pag inom ni mo sa Santon Plus Capsule, kumusta man ni mo arthritis?
2: Tawa ang sakit, tawa ang panakit sa lawas. Inom ka mo aning a capsule kay makawakay ni sakit sa lawas.
1: So mga katropa, kung gusto mo palitan eh, dapat anawag ninyo kanang night attack nga yes to help.
0: Usa ka mo, pagtumar na o Santon Plus Herbal Capsule.
3: Ang kapsula na epektibo.
4: Send money abroad quickly and easily. With Emu Year to Western Union, your funds go far and fast. Trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
5: Dili ba kumpleto ang imong adlaw ug dili ka makainom og kape? Mao nga maglisod na kaog tulog sa gabii. Sulayi ang Santon Plus Coffee Mix, ang kapeng healthy tungod kay all natural ang sulod. Makatabang pa, mapalami ang imong tulog. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika.
6: Ang mga bukol-bukol.
0: Santon Plus Herbal Capsule na pamatut-ang epektibo.
7: Silya Pibrahas, sa amon pamilya, ginahatagan namon importansya ang healthy lifestyle. Upod sa usto nga pagkaon, kag regular nga pag-atipan sang amon kagalingon, tabahin man ang amon routine kag pag-inom sang Santon Plus Herbal Capsule.

0: sakit man akong dugan. Kung mainom kong tuba. Pero kung libre bitaw, di na magsakit akong dugan.
1: Ah, kabalo na ko, ana. Nipis ang imong bag.

0: FM.
1: Exciting!
2: Parna og Zaldon Plus Herbal Capsule.
3: Ang kapsula na epektibo.
4: Vision X Plus. User, atong paminawon.
5: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na magapikto kayo sa akong trabaho. Nagana kong gitomar, pero wala man siya epikto. Dako na noon kayo ko gasto. Itistingan ako ang Vision X Plus Soft Gel Capsule. Sa rakabulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usa ka driver.
4: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang, aron malikayan, na makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Zaldon Plus Coffee Mix.
6: Ako si Jeline. Basta makainom na gani ko og Zaldon Plus Coffee Mix, hindutod ka ay ang akong paminaw sa akong lawas. Energetic ko og dili dayon ko kapuyon. Kay daghan mani og mga sustansya ka makapabastog sa kalawasan. Kung ang kanindot pa kay Zaldon Plus Coffee Mix, dili ko kulbaan. Kay dili mani sama sa ubang kape, daghan mani og mga antioxidants na maoy mabatok sa dagang mga baldian. Sama anong diabetes, cancer, arthritis, migraine og uban pa. Maunga sa Zaldon Plus Coffee Mix sa jod ko.
2: Zaldon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Zaldon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaldon Plus Coffee Mix.
7: Mga katropa, upat katuig na ang XFM Davao City. Hatod namo kaninyo ang Serbisyong Katropa Caravan.
8: Serbisyong Katropa Caravan
7: 2026. Adi ang mga musunod nga mga serbisyo. Repair sa mga appliances, cellphone o telebisyon. Mga pamiyembro sa PhilHealth kauban ang Philippine Health Insurance Corporation. National ID. Hatod kaninyo sa Philippine Statistics Authority. Adunay libreng gupit og massage. Anti-rabies vaccine alang sa binuhing iring og iro. Adunay usay mga health check-up gikan sa Southern Philippines Medical Center. Adunay check up gikan sa City Health Office o gadunay dental check-up gikan sa Bernardo Dental Clinic. Aton usab namo kaninyo ang libreng kape o libreng lugaw o dunay dulaan sa mga bata o guban pang mga papremyo. Mapalit usab ninyo sa barato lamang nga presyo ang mga produkto sa Yes to Health Clinic kauban ang Y2H Clinic and Pharmacy din sa Dakbayan sa Davao. Serbisyong Katropa Caravan 2026. Hatod kaninyo sa Philippine Wolf Organization, Vice Mayor Libuangan, Bacachang Travelers Inn and Hot Spring Resort, 11 RCDG o Zeta P Omega. Serbisyong Katropa Caravan.
8: Serbisyong Katropa Caravan
7: 2026.
9: Kung maminaw ka sa XFM.
10: Oy, Maji, kumukaong ganita. Usap-usap, papod. Dili lang edritso ni mong tulon. Exciting.
1: Exciting!
11: This song is brought to you by Western Union. Western Union, you never far apart.

0: gentlemen, and that song was brought to you by Santon Gold Coffee Mix, mga katropa. Aga, syempre, kung gusto nyo kape nga na collagen, ay glutathione, aba.
1: Ino muna na ka na, mga maring, og Santon Santon Gold Coffee Mix.
0: Mm-hmm.
1: Para sa mga diri, bisa nga nila, may diri, gamitan tong guwapa.
0: Pero, totoke, di ba, oso? Oh,
1: pero, totoke lang, di ba, kayo makapangagdak ka?
0: Makaingon ka, di ba, moda ni di, ay, moda ni mga dagwayan ni.
1: Moda ni mga lamion diri sa mugat di, ay.
0: Mga kagumgum diri sa mugat.
1: For your information, ang mga habal-habal drivers diri kami ang gigagubtan.
0: Ang habal-habal driver diri mga asa tong kamera nako kani
1: kanada imo?
0: Ang mga habal-habal drivers sa mugat kay amo tanang gitaklaan ang mga itmi games. Labi na gid sa Double City.
1: Wala kay sige.
0: Ayaw kong labda. Ayaw yung kong labda.
1: Ayaw kong labda. Kaya basig palinyahon tamo.
0: Ako'y labda, ako'y labda ninyo. Panaklaan ko na tanan. Linya mo tanan. Di ba kanilang rin mo sa inyo mga itmi games.
1: Ako sabi.
0: Ay, ako yun na.
1: Ayaw din mo ninyo labda kay.
0: Diyan sa mong kamera. Diyan sa mong kamera.
1: Asa man mo ako ani
0: kini. Ang kanaan.
1: Ayaw din ninyo labda kay. Wadyo ko mahadlok o pilasa ni ako ah.
0: Ako di ko papildi be. Ako be. Ano na yung mong kamera?
1: Ana imo?
0: Ang kani akong kamera.
1: Imo na.
0: Ay jugog labda.
1: Ah sige daw.
0: Kay kanang imo ang kalukala mabaliktad jud na.
1: Hoy murag upas. Sa maginaan?
0: Ayaw niyo ko karakarain na.
1: Ayaw ko kuhan ko anang paghambog-hambog na imo kay ingon-ingon ka nga sa kuang nga magkita ta kay imo murag uhong. Sa di pagkita ta murag lip gloss ra di ay.
0: Bebe. Ako be ma, di niyo pa ko mapilo din imo po. Di pa ko mapilo. Ikaw. Asayang muna akong kamera.
1: Kana imo na.
0: Ikaw. Ayoko sa ari ka magkita-kita kay ka magkita ta at katanawa. Kalambulig si mong bugan, ibalihin ko na si mong liog.
1: Wala kami sukul o yun kay...
0: Nga naman.
1: Panang luod naman ang imuha.
0: Ayoko, luka. Ingon-ingon ka sa kuwanga. Ingon-ingon ka sa kuwanga. Marakag, mura nagpipinog. Pero yung kaba, mura naman ngayon ang kulikot.
1: Pipinog lagi, pero katong bisaya.
0: Ha? Katong ihas nga pipinog.
1: Ay, patila dito, tilahan sa nato ni Marinko.
0: Bebe.
1: Gapaabot pa sa ito ang uban natong mga constituents. Ernesto Adolfo, patila. Sige, Alvin Goo, patila pa daw siya dilit na tapay ni Master kay Bayulit.
0: Pas lang sabi ni Alvin Goo sa imo, kay dilimim mo ka o junk food.
1: Makayuti ay
0: kang dakong bayota ka.
1: Si Ninin Garcia, patila po siya mga maring. Good morning. Request na lang ko song.
0: For strong wind.
1: Strong wind, samaan ni?
0: For strong wind, basta grandry. 77 dine.
1: Asa naman ka palangga, anha lang ko, mingaw ko yu.
0: Gisi mo na kayo, ikaw Alvin Goo ka, mana.
1: Ngunit, produkto atong kuhan, atong pag lusot yung cellphone na kipad pa. Where are you? Here me.
0: Katong rap call.
1: Katong mga kuhan ba, can you be my text me?
0: Aba.
1: Pasalud be? Dos lang. Ito ang hotline, mga maring abli gihapon, pinaminti 09663069569, 09663069569, live na sa Facebook page, XFM 107.1 Tagom, at ang imi karong Domingo, di sa mga...
0: Sa San Juan Agdao, magkita tadiha,
1: magtrukis tadiha.
0: Lagi mo pakita, lagi na ako, tanawang, kalang inyong mga...
1: Kana inyong
0: itmigis nga mara nagsiko, tanawang lang.
1: Kana inyong mga itmigis, games nga mura nag nalaos nga kuan
0: mura nag nalaos nga kay Mito akala mura nag bayulit nga kay Mito tanawa lang yun
1: ay tingala ba din na maglinaguto at ang imi diha ba rin kay Nadia ang team sa pwersa sa XFM Davao o Tagom.
0: Yes, tanya. Siyempre, matang mga doon na ang taga-mati, lipod, no?
1: Si Pikong.
0: Outgoing naman na si Pikong. Outgoing. Hoy, manganta tao.
1: Taas
0: na kaya, as 11 na, oy.
1: Taas na sa oras. May pamaning oras kay
0: taas?
1: Taas.
0: Ay, naku.
1: Medyo bahog pag yun. Ang oras ba?
0: Siyan
1: sa imo kantahon niya.
0: Bet, kantahon na request ni Nining. For strong wind.
1: Pero
0: nga nila ko rin kanta kaya, apel ba yung gugukwan? Apel rabadyo ko ka na nga singing kundi sa una.
1: No ba?
0: Sikan rabadyo ko.
1: Uy, Kabil ka, ako, accomplishment na kain na, dahil kay sikan, kapil lang mga kabuok.
0: Kaduha rami. Sige, be, takay, be, for strong wind yan, be.
1: Sige daw, be. Og, kineng, gitaiping pa nga kanta.
0: Gitaiping pa?
1: Gala sa Santon Herbal Oil. Ang panuhot, malagpot, ang mga pamaol, ang maguol.
0: Oo, oh, kana.
1: Masakay mahaplasan og Santon Herbal Oil. Sa mga batang, alam niyo, kihaplasan sa batang oil.
0: Alam niyo, kana nga pangiyuran.
1: Labi na magtalikod, yan doon na yung mga laom-laom gamay dali sa pita, oh.
0: Hmm, gana.
1: Mugin na yung giingo ni Kuan.
0: Kinsa.
2: Ayaw naman.
1: Ralph.
0: Ni Ralph. Ay, si Jay Chris Mundo Permito. Aba.
1: Isama na.
0: Good morning, shout out ko, Drake, ni Alma. Aba, pangani ni Bandil mo. Okay, sige, ah.

0: kayo.
1: Pasensyahe kayo ha kay AI Mangudto yang daot lang.
0: Ano na daot sa kwan? Ano daot na siya?
1: Daot sa typing.
0: Ang AI sa ID mao.
1: Unsay bitaw ning AI no kay may palaging IE? Kay mura magkadimao pa.
0: Correct. Ay nako mga people, mga my friend.
1: Alas 10:15 na ngatong oras, mga higala, mga maring. Live na karon, mabati mga higala ha. Diri sa XFM Cebu.
0: Aba.
1: Ano na Cebu?
0: Ay sa Cebu wala pa. Kaya nagdanap pa karon, panulong pa siya sa Palawan. Ay shout out. Shout out naman diyan kay Roll Down Rock sa Tasik, sa Albona, sa Albona. Ay, padulong daw sila ang Palawan. Request daw sa exchange of heart. Aba.
1: Ay, gingon na rin ang ana ay bago screenshot sa pamitay ni Kenneth.
0: Ay, ato rin katawan ni si Pops B, si Pops Roldan kay.
1: Matod rin na diya, tiya Daria. I-comment sa comment section.
0: I-send na rin ni Daria. Ay, na si Kwan. Ay, maring, ato rin kwanan si Pops Roldan. Basig palungan tagtukwan na rin signal.
1: Ay, sorry po, Pops.
0: Exchange of heart daw. Katahan na exchange. Kumalo ka na exchange of heart? Exchange gift na mayong gudato ni Balano eh.
1: Ay, ako na ibawaan po.
0: Oo, gana.
1: Sige, Pops, salamat kayo sa ibang paglili, Pops, ha? Ismaila Sabiliano Asuncion, good morning, pretty katropa. Request ko og song, Heal Our Land, Boys and Girl Mawa Forever, Song Not Dong. Song Not Dong.
0: Okay, basta kay mauna to.
1: Sa kanta ni Roldan, katahana ma rin kayo mo. Back up ako ni mo.
0: Sige.
2: Once all alone, broken, she's so down.

0: Ano tayo oras?
1: Ay, salamat kayo sa pagkanta ni mo, mga maring. O, siyempre, katukantahan nga dahil sa mga nag-EI lang.
0: Marag EI, grabe. Maraming bitag EI bitaw.
1: Ay, dahil ka, na nag-PM sa kuha kagahapon nga, ano ko nang guwapa, kung kaayo ko.
0: Sa'yo niya.
1: Nagtanaw ko sa sami, nag-ana ko nga, wapos siya masayop, oy.
0: Makaingon, magiging tinuod po.
1: O, dili magpun noon kong isti sa kaya, pure mga Pilipina, manjun
0: ko. Kurek sa kukikol.
1: Ako, dili ko nagtago sa kuang mga sikreto. Nga unsa akong ginagamit, akong ginanasnas mga marin, labi na ganda nila sa kuang mga di kaya hikitan nga mga party. Kaya na ang ako ang clear skin herbal soap.
0: Yes.
1: Lahit to si Auntie Claire.
0: Napamatutan magid na. Lahit to si Claire. Si Auntie Claire.
1: Auntie Claire. Kanang kumpro to sila atong mga wanay baldi.
0: Malawin siya kanang kung sabo to sila atong mamakyaway baldi.
1: Eh, kahapon maring ba kay... clear skin. Bahala magkaulan init ta, basta permanente ato ang pamanit. Healthy forever. Nus siya siya mga maring og clear skin herbal soap. Di mo siya sa yes to health, mapalit na sa mga pharmacy butika nga dalmis mo sa iyang mga lugar. Diri as tagon. Mapalit diri as sa yes to health clinic and pharmacy. Sa my door 8, first floor M Central Building. Dol sa Mr. DIY Paliko sa Palingke. Ganti Road, Barangay Magupo West, Tagum City. O kung asa makadapit na mitaw, naminaw karon nga XFM.
0: Hala,
1: paminaw mo na permiti ko, ahadapit ang ilahang mga Yes to Health Clinic. Let's on si 20 na nga itong oras, mga higala. Ayon siya, salamat sa Santon Gold Coffee Mix. Sir Eric Manait, God bless you always. Ingan pa si Cebu.
0: Aba?
1: Cebu A and J. Travel PH.
0: Aba, grabe naman yan.
1: Patrabila ko naman, be.
0: Papatuti na nga patrabilon mo ninyo di.
1: Sa mga taga Cebu.
0: Abi.
1: A and J Travel PH. Salamat sa paglili. Pinaminti, ha? Pakishare po sito ang live karon. Oy, mura gamay ra magalili. Oy.
0: Naniod to pang uban. Sinita Maldirosa, kag-share na nyo niya. Kag-share na nyo ni Ma'am Nita.
1: Salamat kaya, Ma'am Nets. Aktibo ginis kalihukan si Ma'am Nets. Amputa ka na si Dras Balyo kay narakpa na
0: Salisi Maring.
1: Kasili Maring.
0: Kasili dahil Salisi naman kung pagtago ano na sa naman tao niyo.
1: Dangog kayo.
0: Dalo kayo kung ano eh. Dalo kayo ng Kasili.
1: Dangog din ang Kasili sa. Mura din ang siya kuhan ka ng baguhay lang na humay. O naman tayo yung oras, Master, tambagay na lang sa sultini mo?
0: Ako matambang ano yung itong sindo. Papamood, we.
1: Papa, di ay. Okay, so welcome sa ito ang live drama ng ito, Anjulo Manon.
0: Kung ako, ikaw.
2: Adun ka ba isipiran na dili din mo mapasahan na ikaw raswata ka na kung ipada ning Tulo Manon. Kung ako ikaw, katropa. Kauba ng mga banggitang dramatista, Maring Inday Erica.
3: My pickleball is useless because it's not useful.
2: Tia Daria.
4: Nakakukwapa nga kuya kay Kilay.
2: Og Master Inday Tanini.
0: Natin
2: lang sa XFM Philippines. Kung ako ikaw, katropa.

0: morning, good morning, good morning to you.
1: Good morning, boys and girls.
0: Good morning, good morning, and how do you do?
2: Hi!
0: Mga maring, mayong buntag kaninyong tanan. Ingon man sa mga libuan, minilyon ninyong tigpaminaw ng inyong programa ang gigagubdan sa Kabisayaan o Mindanao. Kung ako ikaw, ring usa ako sa mga sukir ninyong tigpanubay gani malingaw ko mga maring kanang maminaw ko sa inyong programa labi na gyud makita agad ako nga may imagine ako ang inyong mga dagway nga arang mga gwapa ha? Mga maring dinal ko dito kayo ako dai si Sibyo nagpayo diri sa Efil Sambuanga nagpayo asawa nga si Lucy. Mga maring, gani ako ang problema rin mga maring. Ako mga, masulting yung kusin mo, alay ko nga pagkalalaki mga maring. Kay, wadyo kay madungol nga mga sweet-sweet nga gikan sa kuwa nga mga words, mga flowering words mga maring. Kaya ko, astigun may agigo, kanang brusko mo gani akong amahan ba, itong buhay pa niya. Siyempre, nadala lang ko pagkadako na ko. Anto dahin ko na minyo na ko ni Lucy. Apan di ay mga maring, kanina ako pagka-brusko, pagka-isugun mga maring, dili ko siyuwi sa kong paghigog magpagbate sa kong asawa maring. Mauna na nagdala o problema karon sa kong gugulingon mga maring. Para masahiran ninyo kung usagay, buot pasabot na niya akong swat inani mga panghitabo.

0: Bang Sibio.
1: Sa may puyo ni mo gaya ka compute ko dari glass to ang compute ko glass to
0: masig kwan daw kwan mo lang last to kasi mga patala lang last to nga wama na ikwan no may dagdaog na uy
1: may dagdag hapit ni slide magkini kong kwan ganina ano slide lang
2: XFM
3: ang mga bukol-bukol
4: Santong Plus Herbal Capsule na pamatutang epektibo
5: kaya na nga nung mag-iinom magani Santong Plus Capsule
6: tayo oh lagi sa akong danlak kada ko kayo amun nga nung itubo matudre nga mo itong napahinod ko sa Compostela o man mayo kasi umung ko sila diyo nga mayo ang mga bukol-bukol mga glitter kaya mga almoranas balik ko dahil na nandiyaman o ribo
5: kumusta tayo pag-inom ni mo sa Santong Plus Capsule
6: mga kapisimana nahiyo sila
5: dako itabang si Mang Santong Plus Capsule
6: kayo mo na nga sige yan ako hantod karon.
5: Kumusta naman mo ang danlak kong tay?
6: Ah, wala.
5: Wala na?
6: Wala.
5: Okay na kayo.
6: Uli na.
5: So, update na kayo ron tay.
6: Oh.
5: Pila

0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E nga makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. The Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom o kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana o Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamudiha na may mga insomnia, mag-Santon Plus Coffee Mix ka mo.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
3: Send money abroad quickly and easily. With Emlu Year to Western Union, your funds go far and fast. Trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emlu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
4: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat. Nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.

sekali. Ini mau kita tunggu budayun. Magmakamatnya ko juga na sa kasbalik katulog. Lima na din ka tuwid na din ko makatulog dayon baunya. Mayroon akong tulog. Magdamdun na good ko. Kaniyato, dili man. Masama.

0: sa baka. Tag 10 pesos lang.
1: Ah, mahal lang. Good. O, tag piso niya.
0: Mm. Nga, aman. Pero ikaw, sup-sup sa baka.
1: Ay, atay.
2: Exciting!
3: X-FM.
4: Adios ako.
5: Gusto kong asawa, mga maring. Kaya kadalalis na mo. Kaya kiminsyon niya lang akong amigo si Sirio kung nagkumparin ako. Niyo sa kawantay pa lang, mga maring. Kaya siyempre ako, di ba dyan kung kung ano yun? Kaya nga, siyempre, naanig yun siguro niya akong donada. Kaya nang pinasingka, marang si Darwin, ma. Kaya kailangan na, good? Kung ito, mga maring,

0: kasturya mo. 100
1: na minimum.
0: Grabe ka mag-kasturya mo.
1: Kasi ko yung asulon. Asulon pa ko ni mga hilot-hilot, mga ngati mo. Buko-buko ni mo, buko-buko gamprag.
0: Soccer, gamprag. Ha? Ha? Gamprag. Pero saan na ka ito nanguyab ka sa kuha? Grabe lang kay kag mga istorya.
1: Ay, samo ko eh. Sige, balik-balik na mga nangagi.
0: Ikaw, ha? May pa man si kuha mo? Si paring siryo ni mo? Kaya si paring siryo pag, kuhaan, nainis sa team.
1: Oh yeah. Sama, pulihan ko ni mo?
0: Pulihan
1: ko ni mo?
0: Ha? Wako ni yung pulihan. Ah? Ang akong gingon ni mo, nilalang taka nga pagabana? Kay gay ikaw. Wala kayo pulong yung pagkabana ba?
1: Kung mas lami sa kaysa na ko, dipulay ko.
0: Kaya kayo ka makasurya niyo?
1: Muro pa kang sige sa mag-compare sa kuha. Ha?
0: Pero hindi pa ka mukuha sa kuha, Beng? Asawa man ko ni mo. Ha?
1: May pa man si Kwansi mo, may pa man si Ismaila.
0: So ka na kay Ismaila?
1: Eh, patughan ko sa kung gusto.
0: Si Ismaila, ganahan din kay Ismaila. Mau na.
1: Samok, no? Samok!
2: Pre,
3: saman yung away mong asawa gabi ni Maring Lucy, pre?
2: Ngayon saman, ingon ni sisi mo, ni Tugan ni sisi mo?
3: Ah, wala ko, pre. Magkasingon nga ni Tugan ko.
2: Ay, samukan mo kung asawa ko na ako. Sige,
3: pre. Madungan man ako ba? Nga, sige ni mong gagawin ba?
2: Masa magkipahapa rin ka sa bahay, pre? Madungo ko, layo raman ang bahay niyo. Ito naman ka sa purok to niya. Purok ko na wanda sa iman, me.
3: Pre, wala ba? Madungan naman ako na, pre. Madungan man yun. Pero kita ko magkikagtingog, pre.
2: Ayun
3: na ay mga asawa pun pare kay
2: abini mo bisag ingana lang ko dili mo gupas uban mga laki kung showy kay good mahal kini ko na kung asawa oi abi kini mo si Lucy di ko mabuhi ko ana
3: do jana ayun na pare
2: nangga kini ko di ko mabuhi ko ana pero lain mo ko klase pag lalaki ko pero mas asawa na ko
3: ngano man
2: di mo ko dili ko pas uban nga ginapakita ang hindi ko gumaba ba lahi ko kay tagor ni ho pero gihigog ba ganun ko si Lucy, eh?
3: Pare. Ayaw na, pare. Istorya ko ni mo ginay. Ayaw kaya sigasing ka. Ayaw mo sigasing ka, hana.
2: Gitambagan ko ni mo, pre.
3: Wala ba kayo? Pag-istorya na yung magod yan, pare. Mayingon magod na sa kuwa nga. Grabe daw kayo ka makasingka siya. Ano, sigasingka hara daw ni mo siya.
2: Nagipon sa hayo, nagipon.
3: Panghagkanin mo, walain man na siya, pare.
2: Nagipon mo sa hayo, nagipon nga ganun. Masaka po na kong high blood ba? Kanang sa puton ko pa tinuod, Gibre.
3: Alam nga, di ka sa puton, nga, kaunong kaga, gusto magagana humbang nga, puno uga ng, kwan, ng tambok.
2: Mo gani, no? Mo gani po na itong kahinaan.
3: Ay, ang paginala, pare. Dapat asawa mo na niyo, pare. Imo nga, istorya aki, nay. Ay, ang pagsigig, pangagi.
2: Ay, nako, mga pare. Sige na lang.
4: Pang.
2: Unsa naman po?
4: Pang, kunan sa kunin ako til pang pi, kay kuhan pang, kanang, sakit pa rin akong bagtak pang mo eh.
2: Alag di mo sakit yung bagtak ni mga dako. Naging lawas ni mo. Hindi na kadaog na si mong ayun, bagtak.
0: Ma. Grabe mga kaya pa. Mura mga kagdiliba na. Asa rin ka di ay. Asa rin mga pahilot ane di ay.
2: Dito rin kagang kuhan. Kang dito ka kapahilot kang kuhan ka dito.
3: Baby. Ayaw.
2: Mads Mary Joy.
3: Ako'y kuhan na rin. Ako'y...
5: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan.
4: Mayana ba, Zoe?
2: Yung piyong ang kanahan, oh?
4: Oh, shit, memeng.
2: Ginoo ko, murag lang yan ang itong asawa.
3: Okay na nila, Zoe.
2: Pre, dihara taman sa bagtak, pre, ha?
3: Pre,
2: ha? Masig maabot ka sa paas bingkungan. Pre!
3: Pre!
2: Ayok mo lagi na saging, pre! Pre!
3: Wala, pre!
2: Sige, dihalang ka, pre! Ikaw ba? Ganahan mo rin ka pilot-hilot lang tao nga. Ganahan ka, pika-pika pa nalang yung panit ni mo lang laki?
0: Isa mo lang, ikaw may ako pahilot o, di magpahilot?
2: Tapoy man.
0: Tapoy ka? Ha? Pero dito sa lain?
2: Yan mo rin ka, gilamian man lagi ka.
0: Lami mo dyan ang kumot-kumoto ni mong da-tail. Ibang kayo, siyempre, hawaii ba kayo?
2: Ayun nga.

0: ko yung hilot, si Muri may kalamian lagi.
1: Naingon bita ko sa imo si Byonga, ikaw yung hilot ako. Di ba ka may hilot?
0: Ikaw...
1: Doon na limo rin mong gogo ng aning-aning, siguro ka?
0: Amok, matukos gawas mo, pabahangin ko dito.

0: Alam ko isulti mo, pre.
1: Sabi na, pre?
0: Ganing yan, tining sa gunso naman kasi duldugol sa kong isawang kasi Lucy. Nakamatikod ko ni mo, murag dahil na yung mong interest, pre, na nakay, personal interest.
1: Pare, ayaw ko na, pre, kay mong asawa na may nang magsigduldugol ako, pre.
0: Amo lagi, pero asawa mo na ako na.
1: Kunya kay di ba ni mo di ba alang nga kagulang nga isalikway mong sawa nga manukol ba sa kuwa niya wa man ni Malaysia lang ko.
0: Ah, wa Malaysia nga pagtindog ni mo di kasi street din eh.
1: Alang nga sakit kay hutan. Di ko sakit kay hutan pare.
0: Mo sa ko. Ah, gilo kay tawo ni mo murag kanang.
1: Ayo wala pa. Ayo wala pa istorya pare.
0: Mo suko maga.
1: Mo suko.
0: Mo pasabot mo suko ba kinod ko na.
1: Ikaw rin ni Dool ako rin, pre. Yung mga asawa, maayo rin. Ikaw kayo kung tarong pagkangaban na, dilim na nanahon ni mga asawa ang pag-istorya.
0: Tuod rin, no?
1: Oh! Marami kayo ka pag-istorya, marang din mga asawa na. Kanya karoon doon, magpakuan ng lain ng sagdiri, magsilos ka?
0: Sige lang kayo, paningwaon ako, pre, nga. Usabon ako kung mga tiradan ako. Parang ipakita na ko doon sa asawa na ko si Lucy, nga. Mahal gina ko siya.
1: Malataba lang, ha? Alang yung ipakita ni mo?
0: Sa tinuod lang, pre, pinangga mo gina ko na si Lucy.
1: Kunya ano naman siya, di ba naman siya pagbigyan?
0: Dali man ko sa puton ko.
1: Kunya karon ako yung pasaginan mo.
0: Pero wala man yung kay Malaysia pre ka ng labi, mahilot ka sa kusawa pre.
1: Hoy!
0: Basig bingong kang ngati, nang mapahilot sa mga likod niya, mahisugot po ka. Ayaw gisugot ha?
1: Dili ko masugot na eh.
0: Nawarot, nawarot.
1: Dili ko masugot na pre.
0: Lang. Ayaw ko yung...
1: Hindi ko pong wala na, kaya ako di ba po, ako pre, so tiyan taga, pag wala man ay, wala ko pre, wala man ay lain nga Malaysia na ako pre.
0: Agad ko ninyo, predura kay... lima ka-spray lang.
1: Kusap na lima ka-spray? Kusap na lima ka-spray?
0: Ah, lima ka-spray lang.
1: Kusap na lima ka-spray?
0: Ah, Julingan ko.
1: Ah, bukot sa ito.

0: tuwa ko kagun, wala ko na kontento. Akong gikumpronta to na registrahan na mesa kong kumpare. Wala magigunan siya ay Malaysia. Ang kwan man nga, I love you so much, mga niya akong asawa nga si Lucy, pero dili ko kanana nang magkwan na, kwan, di ko kanana ng babaeng paraygon kayo, kanang uwi kayo, uwi hon, magkwan niya akong asawa, good. Puto mga maring, usag kagabi ni Ana, pag uli na ako ikas trabaho, nakugang ko, kinani mga pangitabo.
1: Kapuya, mayro pag gamaktas ko kinagatipid ko sa pamasahe. Kay mahal kong plitis pedicab. Minga mong sabay? Lucy! Lucy! Uy! Ginoo ko?
2: Uy, nani,
1: siya marun? Mura mag... Bababangas. Mura mag doon nagadaguok sa suod sabay. Mukhamang ko na si Luyo, mukhamang ko. Diri ko, dapit sa kuwan. Pero ako, asa ko mo, ganag ko si Lucy ron?
2: Kadag, ah. Pads, labing anak, Pads. Labi manigit ka mo, inaanak, Pads.
3: Dugay-dugay ko, wala
1: rin ko. Uy, si pare, gihilot akong asawa nga si Lucy. Nguhubot na ng lawas.
2: Hindi
1: ko makapugong. Abrihan ko, reportahan, be.
4: Pare!
1: Onya!
0: Sibyo!
1: O, sabay mong explanation na pre! Nga nasakpan mo yung mga gaubo kasi kung asawa na ko si Lucy!
4: Pare!
1: Ha?
4: Ayaw na ma! Nagubo ko si mong asawa pare, kaya pa rin gitawa ko body massage. Kaya haoy na kaya ko mga kamot pare!
1: Oo, no, nagbit-bit ka o usa ka butila santon herbal oil?
4: Talaga ka pare, kamantay ka nga ako lawas na ko'y gidikit din sa buko-buko sa mong asawa?
1: Unsan niya siya pre?
4: Muna gitawa ko ka kikik style.
1: Kikik style?
4: Walang kamot ka gigamit, pero lawas lang.
1: Pero ngungo mo ka ba ipabaho nga? Namo diri sa kwarto na ko yung kamuranduan niya, inana yung gibuhat.
4: Pare, mapasin sa'yo siguro ka. Pare, malakas mo, pare.
1: Pare. Di magka-maka-aksyong.
5: Salamat ka, Bansa.
1: Pare, di magka-maka-aksyong tindog, pre.
3: Ay, may hood kayo, Bansa. Hood kayo, pre.
1: Ay, ikaw, Lucy.
4: Ayaw naman.
1: Bigat lak ang klase yung pagkababae?
0: Kasi bigat lak.
1: Ano, pahilat ilot, magkasi kong kumpare diri sa'yo sa itong bahay na to.
0: Ano na, di magkapahilat? Bumagay, polos ka magkapahilan. Mungkuhan, pita ko siya, nilika mo kan.
1: Gisagpa.
0: Kanya karan magkukuan ko ni kaning Sirio. Ananaon ko ni mo, istoryahan ko ni mo gina. Kaya kung di pa ka, tarong pagkabana.
1: Nakabaw ba kang gimahal ta ka?
0: Oh!
1: Pinanggat ta ka?
0: Gimahal ko ni mo. Apan. Tako mga hangyo. Ha? Kuto braka sa ba. Wakas buwat.
1: Subot pa sabot. Subot pa sabot. Di mo nga mas ginahan kasi kung kuparin ako. Kaysa na ako.
0: Naturalmente.
1: Tanawa na?
0: Susultihan na kasi doon! Nahulog na akong buot ni Sirio. Tungod nini mo.
1: Usa ka na kung nanungo nga na in love ka sa kukupari?
0: Pasaylo ako.
1: Lucy, ayaw po pag-ana day, oy.
0: Pasaylo ako.
1: Pinangga pa yata ka day.
0: Pasaylo ako, Sibyo.
1: Lucy, mura malagi.
0: Di, salan ako, salan nini mo, diya ka na!
1: Lucy! Lucy!
4: Ayaw naman.
0: Mga maring, mo lang ko problema karon. Ngay, na akong asawa diri pero ang yang una-una to sa kung kumpare nga si Sirio. Magsigimig away, magsigimig lalis. Kunya si pare Sirio akong istoryahan pod. Pingor pa pod siya nga, magoy mabuhat ala pare kay siya man ko ni modul diri sa kuha. Saan ako na yung pagbawi ano yung mga maringa? Akong asawa dito naman na fall in love naman ni Sirio. Mga maringa, usapay usbon rin ako ang akong mga batasan? O pasagdala na ako siya nga muuban siya kang Sirio akong asawa? Mga maring, tabagi ko ninyo. Hindi nilalang kutob. Sibyo. Sibyo.

0: Alright, so mula to ang suwat karon mga katropa, no? Salamat kayo sa to ang sender nga si Bio, no? Nasa po kayo ng inanamaring?
1: Ang ako alam po nung kuhan ani ka salting kuhan po doon kanang wala pa delikadisa ni si Bio oy nisuri ba sa relasyon nga doon ay relasyon
0: si Rio si Rio
1: o niya ka nang kuhan po baka na sa kuhan alam po ang apas ani doon naman po ay kakuhang din si kuhan
0: si Bio
1: si Bio kay spoko mo nang mahangyo ganyan asawa si Muha isa pa mag kanang kuhan hindi mo gusto pero hatas sa nahigay yun oy
0: yun.
1: Kaya lisod kayo yung asawa kung dito mangitag lain nga. Muna kong iingon ba nga dito mangitag lain kalipay yun sa lain ang imong asawa. So, naging posibilidad nga ang kalipay nga imong iyahan na tagamtaman sa imo mas malipay pa na dito.
0: Yes. Muna nga mga inala nga mga lisod kayo na mga maringway ka ng ang dapat ikaw ba anak kay mo ginangwa nun imong asawa kay yes. makakita ganina og lain nga mo comfort na impas yuk ka
1: so ato na pangayoon ang komento sa to ang mga kuan ani ato mga liliers sige mga maring comment ninyo mga tambag sa to ang live karon sa Facebook sa may masulti niyo sa kaagi ni kuan be kaagi ani ato ang sender na to nga si Sibyo
0: Be, sulti ko na may be. Kanang naaral sa inyong una-una. Ayaw po nang una-una sa lain.
1: Asuyi, me.
0: Sulti, me. Kaya para makabalo, me, sa inyong nasa inyong una-una.
1: Ingin pa si Wilma, walk-in nga, naas sa babae ang desisyon, anak.
0: Aba, tama po, no?
1: Yes, abda.
0: Dapat kamo, mga bana, musabot mo sa inyong asawa. Aba, ayon si Wilma, juwakin. Marag si Wilma, raman mo yung
1: nagkot. Si Wilma, raman.
0: Silos man na iyang bana, pero bati o bata. Asan, ha?
1: Ngayon pa si Ismael, ang hala, ka-enjoy ba ninyo katropa? Mm-hmm. Ang ako, mga friends, mom, smile, dramatist naman di ay ka sa XFM?
0: Aba? Sige.
1: Sige.
0: Mm-hmm. Baby,
1: si,
0: kisa pa?
1: Si Marie, muadto na kay Pari. Dito gina siya. Napa si Romeo, kakita na mo sa viral karon?
0: Kita na ay
1: bayulit kayo
0: muraga na ako muraga obike ko ay nga gipagahe ay ginoo ko
1: kita ginay ka
0: ay maraga kita na lang
1: tumagay niya ni Marin kaya kung anong tanan ni ato na yung sa Tagalog pali lisaan na natin to
0: yes well ani ana mga Marin ato ang tambagan ni Sibyo paminaw dong Sibyo
1: sige Sibyo
0: kaning imong suwat karon sortiya tagadili ni sala sa imong asawa salanin ni mo aba? Ang obligasyon ni mo, wala ni mo giyatag sa imong asawa.
1: Alo, eh.
0: So, ang imong asawa, kamalo ka, babae, humo kayo nagkasing-kasing. Pero, delete na, namay mga babae po nga, ka nang mungkuhan po, magdipindi ba?
1: Ang gani.
0: Pero, imong asawa, humok man ni kasing-kasing, so, naka, dito siya na-fall in love sa imong hangkuhan, nakagusto siya sa imong kumpari, di mo na sila sa imong kumpari.
1: Gani.
0: Kaya, bisat pa, huwag mangulayo na imong kumpari, sige mo siya kunot-unot dito, kaya ganahan man na siya, sige hilot sa imong kumpari.
1: Alo, eh.
0: Mauna. Ha? Mula ikaw si Bio, paminaw niya, ayaw pang sige patanga-tanga, ayaw pang sige pang sulirap-sulirap yung mata niya, sige kang duyan-duyan. At sige kasuwa na, si isitol na yung asawa para mahumala na yung problema.
1: No.
0: And that's all, thank you. Kung ako ikaw, di mo si Bio?
1: Sige pa, puni pa.
0: Kung ako, yung manundog ka ni Juan, Toto Richard.
1: Toto Richard?
0: Nasa Toto Richard. Niulig yun si Toto Richard. Kaya magyong kwan. Namag yun siya kwan sa iyang pamilya, sa iyang anak, o sa iyang asawa. So niulig yun siya. Pero kung si Ray Pirarin, doon kayo manalistakot mo. Niulig yun siya dito. Tungkol kayo na ayang alam ba? So, ikaw po, ibang obligasyon ni mo, nang lagot ako, inom kong to, big B, may inom kong to, big B.
1: Narito din, mong kape.
0: Narito akong kape.
1: Maraga, ni Klimaw, ay mong panagway.
0: Muna akong kaingon.
1: Murag isapot na sab ka.
0: So, salamat kay Sibyo. Ha? Sa pagpadangat ni imong suwat, result mo ang tulumanong. Kung ako ikaw.
1: Antod ug mapohon, mga higala ay kamagkalimot din na ha, sa taliwala ni ngayon ato ang nasinati karon ng mga pag-ulan.
0: Mm-hmm.
1: Ay kawala diyan sa mga baldi.
0: Magpasenda si Toto daw ha. Sindan ta ka, IPM ko to, sindan ta ka.
1: Okay, siyempre, ayaw kalimti ang pagtumar sa mga produktong gigama sa Yes to Health.
0: Mm-hmm.
1: Labi pa ang ato ang Santon Plus Herbal Capsule. Ang ato ang mga kape nga tulok klase depende sa imuhang gipangita nga panlasa.
0: Mm-hmm.
1: Ang kape mga maring nga muna sila ang...
0: Yes, ang kape nga Premium D3 Coffee Mix.
1: Huwag
0: ang siyempre ang atong kape ang... si Uncle Rain. Si Uncle... Call Ray Pirarin, ay ka pala ka-call kay, di ta kontra, oh. Bala na basta kay ang ato, di ha, permanente ang tako. Uy, kaya ba ka ni si Ray?
1: Si Ray?
0: Si Ray, si Uncle Ray, kaya ba naibukton sa bata?
1: Maba di ay.
0: Naibukton sa bata.
1: Masig ba, tumor. Di po tumor.
0: Kaiwan mo na si ate Belen sa bata. Uy, Diyos ko.
1: Gusto mo na magka ng tumor nga. Mura mag-tumor nga, instead sport.
0: Grabe kayo, no? So, wala na, no? Atong kape nga, nindot kayo, atong Santon Gold Coffee Mix, nga nakaigluta tayo ng collagen. O ato ang kape nga, nindot po na nga kape. Ang ato ang Santon Plus Coffee Mix.
1: Wala may kong oras, mga higala, salamat sa mga galili, sa mga naminaw karon, sa mga nagkadaiya ng mga XFM stations sa Tibok, Mindanao.
0: Mm-hmm.
1: Hantod og mapohon, salamat kaayo og...

0: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santon Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
1: Send money abroad quickly and easily with Emlu Year to Western Union. Your funds go far and fast. Trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emlu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
2: Kasi naging kamat yan si mukuna ni mong bana.
3: Hi! Nahilo sa balanghoy.
2: Ang ikaduhan ni mong bana, o sige kamat yan.
3: Huwag yapon. Nahilo yapon sa balanghoy.
2: Katong ikatulo ni mong bana, o sige magiging kamat yan ato.
3: Mahumaopod. Nahilo po siya sa balanghoy.
2: Mubahan! Diba, naman kay ikaupat nga bana, o sige magiging kamat yan ato niya.
3: Ayaw saba ha. Akong gipuspusa ng iyang ulo.
2: Di ay?
3: Gahay mong kay ulo. Ano mo kawag balanghoy?
4: It's starting
5: XFM.
6: Ang mga bukol-bukol
7: Santon Plus Herbal Capsule na pamatutang epektibo.
8: Ako di ay si Jocelyn Vergara, 43 anyos, taga San Isidro, Jensan. Kung isa ka med sa una, pero tigit na akong kulbaa o kabalaka dihang nakabantay kung aaduna di ay kuy bukol sa kong tutoy. Gawas nga magmulngol kini usahay, apiktado gid kaayo akong paninda o paglihok-lihok matag-adlaw. Dako gid kaayo akong pasalamat sukad nga gitambagan ko sa akong kumare nga magtumar og Santon Plus Capsule. Kanunay na ako ning ginainom matag-adlaw ug sa paglabay sa panahon, dako kaayo ang kausaban. Nahupay ang ngulngol, hangtod nga inanay gyud nga nahanaw ug mikupos ang bukol. Karon nagsik na kaayo kong mamaligya ug gaan na kaayo akong pamati sa tibuok lawas. Salamat gid kaayo sa Ginoo ug sa Santon Plus sa dako nga tabang sa akong panglawas. Sa mga nanay dira, sulayin ninyo ang Santon Plus kay nakatabang gid kini.

0: BBM umangat sa SWS third quarter survey. BP Duterte matatag pa rin.
1: 51% ng mga Pilipino gustong personal na tumistigo si VP Sara Duterte sa impeachment trial ayon sa Pulse Asia.
0: Kampo ni VP Sara naniniwalang walang sapat na batayan sa three articles of impeachment kaya't iniurong ng prosecution.
1: Dating Health Secretary Janet Garin at iba pang health officials absuelto sa Deng Baksha case.
0: Taas sahod sa Central Visayas, epektibo na ngayong araw.
1: Cardinal Tagle mangunguna sa misa sa Vatican habang nagpapagaling si Pope Leo XIV.
0: Palitang regional PBBM, pinangunahan ang 2026 National Peso Congress sa Cebu.
1: Sa balitang international, Pope Leo XIV tinanggalan ng cancerous tumor sa nagarap na lung operation.
0: Balitang showbiz, Wawi de Guzman ligtas sa naganap na aksidente sa Batangas.
1: At sa balitang sports, kampanya ni Alex Ayala sa Wuhan Open China natapos na.
2: XFM News Nationwide. Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News Nationwide. Nationwide.
0: Mga katropa, pananghanian po tayo ng Wednesday, October 14, 2026. Live tayo mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabayan din po tayo na sumasa inyo sa lahat ng XFM station sa Luzon, Visayas at Mindanao.
1: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM radio app sa ating mga Android phones.
0: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
1: Ako si Brian DePaz.
2: XFM News Nationwide.
0: Bagyang tumaas ang tiwala ng publiko kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa ikatlong quarter ng taon. Pero nananatiling mataas ang trust rating ni Vice President Sara Duterte batay sa survey ng Social Weather Stations na kinumisyon ng Strat-Based Group. Sa survey na isinagawa mula September 21 hanggang 27, nasa 36% ang mga respondents na may malaking tiwala kay Marcos mula sa 34% noong June. Bumaba naman sa 40% mula sa 45% ang may kaunting tiwala sa Pangulo, habang tumaas naman sa 22% mula sa 19% ang undecided. Samantala, nanatili sa 56% ang mga respondent na may malaking tiwala kay VP Duterte, bahagyang mas mababa sa 57% noong June. Ayon sa Strat-Based Group, kabilang sa mga isyong sinusubaybayan ng publiko, ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin, flood control anomalies controversy at ang impeachment trial ng Vice Presidente.
2: XFM News Nationwide.
1: Mahigit kalahati ng mga adult Filipino ang naniniwalang dapat personal na tumistigo si Vice President Sara Duterte sa Senate Impeachment Court batay sa survey ng Pulse Asia na inilabas ngayong araw. Sa survey na isinagawa noong September 17 hanggang 24, sa 2,400 respondents, 51% ang pabor sa pagtestigo ni Duterte, habang 34% naman ang tutol at 14% ang undecided. Samantala, sa mga nakakaalam sa aligasyon ng unexplained wealth laban sa pangalawang pangulo, 39% ang hindi matukoy kung totoo o hindi ang mga paratang, 30% ang naniniwalang hindi ito totoo at 29% ang naniniwalang totoo. Lumabas din sa survey na 55% ng mga adult Filipino ang interesado sa impeachment proceedings, kahit 53% ang nagsabing kaunti lamang ang kanilang nalalaman tungkol sa kaso, kung saan sa internet at television ang pangunahing sources ng kanilang impormasyon. Sa usapin naman ang pagiging patas ng mga senator judges, 60% ang naniniwalang may mga senador na magiging patas. Ang survey ay may margin of error na plus or minus 2 percentage points sa 95% confidence level.
0: Iginiit ng kampo ni Vice President Sara Duterte na hindi sapat ang mga press conference at panayam sa media para sagutin ang mga aligasyon ng pagbabanta at maling paggamit ng confidential funds laban sa Vice Presidente. Ayon kay Defense Spokesman Michael Poa, nais nilang makapagharap pa rin ng mga testigo at ebidensya sa impeachment court upang maipaliwanag ang panig ni Duterte. Ito ang sagot ng depensa matapos bawiin ng prosecution ang tatlong articles of impeachment, kabilang ang mga aligasyon ng maling paggamit ng confidential funds, grave threats at bribery. Hindi naman tinukoy ni POWA kung sino-sinong testigo ang nais nilang ipatawag habang hinihintay pa ng kampo ang magiging pasya ng impeachment court sa kanilang kahilingan. Inaasahan po magpapatuloy impeachment trial sa Senado sa Nobyembre 9 matapos ang deliberasyon sa 2027 proposed national budget.
2: The Philippines Vice President Sara Duterte's impeachment hearing update.
1: Kinuwestiyon ni Attorney Paolo Panelo, tagapagsalita ni Vice President Sara Duterte, ang umano'y pag-aaksaya ng pera ng taong bayan matapos bawiin ng prosecution ang tatlong articles of impeachment laban sa Vice Presidente. Ayon kay Attorney Panelo, umabot sa 20 araw ang pagdinig sa dalawang aligasyon habang tinatay ang 25 million pesos kada araw ang gastos sa operasyon ng Senado o nasa kabuuang kalahating milyong piso. Git pa ng abogado na sayang din ang oras at resources ng Senado dahil sa naging hakbang ng House Prosecution.
2: XFM News Nationwide.
0: Kampo ni VP Sara Duterte na niniwalang walang sapat na batayan ang tatlong articles of impeachment kaya't iniurong na lamang ng prosecution. Katropa natin sa balita, Brian De Paz, XFM Mega Manila.
1: Ni Attorney Paolo Panelo, tagapagsalita ni Vice President Sara Duterte na nagpapakita umano ng kawalan ng sapat na batayan ang mga aligasyon laban sa pangalawang pangulo matapos magdesisyon ang prosekusyon na bawiin ang tatlo sa apat na articles of impeachment laban sa kanya. Sa pahayag nitong Miyerkules, October 14, igrit ni Panelo na ang pag-atras ng prosekusyon ay indikasyon umano na walang sapat na basihan ang mga paratang laban kay VP Sara mula pa sa simula. Kinwestiyon din niya ang umano'y kawalan ng matinding reaksyon mula sa mga miyembro ng Senate Majority kaugnay ng naging hakbang ng prosekusyon. Matatanda ang formal na iniurong ng House Prosecution ang Article 1 na may kaugnayan sa umano'y maling paggamit ng confidential funds, Article 3 tungkol sa bribery at Article 4 hinggil sa grave threats. Samantala, Article 2 na tumatalakay sa umano'y unexplained wealth na lamang ang ipinagpapatuloy ng prosekusyon sa impeachment trial laban kay VP Sara. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
1: Iginit ni former IBP National Executive Director Attorney Antonio Ligon na may karapatan ang House Prosecution Panel na iatras ang tatlong articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte at ituon ang paglilit sa natitirang aligasyon ng unexplained wealth o hindi maipaliwanag na yaman. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni Ligon na bilang ang kamara ang naghain ng reklamo, may kapangyarihan silang magpasya kung aling mga aligasyon ang itutuloy sa paglilitis.
3: Tinatayaan na nila yung accountability issue against the Vice President doon sa latest article na present nila, yung unexplained wealth. Uh-huh. Sa kanila, hindi na kailangan tugay-gayin. Dito na lang tayo sa unexplained wealth kasi matibay na ebidensya at dito, eh, kahit na abutin sila ng detalyadong presentasyon, uh-huh, confident, yun ang assumption ko, na mako-convict on the accountability issue, si Vice President.
1: Yan ang tinig ni dating IBP National Executive Director Attorney Antonio Ligon.
2: XFM News Nationwide.
0: Sa kasabay na panayam, hindi nangangahulugang nasayang ang oras ng Senado sa tatlong inatras na articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte dahil naihain na ng House Prosecution Panel ang mga testigo at kanilang testimonya. Sa panayam na XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni Ligon na ang hindi na lamang matutuloy ay ang mas mahabang proseso ng pag-aharap at pagsusuri sa mga documentary evidence kaugnay ng tatlong artikulong inatras ng prosecution panel.
3: Sa gastos, binabawasan nga natin ang gastos para hindi na humaba pa to, ang usapin na to. Ngayon, ang gagawin ng prosecution, inuurong impeachment. Aba, pati ako magagalit. Bakit? Ginastos nyo pera ko tapos iuurong nyo pala. Ang ginagawa nila, hindi naman inuurong. Paghahandaan ko ngayon, itong sinasabi mong i-impeach mo ko dahil dito sa unexplained wealth. Dito ko ipo-focus at tingin ko sa paningin din ng taong bayan, kung makalusot dyan sa unexplained wealth at wala talaga, pwede tapos ang boxing.
0: Sinabi ni Ligon na maaari pa rin idulog sa Korte Suprema ang pag-atras ng House Prosecution Panel sa tatlong articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Kung may batayan para questionin hakbang dahil sa grave abuse of discretion.
2: XFM News Nationwide.
1: Sa iba pang balita, nakatakdang tumistigo si dating Public Works Secretary Manuel Bonoan at iba pang whistleblowers laban kay Senator Jinggo Estrada sa kinakaharap nitong plunder case kaugnay ng umano'y kickback scheme sa flood control projects. Ayon sa prosecution, maghahain ito ng 21 witnesses sa bail hearing ni Estrada mula October 20 hanggang November 12 upang patunayan na malakas ang ebidensya laban sa senador at sa mga kasamang opisyal ng Department of Public Works and Highways o DPWH. Kabilang sa mga testigo ang isang Senate official, mga opisyal at human resources personnel ng DPWH Central Office at isang National Bureau of Investigation officer.
2: XFM News Nationwide.
0: Dalawang dating security aide ni Saldico ang tumistigo sa Sandigan Bayan tungkol sa muni paghatid ng mga manetang puno ng pera sa mga tirahan ni Late Representative Martin Romualdez. Ayon kay Hill Navidad, 5 beses siyang nasaksihan o personal na naghatid ng mga maleta. Kabilang po ang delivery noong September o November 21, 2023. Samantala, sinabi naman ni Christopher Esquivel na sinabihan siyang naglalaman ng pera ang mga maleta at nasa 10 milyong piso hanggang 17 milyong piso ang laman ng bawat isa. Depende sa laki nito. Sa kanilang judicial affidavit, sinabi rin ng dalawa na may nag-alok umano sa kanila ng 10 milyong piso kapalit ng pagbawi sa kanilang mga pahayag. Ngunit hindi nila pinangalanan ang pagkakakilanlan na nag-alok. Kinwestiyon naman ang kampo ni Romualdez ang testimonya ni Navidad. Ngunit ibinasura ng korte ang karamihan sa mga pagtutol ng depensa.
2: XFM News Nationwide.
1: Pinawalang sala ng Sandigan Bayan si dating Health Secretary at ngayon House Deputy Speaker Janet Garin at ilang dating opisyal ng Department of Health sa mga kasong graft at technical malversation kaugnay ng pagbili ng 3.55 billion pesos na Deng Vaxia vaccines noong 2015. Sa desisyong inilabas noong October 13, sinabi ng korte na nabigo ang prosekusyon na patunayan ang pagkakasala ng mga akusado. Nagugat ang kaso sa paglilipat ng pondo ng gobyerno para pondohan ang pagbili ng bakuna laban sa dengue para sa mga mag-aaral. Ayon sa Sandigan Bayan, walang sapat na ebidensya ang magpapatunay na may pandaraya o masamang intensyon ang mga akusado at kinumpirma rin ng Commission on Audit na walang nawawalang pondo sa transaksyon. Sa kasong technical malversation, sinabi ng korte na hindi natugunan ang mahalagang elemento ng krimen dahil inaprubahan ni dating Pangulong Benigno Noynoy Aquino III sa pamamagitan ni dating Budget Secretary Florencio Abad ang paggamit ng pondo.
2: XFM News Nationwide.
0: Samantala, tiniyak ng Kamara de Representantes na nakahanda na ang panukalang 7.2 trillion pesos na pambansang budget para sa taong 2027 para tugunan ang epekto ng matinding El Nino na inaasahang magpapatuloy hanggang kalagitnaan ng susunod na taon. Kabilang sa Manilaan ang 10 bilyong piso para sa mga magsasaka at mga isda, 4.49 o 4.96 bilyon pesos para sa kalsada nag-uugnay sa mga sakahan at pamilihan, 1 bilyon pesos na subsidy sa gasolina para sa mga tsuper at iba pang manggagawa sa transportasyon. Samantala, maglalagay ang Department of Health ng mga espesyal na pila sa emergency room para sa mga pasyenteng may sakit dulot ng matinding init, kabilang ang heat stroke at heat exhaustion. Nagpakalat naman ang Department of Environment and Natural Resources na mga sistemang tutulong sa pagsubaybay sa panganib ng sunog sa kagubatan, pagkasira ng mga bahura at kakulangan sa tubig.
2: XFM News Nationwide.
1: Dagdag sahod sa Central Visayas, epektibo na. Mga kasambahay, may dagdag na 500 piso bawat buwan. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
2: Live!
4: Report. Epektibo na ngayong araw, October 14, ang dagdag sahod ng 42 pesos kada araw para sa mga magagawa sa Central Visayas. Alisunod sa Wage Order Number ROBI-27, kasabi nito, ipatutupad na rin ang 500 pesos dagdag sa buwanang sahod ng mga domestic worker o kasambahay sa nasabing riyon. Layunin ng dagdag sahod na maitaas ang minimum nakita ng mga magagawa at matulungan silang matugunan ang kanilang pang-araw-araw na pangangailangan sa gitna ng patuloy ng gastusin. Dahil dito, pinalalahanan ng mga employer sa Central Visayas na maigpit na sundin ang bagong minimum wage rates at tiyaking tama ang naayon sa batas ang ibinabayad na sahod sa kanilang mga manggagawa. Para sa nagkakay sa Pilipino, para sa Pilipinas, ako, si Katropang Ursa Lunar, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, pangungunahan po ni Filipino Cardinal Luis Antonio Tagle ang isang misa sa St. Peter's Square sa Vatican ngayong Miyerkules. Habang nagpapagaling si Pope Leo XVI matapos ang operasyon sa baga. Ayon sa Vatican, alas 10 na umaga, oras ng Vatican, o mamaya po yan na alas 4 ng hapon, oras sa atin sa bansa, ang misa na dadaluhan ng mga leader ng Simbahang Katolika, mga mag-asawa at iba pang eksperto kasama ang mga panalangin para sa kalusugan ng Santo Papa. Kamakailan lamang inaprobahan ni Pope Leo XVI ang pagkakatalaga kay Tagle bilang Dean ng College of Cardinals na siyang nangasiwa sa mahalagang proseso ng mga kardinal. Kabilang din ang pagpili ng bagong Santo Papa kapag ka nabakante ang posisyon. Si Tagle ang kauna-unang Asian cleric na nahalal sa nasabing posisyon na karaniwan pong hinahawakan ng mga European cardinal.
2: XFM News Nationwide. Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto. Mabilisan man ang takbo ng bawat segundo. Hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
0: Alas 12:18 ang tamang oras sa XFM News Nationwide. Live din tayo katropa sa iba pang XFM station sa Pilipinas. XFM 101.7 Bukidnon, XFM 103.9 Bacolod, at XFM 100.7 Iloilo.
2: Balitang, balitang regional, regional.
0: Si Pangulong Bongbong Marcos ay dumalo sa mga aktibidad dyan sa Lapu-Lapu City, Cebu. Katropa natin sa update, Almi Mata na XFM Cebu.
5: Si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa ilang aktibidad sa Lapu-Lapu City, Cebu nitong Miyerkules. Kabilang sa mga aktibidad ang paglulunsad ng programang Tulong Panghanap Buhay sa ating Disadvantaged Displaced Worker o TUPAD na naglalayong magbigay ng pansamantalang trabaho sa mga kwalipikadong magagawang nawala ng hanap buhay. Inilabas din ang Department Order No. 239-E Series of 2026 ni Dulis Secretary Francis Tolentino upang mapahusay ang pagpapatupad ng TUPAD programa. Dumalo rin ang mga kinatawa ng pamahalaan at sektor ng paggawa sa 26 na National Public Employment Service Office o PESO Congress na ginanap sa Jay Park Island Resort at Water Park sa nasabing lungsod. Tinatayang 1,200 ang lumahok kabilang mga opisyal at personal ng PESO at iba pang stakeholders sa sektor ng empleyo ang nakibahagi sa pagtitipon. Layunin ng mga aktibidad na palawakin ang oportunidad sa trabaho, magbigay ng pansamantalang hanap buhay sa mga kwalipikadong magagawa at upahusay ang mga serbisyo sa paghahanap ng trabaho sa bansa. Mga katropa, simulan ang araw sa sarap ng Santhonog Coffee Mix, ang healthy na kape para sa lahat. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si Katropang Almi Mata, XFM News.
1: LTO nag-issue ng show cause order laban sa rider na nagsagawa ng driving stunt sa Davao City Coastal Road. Katropa natin sa balita, Marvin Ebano ng XFM Davao.
2: Live report. Report.
6: Nag-issue na ng show cause order ang Land Transportation Office Regional Office 11 laban sa isang rider na nag-viral dahil sa mapanganib na pagmamaneho sa Davao City Coastal Road. Inatasan ng LTO 11 ang rider at ang rehistradong may-ari ng motorsiklo na humarap sa Regional Intelligence and Investigation Unit Regional Law Enforcement Section sa Davao City sa loob ng 5 araw mula sa pagtanggap ng show cause order. Inaatasan silang magsumite ng sinumpaang salaysay o paliwanag kasama ang mga kaukulang orihinal na dokumento. Sa viral video na ibinahagi ng Davao Idiot Drivers 2.0, makikitang nakatayo ang rider habang umaandar ang motorsiklo at hindi niya hawak ang manibela habang bumibiyahe sa pampublikong kalsada. Ayon kay LTO Chief Assistant Secretary Marcos Villacanilao, maaaring maaksidente ang rider at malagay sa panganib ang buhay nito at ng iba pang mga motorista

0: XFM News.
1: Roomboy natagpo ang patay sa loob ng lodging house sa Molo, Iloilo City. Katropa natin sa balita, Jansen Crisostomo ng XFM Iloilo.
2: Ang buhay ng matagpuan ang 44-anyos na room boy sa loob ng tinutuluyang lodging house sa barangay North Balwarte, Molo sa lungsod ng Iloilo. Ayon sa imbestigasyon ng pulis, pasado launa ng madaling araw na mag-check-in ang biktima kasama ang kaibigan nitong isa ring room boy sa lodging house na katabi lang ng kanilang tinatrabahuhan. Nag-inuman umanong magkaibigan sa loob ng lodging house kasama ang dalawa pang mga babae. Nauna umanong nag-check-out ang mga babae at naiwan ang biktima at ang kaibigan ito na natutulog sa kani-kanilang mga kwarto. Pasado alas 5 ng madaling araw nang mag-check out na sana ang dalawa, subalit hindi pa rin lumalabas ng kwarto ang biktima. Pinilit na lang umano ng room boy na pasukin ang kwarto ng biktima dahil hindi na ito sumasagot. Nang makita ang nangyari, agad na humingi ng tulong ang room boy. Dinala pa sa ospital ang biktima, subalit idiniklarang dead on arrival. Ayon sa pulis, posibleng inatake sa puso ang biktima. Samantala, kinumpirma naman ng asawa ng biktima na dalawang beses na nainatake sa puso ang kanyang mister. Survivor na rin umano ito sa sakit na stroke. Naniniwala ang pamilya na walang foul play sa pagkamatay ng kanilang kaanak at pinili na lang na hindi na ipasailalim pa sa autopsy examination ang bangkay ng biktima. Hindi na rin nagbigay pa ng pahayag ang pamunuan ng naturang lodging house. Mula sa XFM 100.7 Iloilo, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si katropang Jansen Crisostomo, XFM News.
3: At panghuli, mag-asawang nakatakda po na operahan sa CBMC. Nasunugan naman sa Tugigaraw. Katropa natin sa balita, JP Saking, XFM Tugigaraw.
4: Halos walang naisalba na gamit ang pamilyang Paracua matapos tupugin ng apoy ang kanilang tahanan sa Lecaros Extension Barangay Ugag Sur, Tugigaraw City. Dito ay 12 ng Oktubre ngayong taon sa isang iglap. Abo ang inabot ng lahat ng kanilang pinaghirapan at tanging suot na damit na lamang ang natira. Bandang alas 4 ng hapon nang biglang sumiklab ang sunog na nagsimula umano sa kusina ng kanilang bahay. Mabilis na kumalat ang apoy at nilamon ang buong kabahayan. Agad namang rumesponde ang Bureau of Fire Protection or BFP Tugigaraw matapos makatanggap ng tawag mula kay Gladys Paragua at naideklarang fire out naman ng sunog. Bandang alas 5 ng hapon ay kay Gladys nasa sakahan umano ang kanyang magulang nang mangyari ang sunog at wala rin umano sa kanilang bahay ang kanyang kapatid nang sumiklab ang sunog. Mabuti na lamang at walang naitalang na sawi o nasugatan sa insidente. Samantala, kasama rin sa nasunog ang mahalagang dokumento ng kanyang asawa na nakatakdang sanang operahan sa Cagayan Valley Medical Center or CVMC. Isang mabigat na dagok ito para naman sa kanilang pamilya na ngayon ay humaharap sa magkapatong na problema. Samantala, na damay din sa sunog ang isang bahay kung saan may nakatirang bedridden na agad namang nailabas sa tulong ng mga kaanak at kapitbahay. Sa paunang ulat ng BFP, bagya lamang ang pinsala sa ikalawang bahay kumpara sa bahay ng pamilyang Paragua na halos abo ang natira. Patuloy pa rin inimbestigahan ngayon ng BFP Tugigaraw ang tunay na sanhi ng sunog at inaalam pa ang kabuong halaga ng pinsalang iniwan nito. Paalala naman ang ahensya sa publiko na laging diyakin ang kaligtasan ng mga tangke ng LPG at mga kagamitang dekuryente upang maiwasan ang ganitong uri ng trahedya. Mula dito sa himpilan ng 95.7 XFM Tugigaraw para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas. At sa buong mundo, ito si katropang JP Saking, XFM News. Weather
3: update. Tropang Brian, nakaka-peg to point or tropical convergence zone sa Visayas at Mindanao, habang northeaster wind flow naman ang umiiral sa northern Luzon ngayong araw.
1: Katropang body, localized thunderstorms pa rin ang iiral at mararanasan sa Metro Manila sa nanalabing bahagi ng Luzon.
3: May bagyo ring minomonitor ng PAGASA sa layong 2,340 km east ng extreme northern Luzon, mga katropa, pero hindi po ito inasang papasok sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Wala rin direct na epekto yan sa lagay ng panahon sa bansa.
1: Samantala, sumikat ang araw kaninang alas 5.47 ng umaga, tinasahang lulubog bandang alas 5.37 ng gabi.
3: Ang weather update, inihatid po sa atin katropa ng Santon Plus Oil.
5: Balitang International.
3: Ang Balitang International, ihatid naman sa atin ngayon ang Santon Plus Capsule. Matagumpay na sumailalim sa thoracic surgery si Pope Leo XVI sa Gemelli Hospital dyan sa Rome nitong Tuesday.

0: Tapos makumpirma ang lung adenocarcinoma, isang uri po ng cancer sa baga. Ayon sa Vatican News, tinanggal ng mga surgeon ang lower lobe ng kanyang baga at tumagal na humigit kumulang sa 90 minutes ang operasyon. Iniulat din ng mga doktor na wala po namang naging komplikasyon. Matapos ang operasyon, normal na nagising ang Santo Papa at ibinalik sa kanyang silid para sa monitoring. Showbiz
1: News. Ang balitang showbiz ay sa inyo ng Clear Skin Herbal Soap. Tiniyak ng aktor at dancer na si Wawi de Guzman na ligtas siya matapos bumangga ang kanyang sasakyan sa concrete barrier sa Santo Tomas City, Batangas madaling araw kahapon. Sa Facebook post, sinabi ni Wawi na wala siyang malubhang injury at nasa maayos siyang kalagayan matapos ang aksidente. Ayon sa pulisya, inamin na aktor na nakatulog siya habang nagmamaneho kaya bumangga ang sasakyan sa mga harang sa Maharlika Highway, Barangay San Bartolome. Galing umano si Wawi sa isang show sa Ginayangan, Quezon at kasama niya sa sasakyan ang dalawa pang individual na naiulat din ligtas. Sa kabila ng insidente, pabirong sinabi na aktor na kaya pa niyang mag-warm up para sa susunod niyang commitment at hinikayat ang kanyang mga fans na huwag mag-alala. Para sa balitang showbiz, ako si Katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
0: Balitang Sports. Ang Balitang Sports sa Tetsante ng Premium D3 Soft Gel Capsule, katropa. Kampanya po ni Alex Ayala sa Wuhan, China ay natapos na. Nabigo siya at ang Turkish partner na si Zeynep Zonmez na umusad sa doubles event ng WTA 1000 Wuhan Open matapos matalo sa Ukrainian tandem ni Diana Yastremska at Angelina Kalinina. 6-2, 6-3 dyan sa China. Yan ay ikalawang sunod na pagkatalo po ni Ayala sa loob ng wala pang isang araw. Matapos siyang mabigo rin sa singles event kontra Chinese player na si Han Shi sa round 1. At dahil po dito ay maaga nagtapos ang kampanya ni Ayala sa Wuhan Open kung saan inasaan sana mapagtatala sa mas magandang run bilang number 13 seed. XFM News Nationwide. Katropang Brian, 72 days na lang.
2: Pasko na.
0: Ay, bilis. Live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Ayun, tumatakbo pa.
2: Oo nga ba? Magalaw-galaw na yan.
0: Ibang klase. Kami po ay yung mga katropa. Sigurado na ako. Ako si Buddy Oberas.
2: Opo. At ako po si Brian Tepaz.
0: Katropa na lahat. Katropa ng bawat Pilipino hanggang bukas. Maraming salamat. Mabuhay. Exciting. Pilipinas.

0: lahi ra gyud ka. Basta trabaho, ekstrahan gyud ang kakugi. Ug sa pamilya, giekstrahan ng pag-amuma. Para nimo, giekstrahan ng McDo sulit busog meals. Ang pinakalami na chicken fillet with extra rice at 99 pesos. And extra sudan at 129 pesos. Sulit busog sa McDo.
1: Pinakalamit na chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants, November 2025 to January 2026. Luzon, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 254286, Series of 2026.
2: Mga katropa, upat katuig na ang XFM Davao City. Hatod namo kaninyo ang Serbisyong Katropa Caravan.
3: Serbisyong Katropa Caravan
2: 2026. Adi ang mga musunod ng mga serbisyo. Repair sa mga appliances, cellphone o telebisyon. Mga pamiyembro sa PhilHealth, kauban ang Philippine Health Insurance Corporation. National ID. Hatod kaninyo sa Philippine Statistics Authority. Adunay libreng gupit o massage. Anti-rabies vaccine alang sa binuhing iring o giro. Adunay usay mga health check-up gikan sa Southern Philippines Medical Center. Adunay check-up gikan sa City Health Office o gadunay dental check-up gikan sa Bernardo Dental Clinic. Hatod usab namo kaninyo ang libreng kape o libreng lugaw o dunay dulaan sa mga bata o uban pang mga papremyo. Mapalit usab ninyo sa barato lamang ang presyo ang mga produkto sa Yes to Health Clinic kauban ang Y2H Clinic and Pharmacy din sa Dakbayan sa Davao. Serbisyong Katropa Caravan 2026. Hatod kaninyo sa Philippine Wolf Organization, Vice Mayor Libuangan, Bacachang Travelers Inn and Hot Spring Resort, 11 RCDG o Zeta P Omega. Magkita-kita kita mga katropa sa Serbisyong Katropa 2026 sa Barangay San Juan Agdao, Davao City. Serbisyong Katropa Caravan.
3: Serbisyong Katropa Caravan
2: 2026. Dao!

0: XFM 89.1.
1: See, meron po tayong buy one take one ng Yes Health Vitamin C. And also kapag bibili rin kayo ng Santon Plus Herbal Capsule, meron po tayong 50% discount kapag bibili po kayo ng Yes to Health Vitamin C. Of course, sa atin pong mga Yes to Health Clinic, meron po tayong libreng konsultasyon sa buong Pilipinas, mga ka-wellness. Yes, yan po ay serbisyo publiko ng Yes to Health Incorporated po sa inyo. And of course, pag meron mga iniindang karamdaman, meron po kayong mga kasakit na kung saan napakatagal na ninyong dinadala at wala pa din kagamutan, subukan po ang ating mga services sa mga Yes to Health Clinics po natin. Meron po tayong mga program, modalities na kung saan pwede po natin gawing personalize upang mas mapadali ang inyong gamutan, ang mapadali pong gumaling sa inyong mga karamdaman. And of course, wala pong side effect. Purong natural at herbal ang atin pong pamamaraan. Meron po tayong cleansing and detoxification program, nutritional therapy, meron po tayong herbal therapy, acupuncture, mugukbuyang Korean therapy, by Zapper therapy, Terahertz therapy, and also Natutra therapy or Hilugtok. Yan po ay services exclusive po sa ating mga Yes to Health branches dito po sa Southern Luzon, mga ka-wellness.
2: Ayan, kaya sa mga ka-wellness natin na gustong masubukan, gusto po ninyong na-try ang mga service na in-offer ng Yes to Health, pwede po ninyong bisitahan, pwede po ninyong puntahan ang ating pong mga Yes to Health Wellness Center sa mga sumusunod na lugar.
3: Ka-wellness, nais mo bang subukan ang mga natural healing modalities ng Yes to Health?

0: Bisitahin na ang aming mga branches sa mga sumusunod na lugar. Makati City Branch, Ground Floor, Guadalupe Commercial Complex, Barangay Guadalupe, Makati City, katabi ng Cebuana Lulier. Contact number 0969-627-1262. Santa Rosa City Branch, Super 8 Building, Balibago Complex, Santa Rosa City, Laguna. Contact number 0908-562-4060. Batangas City Branch, City Mart Caido Plaza, Barangay Calicanto, Batangas City. Contact number 0962-349-1256. Santiago City, Isabela, Alfonso Street, Dubinan East, Santiago City, Isabela. Contact number 0910-018-7529. Puerto Princesa City, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan. Contact number 0975-519-7480. Rojas, Palawan, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, Barangay 2, Rojas, Palawan. Contact number 0975-842-4832. Nara, Palawan Branch, Caltex Compound, Panahan 1, Nara, Palawan. Contact number 0907-794-7571. Brooks Point, Palawan, Door number 1, Jekos Place, Poblacion 2, Brooks Point, Palawan, sa likod ng Unitop Mall. Contact number 0950-108-6921. Cuyo, Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo, Palawan. Contact number 0997-704-7099. Iloilo City, Ayang Building, Yulo Street, Iloilo City. Telephone number 033-329-3396. Cebu City, Unit 5, Ground Floor, Z Plaza Building, D. Jerusalem Street, Barangay Zapatera, Cebu City. Tagum City Branch, Door 8, M Central Building, Ganti Road, Magugpu West, Tagum City. Contact number 0909-176-2844. Davao City Branch, Door number 3, Celpol Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina Crossing, Davao City. Sa harap ng Durian World, katabi ng Zili Republika. Contact number 0946-440-6312. Zamboanga, Sibugay, Shock Arcade Building, Unit 7, Purok Masigla, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay. Contact number 0964-157-6120. Pagadian City, Pulmones Building, Dablo Street, Santa Lucia, Pagadian City, sa harap ng Gate 10 Public Market.
1: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
2: Marlon, i-retail. Yung bukong sa puwitan ko, mga piso siguro. Kasi ngayon, parang mais na lang. Ang kalaki, tapos po, gumaling po. Tapos yung kapikati sa dibdib ko sa kaliwa, nawawala. Maraming salamat po sa Santon Plus.
1: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
3: The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
4: Health info po muna tayo, mga ka-wellness. Ang health information po na ito edit sa atin ng Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwan po natin sa araw-araw na pagpapalusog at pagpapalakas ng atin pong pangangatawan. Sa episode na ito, pag-uusapan naman po natin, mga ka-wellness, ang mga panganib na naidudulot ng metabolic syndrome. Ano ba itong metabolic syndrome po na ito, mga ka-wellness, ha? Ito ang pag-uusapan po natin dahil marami, Doc Ron, ang mga tao na nakakaranas nito. Million mga tao sa buong mundo ang nag-suffer from this kind of problem. At itong problema na ito, Doc Ron, hindi lang basta-basta. Mm. Ano? Well, actually, napaka-common niya na problema sa karamihan, but then, yung effect nito sa atin pong pangangatawan is very devastating. Mm-hmm. And actually, karamihan ng mga degenerative diseases ay nakapaloob dito sa problema po na ito, mga ka-wellness. Kaya pag-usapan natin, ano ba talaga itong metabolic syndrome na ito? O sa ibang term nito, tinatawag na Syndrome X. Ano? Paano natin ito kokontrolin? At higit sa lahat, paano ba nakakatulong? ang atin pong mga suplemento, especially ang ating Santon Plus Herbal Capsule sa pagtugon at pagsolusyon sa ganitong problema, Doc Ron.
5: Oh, ang metabolic syndrome, ito ay isang set ng condition na kapag pinagsama-sama, that means tatlong klase ng degenerative disease that results sa 3 or more or hanggang sa 5 na pagkakaroon na itong metabolic problem na ito ay nagpapataas ng risk ng isang tao ng pagkakaroon, number 1, heart disease. Pangalawa, pagkakaroon ng stroke. Pangatlo, ang pagkakaroon na tinatawag natin type 2 diabetes. Ang kabilang sa tinatawag natin mga criteria, ito yung mga criteria, tingnan ninyo, baka mamaya is naisali po kayo sa ganitong criteria. Isa is pagkamataas ang blood pressure.
4: Nako.
5: Pangalawa, kapag dinagdagan na mataas ang blood sugar. So, mataas ang blood pressure, mataas ang blood sugar. Pangatlo, sobrang taba sa tiyan or tinatawag natin belly fat, malaki ang belly fat. So, pag meron na kayong tatlo na yan na pinagsama-sama, that is called already a metabolic syndrome. Also, pag naidagdag pa dyan ang abnormal na cholesterol o di kaya triglyceride level. Kapag present itong tatlo or more or hanggang umabot sa nga 5 na factors na ito, ang tawag na po dyan mga ka-wellness is metabolic syndrome.
4: Kaya pansin ninyo mga ka-wellness yung condition ng inyo pong pangangatawan. Kasi yung iba, Doc Ron, mataas ang blood pressure nila pero hindi naman mataas ang blood sugar nila. Yung iba naman, mataas yung sugar level nila, hindi naman ganun kataas ang BP nila. Oo. Pero pag chinek, nako, eh, taas din pala ng triglyceride sa kanilang pangangatawan. And then sa physical figure nyo pa, eh napapansin nyo na mas nauuna yung tiyan pag naglalakad.
5: Kaya nga, meron nga sabi Doc L na isa sa test ng metabolic syndrome is kapag naglakad ka diretso sa bader, pag nauna yung tiyan na sumabit, kaysa doon sa buong katawan, that means indicator na yan ng pagkakaroon din ng metabolic syndrome.
4: Ayun. Kaya pansinin nyo yan, ha, yung mga pagkakakilanlan na yan. Doctor, paano ba dinadiagnose na ang isang tao ay mayroong ganitong problema, itong metabolic syndrome?
5: According sa ano sa medical world, mayroong 5 criteria. First na criteria na pagkakaroon ng metabolic syndrome is yung mataas na waistline. Meron nga tayong kasabihan, the longer your waistline, the shorter your lifeline. And also, sobrang laki ng belly fat sa belly area.
4: Naalala ko, Doc Ron, yung nakita ko, no? Explanation isang doctor na dapat daw yung circumference ng tiyan mo ay hindi lalagpas sa kabuang sukat ng iyong
5: leg.
4: Kabuang sukat ng iyong height. Ng height mo. For example, ang height mo ay sumusukat ng sabihin natin nasa
5: average
4: 160 or 5'5 ganyan, yes. Sabihin natin 5.5 feet or sa cm ay 160 cm. So dapat yung circumference ng iyong ano, ng iyong tiyan
5: waistline
4: ay hindi lalagpas sa kalahati nun.
5: So that means nasa 80 cm
4: or lower pa,
5: or lower
4: yung waistline po ninyo. Eh pagka na sumukat na yan ng ano, nasa 30 inches or sumukat na yan siya ng ano, ng 90 cm. Eh ang height mo lang ay 160 cm. So indicator na
5: indicator
4: yan siya.
5: Indicator na yan siya. Yes, so number one is malaki yung belly fat. Number two is pag makita na mataas ang triglyceride level.
4: Yeah, isa pa.
5: Kapag kalimitan yan, kailangan yun ng ano, ng lipid profiling kapag para makita ang triglyceride. Number three, mababa ang HDL cholesterol. Pagka mababa ang HDL cholesterol tapos mataas ang triglyceride, that is indicator, mataas na blood pressure, pang-apat, and mataas na fasting blood sugar. Kapag merong tatlo, tandaan niyo, pag merong tatlo doon sa 5, either case na pagka nag-combine yung tatlo, that is already diagnosed as metabolic syndrome.
4: Kapag napansin nila yung Doc Ron na ganyan at nakita nila na ganito nga ang kanilang ano, ang kanilang condition, mahalaga na dapat mabigyan na kagad ng hakbang ito. Mga paunang hakbangin na kinakailangan gagawin. Ngayon, maraming nakakarinig, Doc Ron, about sa insulin resistance, which is closely linked sa ganito pong problema. Paano ba, Doc, na i-coconnect yung problema na insulin resistance or pagiging insensitive ng atin pong mga cellula sa insulin in relationship with dito sa mga metabolic syndrome na ito.
5: Ang insulin, Doc L, sa mga ka-wellness natin, ang insulin is a hormone na kung saan ang primary role ng hormone na ito is para pababain ang blood sugar level. Ang problema, kapag yung cellula natin, yung mga receptor or insulin receptors, ay hindi na siya nagre-react o nagiging manhid na siya. At hindi na nagre-react doon sa katok o pag-trigger ng insulin hormones, ang nangyayari, tumataas ang blood sugar level. Ito ang isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit nagkakaroon na tinatawag natin ng metabolic syndrome. Nagdudulot din ito ng pagtaas ng taba sa tiyan. Kaya mapapansin niyo, those people who are really working hard in order to reduce their weight, pero parang wala namang nagbabago. So, ang pinakaunang ano dyan, pinakaunang problema, i-check po ninyo yung tinatawag natin insulin sensitivity po ninyo. Kasi ang insulin hormones, siya ding nagtuturo sa ating mga fat cells to deposit more fats sa ating katawan. Kaya yan po ay nagpapataas ng taba sa ating tiyan and also nagpapabago din ng ating cholesterol level, especially pagtaas ng triglyceride level at pagbaba ng HDL level sa ating katawan.
4: According to one known doctor, Doc Ron, ano, na ang mga Asian, they don't need to be very big
5: sobrang laki
4: to have a diabetes, especially yung type 2 diabetes. They only need to have a bigger belly. Or bigger waist. Ano? Ang mga Asian kasi, kahit na payat sila, payat sa braso, payat yung binti,
5: tapos,
4: pero malaki yung tiyan, indicator na po yun. Pwede maging indicator yun na pagkakaroon po ninyo ng problema sa inyo pong sugar level or pagkakaroon ng type 2 diabetes, ano? Kaya compare dun sa mga ano, sa mga western
5: ano, na, kasi makita mo sobrang laki na nila, pero yung mga lipid profile okay pa, blood pressure okay pa, blood sugar okay pa, kahit na kung titingnan mo sa atin sobrang
4: na. Kung ikaw compare mo sa atin
5: sa mga Pilipino,
4: kaya yun yung problema sa atin ng mga Asian people, ano? Na yan talaga yung isa sa pinakapalatandaan itong pagkakaroon ng bigger belly, kung tawagin. So, kung ma-manage natin, Doc Ron, yung insulin resistance sa ating pong pangatawan, makakatulong ito, Doc Ron, para maiwasan din yung unti-unting paglaki ng belly size.
5: Tama ka dyan, Doc L. Kaya kailangan na pinakaunang primary na i-address natin is to control or mapaganda yung sensitivity ng ating insulin sa ating katawan para magkaroon ng better chances na hindi magkaroon ng type 2 diabetes o di kaya tinatawag natin na heart problem, which is closely linked doon sa insulin resistance.
4: Maraming nagtatanong, Doc Ron, pwede bang daanin in a natural way or meron bang mga natural remedies para mabigyan ng solusyon yung ganitong problema, like yung pagkakaroon ng bigger belly, pagkakaroon ng insulin resistance, or pagkakaroon ng ilan or karamihan doon sa mga nakapaloob sa metabolic syndrome na problema?
5: Well, meron po tayo niyan. Merong natural supplements na pwedeng makatulong. Isa na yun, yung Santon Plus Herbal Capsule natin. Why? In what way that the Santon Plus Herbal Capsule could really help with you guys with this metabolic problem? Number one, ang Santons po natin, isang antioxidant na nakakatulong na pababain ang inflammation sa ating katawan. Hindi lamang ang inflammation, pati na din ang oxidative stress na konektado sa tinatawag natin insulin resistance at metabolic problem. Kapag mataas kasi ang metabolic stress natin, mataas ang cortisol level, adrenaline level din natin sa ating katawan, tumataas din. At yun ay nag-i-inhibit ng sensitivity ng insulin sa ating mga selula. Also, ang Santon Plus Herbal Capsule ay pwedeng suportahan ang regulation ng blood sugar and cholesterol. Especially dun sa blood sugar kasi binabypass yung GLUT4 pathway na kung saan is nagagamit yung sugar po sa dugo na hindi na dumadaan doon sa insulin pathway is natatanggal. Ibig sabihin, hindi na niya. Kung meron kayong insulin resistance, it bypasses insulin pathway at didiretso na maa-absorb na ng katawan. So, hindi tataas yung blood sugar level.
4: Uh-oh.
5: And also, kapag matatandaan, closely linked kasi, Doc L, yung mataas na blood sugar at mataas na cholesterol level.
4: Yeah,
5: so, once na ang blood sugar natin is nasa normal range, our cholesterol level, especially your triglyceride level, will be babalik din yan sa normal. At also, yung pangkalahatang metabolic health. Ang kaibahan ng ating Santon Plus Herbal Capsule mm-hmm. sa napakaraming kasi napakarami binabaha mm-hmm. ng ng mangustin na products sa market with regards to food supplement. Ang kaibahan ng Santon Plus Herbal Capsule dahil sa santons at moringin ito. Mm-hmm. Alam nyo ba na yung powder lang mm-hmm. ay nasa 0.4% lamang ang absorbability noon
4: mm-hmm.
5: ng mangustin. Pagka natural powder.
4: Mm-hmm.
5: Pero kapag ka pharma grade, mm-hmm. mas mataas ang absorbability nito sa ating katawan. At nagkasama pa yung catalyst.
4: Mm-hmm.
5: Bakit magkasama yung moringin at saka santon sa Santon Plus Herbal Capsule? Kasi ang moringin is a catalyst that maximizes the absorbability ng santons mm-hmm. mula doon sa mangustin.
4: Yeah.
5: So, a combination ng santons at moringin ay pharma grade. Mm-hmm. Yan ang kaibahan sa Santon Plus Herbal Capsule doon sa ibang mga produkto. It is a pharma grade kaya napakataas ng potency and absorbability nito mm-hmm. sa ating katawan. Ngunit tandaan, isa sa importante kahit na nagsa Santon Plus Herbal Capsule mm-hmm. kayo, kailangan nyo pa ding magpakonsulta sa inyong doktor, magpa-check ng triglyceride level ninyo, magpa-check ng blood sugar level mm-hmm. ninyo, ng inyong BP, and also tandaan po natin, ang Santon Plus Herbal Capsule mga ka-wellness, hindi po yan substitute sa healthy life. Lifestyle.
4: Mm-hmm.
5: That would complement your healthy lifestyle and it will help you to cope up more with those metabolic syndrome kapag a healthy lifestyle at meron kang Santon Plus Herbal Capsule.
4: Yan ang agandahan mga ka-wellness sa Santon mm-hmm. Plus Herbal Capsule natin. Ano? Nakakatulong din siya, Doc Ron, dun mm-hmm. sa karamihan ng mga inflammatory diseases or inflammations na nangyari sa ating pangangatawan, especially yung low-grade inflammation
5: yes.
4: or chronic inflammation kung tawagin na yan din yung mga factor para sa pagkakaroon ng mga degenerative diseases. Ang Santon din natin, Doc Ron, yung Santon na nandun sa Santon Plus Herbal Capsule natin, ay tumutulong din siya sa insulin sensitivity
5: mm-hmm.
4: ng ating pong pangangatawan. And it works like the work of insulin sa katawan po natin, like yung na-explain mo kaninang umaga, ano, na binabypass nito yung daanan, yung pathway ng insulin dun sa ating cellula para mas maging efficient yung trabaho nito at mas maging maganda yung metabolism ng sugar mm-hmm. sa atin pong dugo, mga kaibigan. No? Isa kasi yun sa mga problema, Doc Ron, pagka nagkakaroon tayo ng hyperinsulinemia,
5: yes.
4: kung tawagin, mas toxic yan kesa dun sa asukal na dumadami dun sa iyong bloodstream. Ano? At yun yung hirap sa karamihan ng mga tao, Doc Ron, na meron silang mataas na insulin level sa kanila pong dugo. Halos hindi nila napipigilan yung cravings nila.
5: Mm-hmm. Kasi nagdudoble kasi Doc L yung yung inflammatory
4: mm-hmm.
5: markers.
4: Tama.
5: Insulin in its pagka nasa threshold siya mm-hmm. is anti-inflammatory.
4: Mm-hmm.
5: Pero pagka lumagpas siya, it is already pro-inflammatory. So
4: yan.
5: Pag mataas ang insulin, pro-inflammatory. Mataas mm-hmm. ang blood sugar, pro-inflammatory.
4: Oh.
5: Both yun pag nagsama-sama that causes yung tinatawag natin chronic inflammation mm-hmm. sa ating katawan at pinakaunang naapektuhan talaga yan ang mga ugat po natin, especially yung endothelial lining ng mm-hmm. ating mga ugat.
4: Kaya ugaling po mga ka-wellness ha, na uminom ng Santon Plus Herbal Capsule natin, syempre isabay pa rin yung proper lifestyle
5: mm-hmm.
4: or yung proper diet po natin with the aid of Santon Plus Herbal Capsule.
5: Yes.
4: Okay. Sa ating pagbalik mga ka-wellness ay atin pang pag-uusapan kung ano yung mga tips na pwede din maibahagi sa ating mga ka-wellness in relationship dito sa pinag-uusapan natin na metabolic syndrome or yung syndrome X kung tawagin po nila. Kaya sa mga kabayan natin dyan, tutok lang po dahil

0: Narinig ko sa radyo na yung sa Santon Plus, nag-take din ako. Salamat sa Santon Plus, gumaling yung sakit ko.
1: Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
2: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan

0: yung vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health, health info.
1: Balik po tayo mga ka-wellness sa atin pong talakayan. At sa mga kabayan natin, kung meron kayong mga katanungan patungkol sa pinag-uusapan natin, i-text lang yan sa atin pong numero, mga ka-wellness. Dok Ron, pag-usapan naman natin, ano ba yung mga steps o ano ba yung mga pwedeng gawin ng mga ka-wellness natin, like mga aggressive prevention strategies para maiwasan itong pagkakaroon ng metabolic syndrome?
2: So, ibig sabihin, pagka-aggressive, you need to act now before it's too late.
1: Agaran yan.
2: Oh, agaran po yan.
1: Kaya sabi nga, daig ng maagap ang masikap.
2: Ang masikap. Kasi mas maraming magagawa kapag ka maagap.
1: Oo naman.
2: Yes.
1: Maagapan mo yung mga karamdaman bago pa lumala ito. Mas maganda yun kaysa paghisikapan mo na gamutin.
2: Mas
1: lalo
2: mahirap,
1: na pag lumala na.
2: Mas mahirap pang gamot kaysa mag-prevent. Mm-hmm. Mas madali mag-prevent. Kasi mas maintain mo na lang. Mas lesser din ang maintenance. Mm-hmm. Number one, na aggressive lifestyle. Number one, kumain ng balanced diet.
1: Yan.
2: Puno ng whole grains. Ang white rice, hindi po yan kasali sa whole grains. That is already refined na grains na po yan. So, whole grains, brown rice or unpolished rice, also fruits and vegetables.
1: Mm-hmm. Ibig sabihin ng balanced diet, Doc Ron, dapat yung mga macros mo, dapat balanse.
2: Balanse.
1: Hindi pwede na puro carbs lang.
2: Puro carbs.
1: Hindi pwede yung puro fats.
2: Hindi din puro protein lang. So, kailangan balanse. Kasi yun ang nagko-complement yun sa isa't isa. Kaya nga ginawa ng Diyos na iba-ibang klase klase ng gulay para meron tayong choices at hindi din tayo maumay. Kaya dapat balanse yan. Number two, regular exercise.
1: Mm-hmm.
2: Meron akong nabasa sa isang isang devotional na it said there it is a duty for every person to do physical exercise. Ibig sabihin ng duty, kailangan natin yung gawin para mapanatili yung ating kalusugan. So regular exercise, it helps na maayos yung insulin sensitivity, lalong-lalo na doon po sa selula ng ating mga muscles. So when you do exercise, nagagamit yung stored energy. And then it pag na-empty yung stored glucagon stores doon sa ating sa ating muscles, pwede nang siyang humugot doon sa sugar mula doon sa ating dugo. Kaya hindi na magkakaroon ng insulin resistance.
1: Mm-hmm.
2: Also, iwasan din ang mga processed foods, lalong-lalo na mataas sugar, ultra-processed foods, and also unhealthy fats. We all know unhealthy fats, especially burned fats and mga fats na galing po sa animal fats. Kasi ang animal fats is doon naka-store. Yung kalimitan is yung mga metabolites. Yung metabolites yun yung dumi sa katawan ng animal. So, iwasan po yan. Also, you need to stop smoking. You need to also to stop drinking alcoholic drinks. And also, lagi pong tandaan, kailangan pong magpa-check up. Huwag po palaging huwag pong haka-haka lang. So you need to monitor your blood sugar level, yung blood pressure po ninyo, yung cholesterol level, especially yung triglyceride, kung anong taas na. And kung minsan yung iba hindi dahil sa meron na silang metabolic problem, hindi agad-agad na kayang-kaya agad ng tinatawag natin ng healthy lifestyle. Kung minsan kailangan pa ng medication, kung minsan binibigyan ng maintenance medicine. Pero isa sa pinaka-suggest talaga natin is yung complementary supplements na napakarami nang natulungan with regards sa metabolic problem is ito pong Santon Plus Herbal Capsule, mga ka-wellness.
1: Mm-hmm. Parang straightforward, pero kailangan natin yan, ha? Mm-hmm. Sa mga kababayan natin. Kasi yung iba, Doc Ron, kumbaga lang sa kanila, they take very little effort about those yung mga nabanggit mo kanina na dapat nabigyan ng pansin. Especially yung pag-monitor ng po ninyo, ng health po ninyo.
2: Yes.
1: Napakahalaga yan, mga ka-wellness. Minsan kasi sa mga kababayan natin, likas na matiisin . Likas na matiisin tayo, pati yung mga nararamdaman natin sa ating pangangatawan. tinitiis-tiis lang
2: at
1: natin.
2: At kuminsan din, wala din, kumbaga, wala din capacity para magpa-check up. Oo. At sa ating, sa, ano kasi sa, yung tinatawag natin sa health health line si Pilipinas, sa healthcare natin sa Pilipinas, sobrang mahal.
1: Oo, yun.
2: Tapos yung mga kababayan natin, they could only afford to feed their family. Sometimes, kaya ang nangyayari, ganun ang nangyayari, iniisip, ay imbis na pang pa-check up ko, pangbili ko na lang na pangangailangan sa bahay. But then, ito po ang tandaan ninyo na yung regular check-up is that would make you able to provide for your family. Mm-hmm. Once you are healthy, you could able to provide for your family. Kasi kapag ka may sakit ka na, maliban na, let's say, pagka breadwinner, maliban na hindi ka na makapag-provide sa pamilya, magiging another, ano ka pa, another na dagdag na gagastusan ng iyong pamilya kapag ka nagkasakit. Kaya alagaan po ninyo talaga mga kawalas inyong kalusugan.
1: Oh, hindi naman sa pagpapa, ano ha, self-pity sa mga meron ng problema sa kanilang pangangatawan. Ito ay bali parang opener, eye-opener para sa mga ka-wellness natin dyan na sikapin natin na maalagaan yung ating pong pangangatawan. Sikapin natin na maging able pa rin tayo para makapagtrabaho, mabigyan natin ng maayos at pang-araw-araw na needs.
2: Support.
1: Support. Yung mga umaasa po sa atin, mga kaibigan. Well, lalo-lalo kung ikaw pa isang public servant na marami ang umaasa sa iyo na tao. So, kailangan talaga, kumbaga yung priority mo, first priority mo talaga is yung pag-iingat sa inyo pong kalusugan mga ka-wellness. Ano kaya mahalaga yan ha? Yung pag-monitor ng health po ninyo and of course yung pag-supply ninyo ng mga sapat na nutrisyon sa inyo pong pangangatuan together with healthy lifestyle para ma-secure natin yung atin pong health mga kaibigan. Ngayon Dr. Ron, ano yung mga tips na pwede mong maibigay sa mga tagapakinig natin para ma-take charge nila yung mga metabolic health or maging maayos yung metabolic health ng kanilang pangangatawan?
2: First thing na para ma-check yung status ng health ninyo, isukatin yung waistline. Sa lalaki, greater than 40 inches or 102 centimeters. Sa kababaihan naman, 35 inches or 89 centimeters. But then, sa Asian, sa Thai Bilong, ito, kaya ito yung binabanggit mo kanina nung L. Sa mga Asiano, Southeast Asians, mas bababa yung threshold. So, it's either 35.5 inches or lesser ang ano ang waistline, so that is 90 centimeter for men, 35.5. Kapag umabot ka na ng 34 ay sigurado kailangan ano na check na po yan. Also sa mga babae kailangan hindi lalagpas ng 31.5 inches or 80 centimeter sa mga babae. So check your waistline sa mga kalalakihan at mga kababaihan. Also you need to

0: kayo ay mabigyan ng advice with regards on how to deal with your problem.
1: Okay, simulan nyo na ha, yung pag-change ng lifestyle into better lifestyle, mga kaibigan, mga ka-wellness, ano? Eh, kung napabayaan nyo yan before for some reasons, minsan kasi Doc Ron, yung iba, no choice, lalo na yung nature of work nila, eh ganoon, ano? So, unti-unti, kinakailangan ibalik natin, ano? O, pagka nasukat mo na yung waistline mo dyan, ako, eh, pumapalo na ng 35. or more than pa, eh, kinakailangan unti-unti na po yan paliitin, mga kaibigan, by doing physical activity, kasi yun lang naman, Doc Ron, ang ano, ang healthy way, kasi marami namang way, ano? Yes. Marami namang, ano, marami namang paraan para yan ay paliitin yung bigger waistline na yan.
0: Pero integration yan, Dokel. Integration ng healthy lifestyle and also exercise and also some points with regard to sleeping. Kasi
1: tama.
0: You do your exercise, you do your healthy lifestyle, but then salat talaga kayo sa tulog. Inflammatory markers, mataas pa din talaga yan. Kaya mahirapan din talaga kayo mag-recover.
1: So, kaya nga balance dapat sila.
0: Integration ng mga ano na yun, mga factors na yun, mga wellness.
1: Okay, ha? Monitor nyo yung mga ano nyo, mga metabolic markers, mga ka-wellness. Lalo na pagka tumataas na yung timbang. Okay, dapat maging anxious na kayo sa ano nyo, sa timbang po, mga ka-wellness. Kasi minsan, yung iba, eh, baliwala na sa kanila yung ano,
0: no?
1: Kaya nga, hindi na namomonitor yung timbang, hindi na nagiging ano sila, hindi sila naging aware na pabigat na pala yung timbang po ninyo. So, ang kinakailangan ay maging maayos po yan at maisaayos po natin at maibalik natin yung pagiging malusog at malakas ng atin pong pangangatawan.
2: The secret of health.
1: And ngayon, Doc Ron, ano ba yung mga bagay na pwedeng gawin ng mga kababayan natin para mapataas yung tinatawag na insulin sensitivity? Kasi ito yung isa sa mga ano eh, kaysa mga factor dito sa ganitong problema pagka hindi nagiging maganda, ano, yung pagiging sensitive na insulin natin para makagawa ng maayos sa ating pangangatawan. Ano ba yung pwedeng gawin nila para maging mas sensitive yung mga insulin sa kanilang pangangatawan?
0: Isa sa dahilan kasi is yung accumulation of fats. So, insulin causes more fat production and pagka merong fat, nagiging insensitive yung ating mga cells. Ang pagkain ng high fiber foods, nakitaan na yung mga tao na kumakain ng mataas na fibrous or mga fiber foods, ay nakitaan yung mga fats is na itatapon doon sa stool. Nagkaano siya, nagka-clump doon sa fiber. So, you need to eat high fiber foods, green leafy vegetables, and also beans, having beans at least 3 times a week. Sa amin, halos araw-araw.
1: Beans.
0: Kidney beans, tapos sunod na araw munggo, sunod green peas, sunod na araw. Pagka may lentils, naging lentils, halos araw-araw, lalong-lalo na pagka Biyernes at Sabado, maraming beans. Also sa prutas naman, yung mga berries, kasi mababa yung glycemic index.
1: Yes,
0: citrus plants. Wag nyo lang i-juice. Ang orange is napakaganda, wag nyo lang i-juice. Wag nyo tanggalin yung pulp kasi dinisign niya na may pulp para hindi mag-surge yung sugar sa ating dugo. So also healthy fats katulad ng nasa nuts and also ang common sa atin at affordable ng lahat itong coconut niyog or yung
1: buko.
0: Coconut oil or buko
1: yan,
0: yung coconut milk and yung VCO or virgin coconut oil.
1: Yan, so mga ka-wellness natin yan. How about yung ano, Doc? Premium D3 natin. Makakatulong ba yan sa insulin sensitivity? Lalo na yung VCO na nandyan sa ating premium D3.
0: Ito ang kagandahan. Alam nyo ba na napakaganda? It was na-demonize lang eh. Yung fats ng ano ng coconut. For many years, ginagamit yan ng cuisine and also pangkagamot. Papansin nyo, di ba? Yung mga panghaplas. Kapag ka nasusugat, nilalagyan ng oil. Napakadaling nag-heal.
1: Hilong,
0: yung mga peklat, lalagyan ng ano ng virgin coconut oil. Minipis yung peklat, yung mga keloid. Ganyan kaganda ang MCT. At ang MCT na nasa premium D3 natin ay nagpapataas ng insulin sensitivity ng ating cells. That is according to study na yung mga insulin receptors na yan ay nagiging active once na yung mga ano, yung MCT ay nandoon. At ang combination, kaya mapapansin nyo, combination ng Santon Plus Herbal Capsule at ng premium D3, Santon Plus bypasses yung insulin kapag insulin sensitivity. Tapos dagdagan mo pa yung that makes your insulin to become more sensitive. So ibig sabihin na address yung metabolic problem when you combine the Santon Plus Herbal Capsule at premium D3 and especially doon sa may mga problema na sa diabetes for very long time, you've been taking years na ng mga maintenance medicine

0: Yung iba nagtuturok na ng insulin. Why not subukan po ninyo pag inom one capsule, tag-iisang kapsula ng premium D3 at saka ng ano ng Santon Plus. Tatlong beses sa isang araw. Do it for 3 months. Sigurado kayo na din mismo para kayo din naman masubukan nyo din na kayo din mismo magbibigay ng testimony sa napakaraming testimony for more than a decade ng testimony with regards sa effectivity ng Santon Plus and also additional na product natin yung ating pong premium DT mga ka-wellness.
1: Yun o. Kaya sa mga kababayan natin dyan ha, na gustong maka-ikyas na o makatakas na
0: makaalpas na,
1: makaalpas na dito sa problema ng metabolic syndrome. Para kasing ano yan, no? Parang nakakulong ka sa isang
0: ala,
1: o na, nakakadena ka sa mga problema na kung saan napakahirap makaalpas, mga kaibigan.
0: At nakakapagod yun, ha? Yung araw-araw, yung stress lang ng pagtusok ng karayom.
1: Tama,
0: ako, Kaya, ako eh, matakotin sa karayom eh.
1: Ayan, kaya sa mga kaibigan natin dyan, ha? Na gusto nyo ma-resolve na itong ganitong problema, subukan nyo ating pong Santon Plus Herbal Capsule together with Premium D3 po natin, soft gel, mga kaibigan. Take po kayo niyan para maging maganda, mas maging maayos na. Lalo tigit dokron, pinupuntirian nito, no? Yung mga underlying causes ng mga karamdaman natin, especially yung metabolic syndrome na ito, mas magiging mabilis at maging maganda yung recovery ng inyo pong pangatawan, mga kaibigan. Sa mga gusto maka-avail nito, puntahan lamang ang pinakamalapit ng mga butika, mga parmasya dyan sa inyo pong mga lugar. Maraming salamat, Doc Ron, sa mga infos na yan na naibahagi natin sa ating pong mga ka-wellness. At ipagkapatuloy po natin itong ating mga talakayan patungkol sa ganito pong mga problema, mga common problem na kung saan nagpapahirap sa ating pong mga kawabayan. Kung kayo po yung mga katanungan, i-text lamang yan sa ating pong numero. Ating pong text line, 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545.
2: The secret of health.

0: dahilan. Premium D3. Premium D3 ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
1: Mabibili sa mga butika.
0: Samsung Gold Coffee Mix.
2: Ako po si James. Kakaiba talaga ang dating sa akin ng Samsung Gold Coffee Mix. Ang tamis, tap,

0: sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
1: Pagkape, dapat Zaltron Plus Coffee Mix sa sarap at aroma. Wala ka nang hahanapin pa. Zaltron Plus Coffee Mix. Kape na, damot pa.
2: Zaltron Plus Coffee Mix.
3: The secret of health. Alam mo ba ang tunay na lihim ng magandang kalusugan? Simple lang. Umain ng masustansya, gumalaw araw-araw, uminom ng sapat na tubig at matulog ng maayos. The Secret of Health. Live Advice.
4: Live advice po muna tayo mga ka-wellness. Pero bagay na sa mga ka-wellness natin dyan na meron mga katanungan, text lang yan sa atin pong numero. Atin pong hotline number 0969-609-6545. Dokron, bago natin sagutin ang mga katanungan ng mga ka-wellness natin, ay batiin ko lang na malusog na pakikinig at malusog na panonood lahat ng mga ka-wellness natin na nanonood sa atin pong Facebook live streaming. Ayan. Malusog na pakikinig po sa inyong lahat mga ka-wellness. Ganun din, kung sama na kabot ang ating pong programa, and happy listening sa inyo pong lahat mga kaibigan, ha. Now, Dr. Ron, meron nag-text dito sa atin. Stella Malabag po ito, 66 years old, at isa pong PWD at Balo. Wala po akong trabaho. Dito po ako sa Riyaya, Quezon. Ang result daw, Doc, ng kanyang lab, ang hemoglobin niya ay 10.6 at ang hematocrit niya ay 29.4. Sana matulungan daw natin sila. Itong result na to, medyo mababa ito. Based dun sa normal at normal level ng hemoglobin mo at saka ng hematocrit sa kanyang pangangatawan.
5: So yan is possible may kidney problem.
4: Mm-hmm.
5: Kasi kalimitan na nagkukos ng pagbaba ng hemoglobin at hematocrit is malfunction ng kidney. Especially sa pag-prompt doon sa ating bone marrow to produce red blood cells, hemoglobin and hematocrit.
4: Oo.
5: So if you have I suggest that you need to check kung ano ang problema ng kidney, pa-check din yung kidney.
4: Oo.
5: And with regards doon sa kung paano matulungan, ang Santon Plus Herbal Capsule is napakaganda po in increasing production kasi meron din yang folate na meron doon sa sa moringin. Meron ding folate kasali diyan sa moringin yung folate. So folate and also yung antioxidant that would greatly help sa natin sa ating overall function ng ating katawan is also yung ating yung tinatawag na kidney functions po natin. So take Santon Plus Gold, gawin po ninyo 2 capsules 3 times a day. Sabayan din po ninyo ng Yes to Health Vitamin C. Tigdalawa, 3 beses sa isang araw. And also yung pagkain ng mga green leafy vegetables.
4: Mm-hmm.
5: You need to stop now eating any protein from meat products. Mm-hmm. Any protein, kasali ang itlog. You need to stop it and then go on more on vegetables, also yung mga beans para hindi po magkaroon ma-burden yung kidney ninyo to dispose. Kasi posible talaga yan, mataas ang possibility na ang problema, isa sa konektado problema is itong problema sa kidney.
4: Oo, kasi yun yung isa sa mga problem ng mga ka-wellness natin. Even they take yun lalo yung may mga anemia ng mga kababayan natin, even nag-take sila ng mga iron supplementation, hindi pa rin naaayos yung kanilang hindi pa rin tumataas yung hemoglobin nila, mababa pa rin yung RBC nila sa kanilang pangangatawan dahil yun pala yung problema,
5: kidney.
4: Yung kidney pala.
5: Underlying problem.
4: Kasi yung kidney, mga ka-wellness, isa yan sa isa yan sa kailangan ng katawan natin, especially yung pinuproduce niya na hormones, yung erythropoietin, na yan yung messenger to create or manufacture new red blood cells sa ating pangangatawan. And without that messenger, kasi yung hormones na yan, erythropoietin, kapag wala yan, hindi ganun kaganda yung manufacturing ng panibagong red blood cells as well as yung hemoglobin sa ating pong pangangatawan. Kaya nga, pagka bumababa yung hemoglobin nyo, ipacheck nyo rin yung inyo pong
5: kidney. Creatinine.
4: Usually kasi, yan dalawa na yan, magkasama lagi siya na pag tumaas yung kriya mo, possible din na bumababa yung hemoglobin.
5: Mm-hmm.
4: At pag bumababa yung hemoglobin mo, yun din, tumataas din yung kriya sa inyo pong pangangatawan. Isa lang ibig sabihin nun, yung kidney mo hindi na nag-function
5: na maayos.
4: Oo. So yan sa mga kababayan natin, na ganito po ang problema, nako, na maginang intay na magkaroon kayo ng kidney failure o yung CKD kung tawagin, chronic kidney disease, ano. Napakahirap yan, Dok Ron, pagka yan na yung situation ng kidney po ninyo. Lalo't higit kapag maumpisahan na yung dialysis sa iyo pangangatawan. Isa yun sa napakabigat na problema na kakaharapin ng atin pong pangangatawan, mga kaibigan.
5: Share ko lang yung ano yung experience ng pinsan ko kasi she is now studying nurse at nag-ano na sila, nandun na sila naka-OJT sa isang hospital. Nandun siya sa ward ng ano ng mga dinadialysis. Sabi niya, kailangan talaga nating alagaan kasi once you undergo sa dialysis machine, hamakin mo yan. Kapag ka sa na-dialysis ka na, it takes 4 hours to sit down in the machine and the only thing that you will feel is pain. Kasi masakit yun eh.
4: Oo.
5: Masakit yung ano, yung tusok ng karayo.
4: Kalaki
5: also yung
4: ano, karayo?
5: Yung pagtanggal. Pagtanggal ng ano, ng dugo. Tapos lilipat doon. Tapos yung pagbalik, masakit yun. Kasi natural yun. Low oxygen na kasi yung dugo eh. Walang oxygen yung dugo galing doon sa makina. And that is the reason why you will only feel pain. At yung iba, on the worst cases, merong mga tao, Doc L, na yung dialysis nila, hindi lang isang beses sa isang linggo. Yung iba, nagtatatlong beses sa isang linggo.
4: Oo.
5: So, how many hours? That is 12 hours within a week. That is, within a week, multiply mo, that is 48 hours sa isang buwan. Na ang the only thing you will feel is pain. Sa dialysis yun, pag uwi mo, ganun din ang nararamdaman. Sakit din sa katawan. So, please, take care. Especially once you have kidney problems already, do away with animal protein products. Kailangan nyo talagang i-discard yan para ano, para hindi na mag-worse pa ang kidney functions po ninyo.
4: Yan ha. Sa mga kabayan, actually, ang kidney natin is very durable naman sana na organ sa ating pangangatawan. At dalawa pa nga yan na organs na nandyan sa katawan po natin. Which is, they have very big function sa katawan natin. And yung durability niyan, kaya nga yung kidney problem, sa
5: hanggat kaya.
4: Oo, sa first onset ng problema sa kidney natin, halos walang symptoms.
5: Walang symptoms.
4: Walang, maliban na lang sa mga ano ha, UTI, yung mga acute kidney UTI, disease. Yeah. Oo. Pagka yung acute UTI, mararamdaman mo talaga yon, masakit sa pag-ihi at masama sa pakiramdam to the point na magkakaroon ka ng mga fever or chills. Pero pag yung chronic
5: yes,
4: yung unti-unti ba na namamatay bumibigay, yung kidney ano mo functions, halos walang symptoms yon na naipapakita o nararamdaman ka. Ganun ang ganun katibay ang kidney po natin, mga kaibigan. Kaya huwag nating abusuhin. Huwag po nating bugbugin ng husto sa trabaho yung atin pong kidney. And of course,
5: overconsumption ng protein.
4: Yan,
5: animal protein talaga. Isa sa contributing factor yan ng pagkakaroon ng kidney problem.
4: Keep hydrated, sabi pa nga. Kasi yan, tubig, yan yung pinaka need ng atin pong pangangatawan. Yung tubig na walang kulay, ha?
5: Soda din. Yan. Soda and also yung mga chichirya. Lalong-lalo na yung mga ano, yung ito, masarap to. Kapag ka nilalagay sa ano, sa french fries at saka sa popcorn,
4: nako,
5: yung mga ano, yung mga flavorings ay kapag ka malakas kayo na, nako, ako pagka makakain ng ganyan tapos mapapasarap ng kain, ako hirap na iihi pagkasunod na araw. Kaya mas maganda po, as much as possible, is iwasan ang pagkain ng mga
4: May naalala ko isang kakilala din natin before, hindi siya umiinom ng alak kasi nga daw masama sa kalusugan, pero ang lagi niyang dinadala yung iniinom niya mga soft drinks. Nako, mas nauna pang bumigay yung katawan niya kaysa dun sa mga alcoholic users.
5: Tapos noodles pa.
4: Nako. Kaya sa mga kabayan, ganoon na rin sa mga ano, mahilig diyan sa mga energy drink, ha. Yan ang grabe makapagsira ng atin pong kidney area, mga kaibigan. Iwas-iwas po tayo dyan kung gusto natin maalagaan at maingatan ang atin pong kidney organ, mga kaibigan. Okay? Doc, another inquiry. Doc, yun bang dark spots sa mga binti ay cause ng diabetes? And okay na ba mag-take ng Santum Plus Herbal Capsule kahit umiinom ako ng mga metformin or yung iba pa ng mga ano niya, mga maintenance niya. Mm-hmm. Thank you po sa Lily Laurel po ito ng Talisay, Batangas.
5: Kapag ka dark spots, kalimitan 'yan is yung ano kulang ng tinatawag natin ng hemoglobin mm-hmm. sa ating katawan. Kaya nagkakaroon ng dark spots o mabilis na pamamasa ng katawan. Mm-hmm. So if you have diabetes, kalimitan na complication ng diabetes is kidney pa din. Mm-hmm. Kaya nga 50% nasa 50 or more than 50% mm-hmm. ng merong chronic kidney disease is also diagnosed with diabetes. Kaya when you have diabetes and you are taking metformin mm-hmm. possible na naapektuhan na yung ano yung tinatawag natin yung kidney punya. That mm-hmm. means you had already your diabetes for a long time that was hindi na manage po ninyo mm-hmm. Siguro hindi niyo lang napansin na mataas ang blood sugar ninyo mm-hmm. not until nagkaroon na ng ano ng symptoms. That's why nung na-address na ninyo meron na ding complication doon sa kidney, so when you ask if taking Santon Plus herbal capsule could help, it would greatly help mm-hmm. as we have mentioned sa discussion natin na binabypass niya ang yung tinatawag ini-encourage niya yung GLUT4 mm-hmm. pathway ng sugar absorption sa ating katawan. Kaya pag kalimitan kasi ng may type 2 diabetes mm-hmm. is yung tinatawag natin insulin resistant. Mm-hmm. So, Santon Plus herbal capsule, napakagandang tulong yan sa may diabetes. Sabayan mo na, especially ganyan na ang meron ng mag-itim-itim o dark spots o mm-hmm. baka pasayon. Mm-hmm. When you do Santon Plus herbal capsule, sabayan mo na ng premium D3.
4: Yeah, no.
5: Gawin mo isang kapsula tatlong beses isang araw. Do it religiously. Mm-hmm. What do I mean by religiously? Araw-araw gawin mo. Mm-hmm. Sa tamang yung tinatawag na method mo na pag-inom araw-araw. Mm-hmm. Balik yun ang gagawin mo for sa loob ng 3 months.
4: Uh-oh.
5: And then pa-check ka before ng blood sugar mo, HbA1c, before you take the supplements. Go it for 3 months religiously together with healthy lifestyle, yung mga pag-iwas sa mga pagkain, and then afterwards after 3 months pa-check mo HbA1c mo.
4: Mm-hmm.
5: And then I'm sure ikaw na din, isa mismo, magte-text ka ulit mm-hmm. na ganito ang nangyari sa akin.
4: Oo. So, yan. Sa mga kababayan natin, ha, na meron pong problema sa kanilang pong sugar level. Mm-hmm. O yung iba nagtatanong, ano daw yung kaibahan ng HbA1c sa FBS or fasting blood sugar?
5: Mm-hmm. Ang FBS kasi, that is your sugar the day before.
4: Mm-hmm.
5: Ang HbA1c, that is your stored sugar mm-hmm. within 3 months. Doon sa iyong, sa iyong system. So, if you have a higher load ng within 3 months ng blood sugar doon mm-hmm. sa inyong ng sugar doon sa inyong cells, that means napakataas na yung sign niya ng pagkakaroon ng insulin sensitivity kasi mm-hmm. yung load doon ay punong-puno ang mm-hmm. punong-puno yung sistema, yung cellular ninyo ng mga sugar. So yun ang kaibahan ng fasting blood sugar at saka ng HbA1c.
4: Kumbaga yun yung pinaka-accurate talaga eh. Mm-hmm. Kung gusto yung makita talaga yung average ng sugar level nyo for the past 3 months. Dun lalabas yan sa HbA1c nyo mga ka-wellness. Kasi yung FBS naman, okay din yung FBS kasi ano. Kasi after mag-fasting, yung base na sugar level mo, dun nakikita.
5: Mm-hmm.
4: Pero malaki din kasi ang mga ano nun. May mga factor din na pwedeng maka-alter doon sa result noon, sa result ng FBS mo. For example, this fast few weeks or fast few days, nakakain ka ng mga high sugary na mga pagkain. So, pwede yung
5: tumaas din.
4: O pwede yung makabigay ng mataas na result ng sugar level sa inyong pong pangangatawan. Ano? So, kung gusto mo ng mas accurate talaga at makita mo kung ano talaga yung situation ng sugar level sa pangangatawan mo, do the HbA1c. Kasi yun, 3 months yun na makikita mo ano talaga yung flow
5: sugar level.
4: Ng sugar level sa iyong pong pangangatawan, mga kaibigan. No? So yan, para sa mga kababayan natin ha, na namumroblema kayo sa problema yung sa sugars, yung mga nabagita natin, Doc Ron, mga tips natin, mga ways, natural ways, kung paano po mas magiging maganda and efficiently magamit ng katawan natin yung mga sugars na yan sa ating pangangatawan, gawin nyo po yan, mga kaibigan, with the help of our supplementations, Santon Plus Herbal Capsule natin, Premium D3 Premium especially. D3. Meron din tayo yung tea natin, yung Santon Gold Herbal Tea, which has, meron siyang cinnamon bark extract, as well as turmeric extract, mga kaibigan. na mga ano din sila Doc Ron, eh, mga mild detoxifier din sa ating pangatawan. At the same time, yung cinnamon, napakalaking tulong
5: yes,
4: yan.
5: Yes, para sa ano, para sa blood sugar.
4: Oo, sa sugar metabolism ng ating pong pangatawan, mga kaibigan. So iba, hindi mahilig sa ano sa kape. Doon sila sa tsaa.
5: Sa tea.
4: Oo, sa tsaa sila.
5: Lalo na doon sa kalimitan din, sa may mga mataas na blood sugar, palaging bloated ang
4: yan.
5: Ang sarap. Ah, subukan po ninyo yung Santon tea, lalo-lalo pag bloated ang yan. Ay, napaka, ano, with the, sa tea naman, hindi ako masyadong mati. Pero pagka merong, ano, merong problema na may napakain ng hindi fit doon sa tiyan kasi may mga hiyang-hiyang din yung
4: talaga naman
5: natin.
4: Doko
5: pag inom ng tea maya-maya digay lumabas na yung hangin sa tiyan ayan po ang kaganda pero pag gusto po ninyo ng pang-araw-araw ito kung minsan dalawang beses na ito Santon Cold Coffee Mix dalawang beses isang araw kaninang umaga nga pagka after ng worship nagkape tapos dalawang premium D3 sa pakiramdam
4: yun sa mga kababayan natin ha maraming tayong mga products pwede po ninyong mag-consume, ma-enjoy po ninyo mga kaibigan na wala kayong alahanin na mga komplikasyon nito or mga contraindications nito sa mga karamdaman nyo or even din sa mga medications na inyo pong iniinom mga ka-wellness. Okay? At Doc, may nagpahawal ng katanungan. Open pa po ba ang QC ninyo? Sarado na po ang ating Quezon City branch.
5: Makati na po tayo.
4: Makati branch na tayo na transfer na po tayo. Nalilocate tayo dyan po sa Guadalupe Commercial Complex. Yan po sa Guadalupe, Makati City mga ka-wellness. Dyan po lang po tayo sa ano, MP Pass Building ground floor lamang po tayo. Katabi tayo ng Cebuana Lulier at katabi ng signage ng ano, Pag-ibig Fund.
5: Pagbaba ninyo ng Guadalupe Station, northbound, kaliwa, kita na ninyo mismo yung atin pong Yes to Health Clinic and Pharmacy. And bukas na po tayo, pwede na po kayo makabili. And pwede, I don't know if pwede na pakonsulta, pero I'm sure, what I'm sure is pwede na kayo makabili ng mga Yes to Health products natin. Buy one, take one, yung Yes to Health, Yes to Health Vitamin C natin, grab nyo yan. Until supply last, kasi pag bumalik sa dati, mas magiging naka-imbak na kayo.
4: Yun. At sa mga kababayan din, ha, abang nyo rin yung mga raffle promo natin, ha? Pag-ipunan ng mga entries dyan, ha? Empty blister pad ng Santon Plus Herbal Capsule at empty sachet ng Santon Gold Coffee Mix. Huwag niyo itapon yung mga empty blister pad niyo ng Santon Plus Herbal Capsule. At kung palakapin naman kayo at lagi po kayo nag-iinom ng Santon Gold Coffee Mix natin, ipunin niyo yung mga empty sachet po niyan. Dahil pwede yung gamitin niyan na entry sa atin pong raffle promo, mga kaibigan. Antabayanan, abang-abangan kung kailan po mag-umpisa yung raffle promo natin na yan, mga ka-wellness.
5: Malalaking pa-premium yan.
4: Okay, Doc Ron, napakabilis ang oras natin. Baka may pahabol ka pang mensahe, Doc, sa ating po mga tagapakinig.
5: Yan, mga ka-wellness, you need to check triglyceride, yung inyong pong waistline, yung inyong pong timbang, inyong blood sugar, and also yung inyong pong blood pressure. At para po ma-address as soon as possible para hindi na lumala ang pagkakaroon ng tinatawag na metabolic problem or metabolic syndrome. And also sabayan ng Santon Plus Herbal Capsule at ng Premium D3 together with Healthy Lifestyle and Exercise araw-araw para ma-address po ang inyong problema. Ingatan po ating katawan, pamana po yan ng Diyos sa atin.
4: Maraming salamat, Doc Ron, at maraming salamat din sa lahat ng mga ka-wellness natin na lagi nakikinig at lagi po nanonood sa ating po mga Facebook live streaming as well as ganoon rin sa mga tumatangkilik ng ating pong mga dekalidad, mga pharma grade na mga produkto. Sa ngalan po nating butihin na CEO Doc Remedy Tuoy at sa ngalan po ni Doc Algie Bacala, ito po yung lingkod Doc Michelle Hines nagsasabing, if you eat rightly, you don't need a doctor, but if you eat wrongly, no doctor can cure. Ay po laging dalangin ang Panginoon nawa ang siyang tutulong ng pukaling at magpalakas sa atin pong pangangatawan. Hanggang sa mga susunod po na kabanata ng atin pong programa, magkarinigan po tayo at magkasama-sama. Maraming salamat sa pakikinig sa atin pong programang
6: The Secret of Health.

0: Davao.
1: M2C Graphics Davao.
2: Lahi ra gyud ka, basta trabaho, ekstrahan gyud ang kakugi. Ug sa pamilya, giekstrahan ng pag-amuma. Para nimo, giekstrahan ng McDo sulit pusog meals. Ang pinakalami na chicken fillet with extra rice at 99 pesos. And extra sudan at 129 pesos. Sulit pusog sa McDo.
3: Pinakalamit na chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants November 2025 to January 2026. Luzon, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 254286 Series of 2026.
4: Southern Gold Coffee Mix.
5: Ako si Julius. Juicy ako pagdating sa kape. Karamihan kasi na nabibili, nakakaumay. Pinatikim sa akin ang office mate ko ang Southern Gold Coffee Mix. Nasabi ko talaga, ito ang hinahanap kong lasa ng kape. Perfect talaga.
4: Southern Gold Coffee Mix.
6: Mga katropa, upat katuig na ang XFM Davao City. Hatod namo kaninyo ang Serbisyong Katropa Caravan.
7: Serbisyong Katropa Caravan
6: 2026. Adi ang mga musunod nga mga serbisyo: repair sa mga appliances, cellphone o telebisyon. Magpamiyembro sa PhilHealth kauban ang Philippine Health Insurance Corporation. National ID. Hatod kaninyo sa Philippine Statistics Authority. Adunay libreng gupit og massage. Anti-rabies vaccine alang sa binuhing iring o giro. Adunay usay mga health check-up gikan sa Southern Philippines Medical Center. Adunay check-up gikan sa City Health Office o adunay dental check-up gikan sa Bernardo Dental Clinic. At usab namo kaninyo ang libreng kape o libreng lugaw o dunay dulaan sa mga bata o uban pang mga papremyo. Mapalit usab ninyo sa barato lamang presyo ang mga produkto sa Yes to Health Clinic kauban ang Y2H Clinic and Pharmacy din sa Dakbayan sa Davao. Serbisyong Katropa Caravan 2026. Hatod kaninyo sa Philippine Wolf Organization, Vice Mayor Libuangan, Bacachang Travelers Inn and Hot Spring Resort, 11 RCDG og Zeta P Omega. Magkita-kita kita mga katropa sa Serbisyong Katropa 2026 sa Barangay San Juan Agdao, Davao City. Serbisyong Katropa Caravan.
7: Serbisyong Katropa Caravan
6: 2026. Dao!

0: herbal capsule na.
1: Healthy coffee ba ang imong gipangita nga makatabang malikayan ang mga balatian tungod di kumpleto sa vitamins ug minerals? Sulayi ang Santon Plus Coffee Mix adunay mangosteen, kamunggay ug soy beans nga nakita sa pagtuon nga puno sa mga nutrients nga makatabang malikayan ang mga balatian. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
2: Send money abroad quickly and easily with Enlil Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Enlil Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Enlil Year. Fast, safe, convenient, with over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Enlil Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
3: Santon Plus Herbal Soap, may antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap, epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, tagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap, healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
4: Ang mga bukol-bukol.
0: Santon Plus Herbal Capsule, napamatutang epektibo.
5: Ako di ay si Tonyo Baldomino, 49 anyos, taga Panakan, Davao City. Sa una, pwerte yung lisura sa akong kahimtang tungod sa akong arthritis o sigig saka sa akong presyon. Kadabuntag, magkinto ko sa kasakit sa akong mga tuhod o lutahan. Unya, permi panglabad ang akong ulo. Halos dili na ko makalihok ng tarong. Tako yun akong kasalamat sa Ginoo kay nadunggan na ko sa radyo Santon Plus Capsule. Sukan-sukan ato, radyo kumihunong sa pagtumar. Tako kayong milagro sa akong lawas. Karon, kaana kayo ilihok. Normal ka nunay ang dagan sa akong presyon. Gikan sa akong kasing-kasing, salamat yun kaayo sa Ginoo o sa Santon Plus sa pagtabang sa kanako. Sa mga parehas na ko, tulayigin ninyo ang Santon Plus.

0: Mm. Oh, ikaw.
1: Wala na ko niyo ba? Kita kita mas bright. Ang Amerikano o kini mga Pinoy?
0: Kasayon. Kabilo ka, Kap. Mas bright ang mga Amerikano.
1: Yun naman.
0: Siyempre, bata pa lang. How na kayo mo English?

home nga mga alawiton. Oh, alawiton sa simbahan man din ano. Puno sa mga matahom nga mga awit. Doon na pa'y suwa tampong ang ipadaadin hi. Doon na pa'y mga balita. Basta daghan mo mapupo mga pariente. Basta mamina mo ani atong tuluman nun, no? Kaya pinaagi nini ato tuluman nun, makakuha ka mo, makakutlo ka mo og mga butang. Arang pwede ninyong magamit sa inyong panginabuhi, char. Kita, oy! Maayong hapon ninyo, ha? Atangi ang atong suwat suliran. Magsugod na ta sa atong tulmanon, mga pariente ko. Gikan sa akong nahimutangan, paingon diha sa tagsa-tagsa ninyo ka mga dapit. Sa inyong maasa mo ro na himutang. Maayong udto na lang kaninyong tanan, ha? Okay, samtang nining orasa, ako sa nga hot don ang ako ang gitumar din nga akong giinom nga Santon Gold Coffee Mix. Kamo po diha samtang naminaw mo, aminaw mo sa inyong radyo, pakusgi na diha kay maminaw tag mga nindot nga musika unya mag-enjoy ta sa atong kape, no? Nakapalit na ba ang tanan og Santon Gold Coffee Mix, ha? Kape pagpalit pod mo aron nga inyo apong matagamtaman ang amo akong gisulti din hi nga kalipay kalam. Basta kana tanan, ha? So hangtod kita alas 3:30 mga pinalangga ko mga tigpaminaw, ha? Hangtod kita alas 3:30 kauban sa mga nindot, mga taho, mga awit. Ato nang sugdan, adyara na.

higala, balik na usab ta dinhi sa atong tulumanon karon. Ang atong tulumanon nga naguluhan og X-rated. Ang paborito kaayo ni Binji Talisik. Bitaw no, naminaw karong mga orasa ang ato ang mga higala dinhi sa Sugbo. Naminaw karon si John Ray dinhi, ingon man si Benji. Ang fan kaayo sa Air Asia. Hoy, ngano man ni? Sa may naan ng Air Asia di ay. Anong fan man mo kaayo? Naminaw sila o kauban po nila ni si Sam. Kisa ni nga Sam. Mauban ni si Sam text missing? Maayong pagpaminaw sa makahigalaan na ito din napitan sa may Pagadian City. Kining gitawag o Hong Kong in the Philippines. Bitaw no? Hong Kong in the Philippines. Ang yuta, pero dili ang building. Kalayo ra? Higala nga itong number ha. Basi gusto mo magsamok-samok na ako. Ang akong number din ni 0997-615-6267. Usbon ko 0997-615-6267. Ala, i-text ang inyong mga number karon. Inyong mga number kay pilian ako ha. Pilian ako nga akong pangayuan og 1,000. Ha? Text lang mo. Nakuha mo yung lingaw diya. Wala man po ko'y lingaw diri. Okay, linindot ni. Namina mo din ni, siyempre sa XFM Philippines, ang inyuhang paboritong istasyon. Na kung asa madunggan ninyo, manindot ngayon ang mga musika, mga pariente. No? Apan siyempre kay mga higala naman ta, mga suod naman tang higala, di igyog ko malimot sa pag-remind kaninyo nga ang

plus herbal capsule ngadto sa Yes to Health Wellness and Pharmacy. Minawan nyo ha? Yes to Health Wellness and Pharmacy dinhi sa Pagadian City, maingon man dinhi sa Davao, maingon man dinhi sa Tagum City ug sa Cebu City. Hingsayod ba mo nga sa pagpalit ninyo og Santon Plus Herbal Capsule, dunay 50% off, ha? 50% off sa Yes to Health Vitamin C. Magkalimutan na ha, Yes to Health Vitamin C, 50% off na. Basta magpalit mo aning box, aning Santon Plus Herbal Capsule. Okay, samtang padayon gihapon na to, dili na to gubon ang inyuhang pagpaminaw ron, ang kanindot o kalipay sa inyong pagpaminaw sa atong mga awit. Niya ako ang idalit kaninyo karon, mga matahong awit alang kaninyo. Hatod kaninyo sa Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee.

0: Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
1: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya. Walang problema at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman.

0: kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Sandol Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibilid sa mga butika.
1: Nag-aanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, mid-size SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only.

0: Davao.
1: M2C Graphics Davao.
2: Southern Gold Coffee Mix.
3: Ako si Julius. Juicy ako pagdating sa kape. Karamihan kasi na nabibili, nakakaumay, pinatikim sa akin ng office mate ko ang Southern Gold Coffee Mix. Nasabi ko talaga, ito ang hinahanap kong lasa ng kape. Perfect talaga.
2: Southern Gold Coffee Mix.
4: Ang mga bukol-bukol.
5: Santong Plus Herbal Capsule na pamatutang epektibo.
6: Ako di ay si Tonyo Baldomino, 49 anyos, taga Panakan, Davao City. Sa una, gratitude lisura sa akong kahimtang tungod sa akong arthritis o sigig saka sa akong presyon. Kadabuntag, magkinto ko sa kasakit sa akong mga tuhod o lutahan. Unya, termi pang labad ang akong ulo. Halos din na ako makalihok kong tarong. Takugyod akong kasalamat sa Ginoo kay nadunggan na ako sa radyo si Santong Plus Capsule. Sukan-sukan ato, radyo kumihunong sa pagtumar. Ako kayong milagro sa akong lawas. Karon, kaana kayo ilihok. Normal na kanunay ang dagan sa akong presyon. Gikan sa akong kasing-kasing, salamat yun kaayo sa Ginoo o sa Santong Plus sa pagtabang sa kanako. Sa mga parehas na ko, tulayigin ninyo ang Santong

0: ang natubangan.
1: Kwan sir, ning kalit ra gyud og kahanap niya kung mataon niya. Mura man gud og naay gabon-gabon pirmi. Magtulo na ka bulan unya mura do na gani puti nga ning turok sa kilid dapit sa kung mata. Mato akong dito marag paspas og Vision X Plus. Nahadlok man gugo kay basig padayonan ba. Wara ba mi kwarta? Sus, sir, tinuod gyud ay epektibo kaayo ang Vision X Plus.
0: Vision X, sulay ang kaepektibo.

0: magpahinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Cellphone Plus Herbal Oil.
1: Mga katropa, upat katuig na ang XFM Davao City. Hatod namo kaninyo ang Servisyong Katropa Caravan.
2: Servisyong Katropa Caravan
1: 2026. Adi ang mga musunod nga mga serbisyo: repair sa mga appliances, cellphone o telebisyon. Mga pamiyembro sa PhilHealth kauban ang Philippine Health Insurance Corporation. National ID. Hatod kaninyo sa Philippine Statistics Authority. Adunay libreng gupit ug massage. Anti-rabies vaccine alang sa binuhing iring ug iro. Adunay usay mga health check-up gikan sa Southern Philippines Medical Center. Adunay check-up gikan sa City Health Office o gadunay dental check-up gikan sa Bernardo Dental Clinic. Hatod usab namo kaninyo ang libreng kape o libreng lugaw o dunay dulaan sa mga bata o uban pang mga papremyo. Mapalit usab ninyo sa barato lamang nga presyo ang mga produkto sa Yes to Health Clinic kauban ang Y2H Clinic and Pharmacy dinhi sa Dakbayan sa Davao. Servisyong Katropa Caravan 2026. Hatod kaninyo sa Philippine Wolf Organization, Vice Mayor Libuangan, Bacachang Travelers Inn and Hot Spring Resort, 11 RCDG o Zeta P Omega. Magkita-kita kita mga katropa sa Servisyong Katropa 2026 sa Barangay San Juan Agdao, Davao City. Servisyong Katropa Caravan.
2: Servisyong Katropa Caravan
1: 2026. Go!

welcome back, pag-usap. Gugaya po matapos ang inyong palakpak. Uy! Mahigala og mga suki natong tipaminaw. Kumusta pag-usaba katong mga late o karon na lang nakapaminaw mga higala? Ang akong number akong ibalik gihapon paghatag ninyo na unsam ni among cellphone nga. Kinanglan pa man idukdukon ay mo andar o dara. Pasensya na mo mga higala kay di uling mangguni amo ang kwan. Nag-text na to din ni karon nag-chat. Ingon siya si Ronalyn Lopez din sa may Almasin, Calamba. Asa lapit ni Calamba? Laguna ni nga Calamba o asa may lapitan ni? Naminaw daw siya karon. Hi Ronalyn, maayong pagpaminaw ni mo diha palangga. Og ingon man, Kuya Helen, maayong hapon. Ganina ra ko nag-atang sa imong programa, labi na sa inyong drama, si Alex Kabuhayan ni sa may People's Village sa Davao. Oy, si Alex, no? Lex, mayong papaminaw di sa imong mga kaparintihan sa may Malungon, Lex, no? Ayan, mayong hapon ninyong tanan. Okay? Sugdan na nato sa di out. Sa di pata magsugod sa atong kuandi ay sa atong balak, no? Kaya atong balak, mahigalag, yatod ka ninyo. Wala lang kung dili sa Santon Plus Herbal Capsule. Kaning ilado kayo, sikat kayo nga kapsula, mahigala, nga... Santon Plus, kini bang maroon ang color na kini available sa mga butika o mga pharmacy. No? Mapalit ninyo ni, diha sa inyong mga suking tindahan, sa inyong suking pharmacy, maukini ang makatabang ninyo labi nagdunay bukol-bukol sa inyong lawas. Duna mo gibati diha nga gustong maalibyuhan. Suway dayon karon ang Santon Plus Herbal Capsule. Okay? Ato sa takaron sa ato ang kuan, kini atong paborito na ito nga balak. Oh. Nindot kini atong balak karon mga parinti. Ready na mo na sa atong balak? Kay di anak! Ilisan sa nato ni kay mura manig ka ng karaan na giyo kaayo. Ilisan na to ni background na to nga nindot kaayo. Okay, dire o oh, asa naman to dapat yan kini together again. Oy, ang daot man niambak man unsa man ni akong CD diri niambak og CD.

nga perting hayahaya. Ang tawag kanila, mga tao nga mga buaya. So please my Lord, don't ever, ever go. Mga kugihan, buutan, mga Pinoy, kami kadto. Maong ang mga dayo, ganahan kayo namo. Wa man ni ma-rhyme? Mga bisita, amo silang Ati Manon. Ilang gustuhon ang among pagatumanon. Gani sa Bohol, pwede kamong makabisita. Dito gani manganghaka kayang ista perting mahala.

ultimong sudan. Ang imong bulsa gayud mas mahubsan. Mga bisita, dili sila magmahay sa among pagkaon. Mga isda, prisko, lami kayong tulahon. Among mga prutas, astag yung lamia. Mga bata, tiguang, pwede mo kaon, pwede mo birada. Kung ikaw mo kaon, pertig yung sariwa. Bastag makakaon ka, imong baba mo ag mahiwa.

bisan ako kanimo gyud naglagot. Pero di ko kalimot nga akong purol permi lang maghuot. Busa kung asa man ikaw karon gibutang. Kung asa man ikaw karon na pahimutang. Pagsulti lang kung naaka kang kinit sa pagadian. Kay mo anha ko diha sa Zamboanga ako takang agian. Ah, we claro, we claro, we claro ni, wala klaro ang padulungan ni atong kuano.

yung unto pag-usap ka ninyo mga pinalangga na tong tigpaminaw? Nanginaot ako nga naka mo sa maayong panglawas karon. Maayong panglawas o pakighilawas. Kay dili baya tanan. Maayog lawas, kamaupa makighilawas. Mga higala, laing suatampo na sadang atong tagapagtagad. Gipadaa din sa atong tulamanon, X-rated. Gani ato ning tagaan mo pagtagad, ablihan na nato ni mga higala.

0: sa dili pa kamo mga libog sa kuang suwatampo. Sugdon ko kuya sa maning panghitabo.
1: Unsa? Uyab naman ni Eman?
2: Orot?
1: Hala, uy! Umli buot ba taa, uy? 24 naman unta. Pero wapay buot. Nagsalik paghihapon sa mama. Mama's boy!
2: Na-challenge man bitaw ko. Maong, gisugot na ko siya.
1: Oh my God! Si Johanna lang totoo yung mag-isugot, uy. Parehas pa mong edad. 26. Unya matured na. Bagay kay mong to, ha? Sus, tiyak pa magkasabata nga way buot.
2: Sige lang, Ruth. Ako lang nanggidawat nga rest tungod kay naamasap ko'y na-feel ni Iman.
1: Oh, sabagay. Oh, ikaw man nagbuot sa imong kaugalingon. Kaming yung mga higala, igo naman sa pagtambag.
2: Suportahin lang ko sa akong mga desisyon, ha, Roth? Kamong akong mga suot, ha ba?

0: Namian yung kudis. Pagkaruhan, oy. Ganaan ko din yung mahigop o init nga sabaw. Oh. Dili na ko. Busog na ko.
1: Ako sab. Busog na kayo. Wala may ayaw.
0: Huwag yun kay buot iman. Huwag yun mo pug niya apag panugap. Ay, oh. Kitang kakas mga tao. Kusog kayong imong tugap.

0: Iman. Love ko ni mo.
1: Oh, taan naman ka. Di pagdating ka kung bisido nga love di ka?
0: Kung love ko ni mo,

0: Wait.
1: Ano? Pugungan mo ko yun?
0: Dili ni nato ipadayon. Unya na kun makasal na ta.
1: Eh, kasal ba eh? Uso naman na rin. Sige na. Paikot-pugikot. Love man ka ako ni mo.
0: Love? Pero dili sa ingon ni ini nga paagi nga akong ipamatuod ni mo nga love tika. Basta, unya na kun makasal ta. Nakasabot.

0: maghapon pa?
1: Kapo eh ni mo eh. Huwag yung kami gugman ako. Kada ikaw na mga tagahan sa gusto.
0: Ipasapot na ti kaana, Iman. Oh, Iman? Hoy! Naunsa man ka? May padool mag sa sasakyan nandi ha? Mangihi ka?
2: Anong day?
0: Hoy! Makita ni tang kasagiya ang sakyanan nga. Nangihi ka diha. Naapag yung sayang likid.
1: Ta, tuum ka.
2: Hoy! Buang ka! Imong gihian na itong sakyanan. Buang ka! Ano ba?
0: Buang na ka! Buang! Buang! Buang! Buang!

0: kay Dragon Zone Plus Coffee Mix, dili ko kubaan kay dili man isama sa ubang kape, daghan man ni og mga antioxidants na maoy mobatok sa daghang mga bagian. Sama anong diabetes, cancer, arthritis, migraine ug uban pa. Oo nga, Dragon Zone Plus Coffee Mix sa gud ko.
1: Zone Plus Coffee Mix, gihimo sa natural nga ingredients, mangosteen, malunggay ug soya. Zone Plus Coffee Mix.
2: The best songs on the radio. This is my only favorite station.
3: XFM.
4: Exciting!
5: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisamo ba ay napakarami. Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.

0: Pajig ko ka balodong.
1: Mm-hmm.
0: Kagatong panahuna. Hashtag yung ngit-ngita.
2: Exciting!
3: Love your radio. Love your music. This is the best thing on your radio. My one and only.
2: XFM. Exciting!
4: Moisture o makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap. Ang Clear Skin Herbal Soap, lainas ang kaprodukto sa Yas2Health Incorporated.

0: yun, kaayo. Amang panghitabo. Naabot pa Miss Barangay Kuya, kay gireklamo lang si Iman. Wow, kaayo, oy. Pero wala ko'y mahimo. Gawas na lang sa pagdawat sa kamatuuran, Kuya. Unya, sa paglabay sa mga pipila ka mga adlaw,
1: na kaadlaw nga wa pa kita si Ima o wa sab siya mag online naunsa man siya unsa may naitabo niya wa man sab gyud magparamdam kun unsa naitabo niya Iman asa naman taon ka

0: gipalabi nimo ang pagduwa og game sa computers kaysa pagpakikita nako.
1: Di mo ganda mo irasyon nganong wa sa kumpita nimo.
0: Unsa man dai laing rason ha? Akong nahibaw-an nga nagbabad ka sa kompyuteran. Magsige lang kag duwa. Hapit ta gani buntag mo uli.
1: Eh, sam kayo ako lang gilingaw-lingaw kung gagalingon. Kay gibawalan ko ni mama nga makikita nimo tungod ra tong nito buhatong insidente nga tabot sa barangay.
0: Kadto. Ngano? Ako tong sa? Imo man tong sa? Ngano ako may i-blame?
1: Umabot ni mama. Palikayan man daw kaniya. Maong nag-deactivate ko sa FB kay samo kay si mama. Gamonitor na ko. Mauwas ako pagkita ni mo.
0: Maupa.
1: Pero ay kabalaka. Ubalik ako. Ako sa palinaw-linaw ng tanan. Haba? Haba?

0: On, Ella, nasag.
1: Ma?
0: Ang imo nasag uyab nga bataon, nga way buot. Ang imong gihilakan, ha? Malong di man to nimo buwagan. Ug mangita kag lain nga tarong. Kanang seryoso sa kinabuhi.
1: Ma?
0: May daghan di ha? Nga na mag-antos man kaadto. Nga wa man to'y buot. Suma! 24 ng edad, pero wa lang gani mangita og trabaho. Gasalig lang sa mama.

0: Okay pa ka sa setup ninyo ni Eman? Nga kung ganahan lang siya nga duawan ka? Ako ni Bawang girl, no? Nga grabe yun ang pagkaungo sa duwa sa computer. Nara ko na nagbabad sa computeran.
1: Ang butrut. Galipo ko ang saon ako ini.
0: Oh, usara may sulbad, ana. Uy, buwagi eh.
1: Oh,
0: ug mangita ka uglain.

0: Sige, pasok!
1: Unhi!
0: Sige ba!
2: Uy, man!
1: Dali! Ka! Ay! Oh! Uy!
2: Pwede mag-istorya ta.
1: Nialagi ka?
0: Tira!
2: Mag-istorya o na ta. Undang-una anak imong duwa.
1: Ayun nga na! Tiwasun sa nila ko! Edito kayo!

0: abot ko ni mong duha ka oras ka, Pin. Una ka na human sa imong duha.
1: Sorry na, God.
0: Wa na lang ba ko'y bili ni mo, ha? Imo na lang yung kong ipahilo ang computer.
1: Ay, hindi. Dito din himog siya, Gabi. Eh, basikit anta ni Mama. Malintian ko.
0: Mama! Mama! Mama! Mao na lang na ang kanunay nga imo ipasangil. Ang imo, Mama!
1: Oh.
0: Wak na lang ikay baruganan, ha? Kanunay na lang ka mag-isalig sa imong mama? Ha, Eman?
1: Musa mo itong kasuko kung makita anta? Ha? Dito taglay kisturahan?

akin, ang kunon ko, love, kaayo na ako si Eman. Pero, wala na ko'y mahimo gawa sa pagbiya niya, kuya. Aron siya makakat-on. Aron siya makahimata. Makahimata siya sa kamatuuran, kuya. Ugang ako mga pangutana maukini. Kuman sa among panagsulti, o bisa gabuwag na, nagbuwag na mi, pero, ibalik na sa sigpaduol na ako, kada adlaw mapakita siya na ako. Unsa may akong himuon, kuya? Ikaduhang pangutana, totally nagyud ang akong, nga ako siyang kalimtan o buwagan? Dili na ba na ako siya taganog chance, kuya? Ikatulong pangutan na kuya, angay ba nga balikan pa na ako siya? Matod niya, nakaamgo ko na siya, pero ang ako ba, kadugayan mo balik rin gihapon siya siyang naandan? Balihog kuya B, tabangin taon ko ninyo?

0: magiinom ang ganis ang tuplas capsule tayo.
1: Puro lagi sa akong danlak, kada ko kayo. Amun nga no, yung tubo mo ito dire. Nga mo ito, napahinod ko sa Compostela. O man mayo. Kadi mo ko sila diyo, nga mayo ang mga bukol-bukol, mga glitter, kala, mga almoranas. Balik ko dahil na yun. Dama na, orin mo.
0: Kumusta tayo, pag-inom ni mo sa Santo Blas Capsule?
1: Mga kapisimana, nahiyo sila.
0: Dako ay tamang si Mang Santo Blas Capsule.
1: Ako, ayaw mo na nga, sige, na ako hantod ka ron.
0: Kumusta naman ni mo ang danlak kong tayo?
1: Awa na.
0: Wala na?
1: Awa na.
0: Okay, okay.
1: Uli na.

0: Aston Plus Coffee Mix.
1: Ako si Junior, kapitid ko kada buntag, inigman ako o ginom sa itong kape, ipakara kong ulcer. Inagingon ako, sulayan ako kunog inom ang Santong Coffee Mix. Sa lang kabulan ng pag-inom na ako, wala na gatukara kong ulcer. Lamigid kaayo ang Santong Coffee Mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
0: Santong Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santong Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santong Plus Coffee Mix.
2: Nagsige na kaog usab-usab sa imong skincare routine apan wa gihapon ka muhamis ug muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap makastick tuan nagyud ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa panit ug makawagtang sa oxidative stress ug mga itom-itom ug tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging ug makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat ug age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makapahumok sa panit. Because Clear Skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap. Another product of Yes to Health Incorporated.
3: Na-discourage na ba ka? Pag-exercise tungod kay dali ka po yun. O wala nakita nga dakong improvement sa lawas.
0: Sulayi ang Premium D3.
4: Premium D3.
0: Ang mas gipakusog ug mas gipaepektibo. Premium D3. Ang soft gel capsule nga adunay fat burning properties. Premium D3. Ang mas gipakusog ug mas gipaepektibo.
4: Premium D3.
0: Mapalit sa mga butika.
5: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
6: Send money abroad quickly and easily with Emu Year to Western Union. Your funds go far and fast. Trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
7: Vision X Plus. User, atong paminawon.
8: Ako si Rigor, 57 anyos, taga Martina, saka driver. Kaliad to, lagi ko'y problema sa akong mata. Kung magbasa akong newspaper, di kayo na ko maklaro ang litra. Magluha-luha ko na akong mata, halos idikita lang ko na ko ang newspaper. Sa akong mata, para maklaro lang yun ako. Dili lalim, oy. Labi na, mag-drive kong sakinan. Pero sukad lang, i-recommend sa akong amigo, ang Vision X Plus. Lami na kaya akong paminsar. Makataro na kong basa ang newspaper. O garon, pasa po kayo kung mo-reply. O chacha ko mga po, ganahanap po kung mag-drive kay klaro namang gina akong pananaw. Akong pasahero, klaro ko kayong paa.
9: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan, gamma kabatun o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
10: Music feels just so good. XFM Geno Santo City.
11: XFM.
12: Exciting!
0: XFM time, it's 3 o'clock.
13: Oras sa tugyan niyo sa Omega Advanced Spray and Omega Painkiller Pro. Born to move, tuloy-tuloy with Omega.
14: Dito!

0: karong hapuna mga higala aton yung tagaano pagtaba Tambag kining atong letter sender karon nga si Susan gani sawa pa kita kasugod may color dayon tano kinsa man ning color nga nagsayo gid og tawag kinsa ni ha
1: yeah.
0: Kinsa then, kinsa ni yes kinsa ni gani
1: She's Amy
0: Kuya Helen. Kinsa, kinsa. Sorry kayo na putol-putol dyo tayo. Ano sa'yo nga na ito lang ka?
1: Si Miss M.
0: Miss M, ha? Miss M. Ano sa'yo ni? Mayaman or mahirap nga M?
1: Mahirap.
0: Mahirap lang. Taga-asa man si Miss M, be?
1: Taga-Bunawan, Davao City na po ko, Kuya Helen.
0: Ay, taga-Bunawan, ha? Medyo duol-duol lang ta, ha? Murag, Anyway, sige. Tell me about your life, Kadiyot B. Gusto lang, intriga lang ko. Unsa man ang imuhang kalingawan sa kinabuhi karon? In English, what do you do for living?
1: Nag-massage therapy.
0: Uy, kanindot anong massage therapy? Uy, tagpila man ron ang masahi.
1: Depende sa kwan Kuya Helen or ang whole body din sa Kuya Helen is 450.
0: Pila 450?
1: Yes, Kuya Helen.
0: Wow, 450. Unya, mauna na ang linggam ana tagpi. Tagpila pa doon na yung linggam.
1: Oh,
0: libre lang siguro na imo.
1: Libre lang mood kung adunay na.
0: Bitaw-bitaw. Unsa man imo ang kwan na kay pwesto gyud or mga turkas mga balay-balay, ha?
1: Unko lang Kuya Helen na tapos na pong mga customers.
0: Wow, oh, nindot ako, ganahan kayo mapamasahi. So, usa ka si Mana, di ko pwede nga, di ko mapamasahi. Ang pamasahi ko po. Ha?
1: Nindot kayo ito po yung Helen ay, karang, naman po iban ko yung Helen nga sa isa ka si Mana pa, sa isa ka bulan ka upat, na iban ka tulong,
0: mm-mm,
1: na iban ka kuha, ano ba?
0: Pero mamili ko, kuhan, mamili ko ang masahista kay kaduha ng, kuhan, gibikil akong itlog, anak.
1: Right
0: siya
1: Kuya Helen,
0: kay
1: Galtan,
0: kasi
1: siya Kuya Helen ay.
0: Maglagot, ko tarunga ko ha, kay, tarunga ko, kay babae, rap ako, anak ko ba, yun siya nga, sorry kay ma'am, kanang, ako lang hiluto yung prostate, ma'am.
1: Nahilat ito siya Kuya Helen.
0: Wala ay, ikaw po na, chika po kay ka. O sige be, tambagi na ni si Susan Bing. Mao daw ni, kuno lagi, bata-bata daw kuno kaya ni iyang uyab. Uy.
1: Lagi, uy, Kuya Helen. Ay, ako magpuano. Pwanda siya, Kuya Helen. Tama doon to yung decision, Kuya Helen. Dahil kaya nga nang Kuya Helen, kung magkadayin mo siya, wala din siya makuan kay. Puan mo doon siya, ako ng, pakimama mo kay siya, mamas boy kay Kuya Helen. Uy, dapat, sakto raman po doon ang dibuhat ni Susan, mm-hmm, Kuya Helen. Isa pa, hindi na siya magpadayo. Ang paano din niya anak Kuya Helen? Kumbaga, tagan sa niya kagawasan ng iyang uya pa, tagaan sa niya kalinaw kung okay na pang ang iyang kuhan. Nagili na pa siya mata-bataon, kailang balingkamot, mag-una-una na bang pang pamilya na bagyo. Wala na ako niya Kuya Helen, kahit ka ng kumbaga,
0: 24 na gud ang edad gud na pakimama kaayo kusog siguro gyapon tumututoy siguro. Kusog pa siguro tumututoy mauna ano.
1: Iya pakimama kay Kuya Hilin. Ay gusto mapangaan na Kuya Hilin
0: ay. Bitaw oy mahirap pod di ay sa imo ha mahirap pod.
1: Mahirap ito pero ang kwento niya Kuya Hilin paano sa niya kung baga paano sa baka ng obserbahan sa niya kung ang na ba niya dawat o nag-usap na ka nang magtarong na dito siya.
0: Bitaw, tinuod na yung resulti o. Nahala, sige, salamat kay si mong tambag, no? Salamat kayo, Miss M. Thank you, kayo.
1: Thank you.
0: Oh, siyempre, go all good at it.
1: Okay,
2: So, naulas niya mga Kuya Hegel, may hapon. Naglagi na tayo kuan kay Miss G9. Kay Eman po na pagdalete. Kang, kay Pati mo ng Mako.
0: Kung
2: kay Dexter, Sambonga.
0: Aba, kalayo ha.
2: Kung kuan po na Kuya Hegel, kay Julius.
0: Taga-asa man lang si Julius.
2: Taga-Pakibato District siya sa may Panabu, Kuya Helen.
0: Wow, okay.
2: Nakakuan ko ay kay Mr. Bayan. Mr. Bayan, doon sa may Kasiga, Unawan.
0: Yes.
2: Kay Binipon, kay Patsing, kay Manmay, ang DT Boys o DT Girls.
0: Wow, ha?
2: Pinakasiliin si Kuan, si Kuya Bayan.
0: Na yan, salamat yung kaayo na apa?
2: Wala na Kuya Hilen.
0: Ay, salamat. Salamat eh. Wala na po, no? Salamat. Salamat. Daghang kay kag mga friends ba? Ingay mo mga friends ha? Kung mamalit mong baldi, ing na ko ha? Yes, namaligyan na kong baldi ron. O, sige, ayaw mong kabalaka kayo. Taka na mong discount. Naikabudaan. Salamat kaayo ha, Miss M.
2: Bye-bye.
0: Okay, bye-bye. Mauto si Miss M, ha? Ang atong caller karong hapuna. Huwag dagan po tag mga text messages karon din, hi. Nga taga na to pagtagad sa di patamo dito o laing caller, no? Anhi o tata sa atong mga messages o sa... doon ay mga mensahe diri nga nag-ingon. Kuya Helen. Uy! Unsa man ni? Ay lahi man di ini. Ay nako ang TM man di na nag-text ako. Ah, may pang TM kay di makalimot nako pirmi mo remind. Oh, ang number nato 0997 615 6267. Nasbong ko ha. 0997 615 6267. Muna atong linya karon aron niya makatawag mo mga higala. Pait po niyong kahimtang po ni Susano. Naagyo yung mga tao nga sama ni Ana. Sigurado ko nga dependent pag yung kay sila mga parents pero naguyab-uyab na. Ako sumagod, ano yung mga high school? Mura nagsikinsa, mag-uyab-uyab, ha? Sa ilang chat. Pero, sugua, paghuga sa balay. Lisod, kayo pahugason. Samo kayo, no? So, naagay mga tao ngayong anak. Naagay mga tao ngayong anak, good. Sige, daan mo mali kayan. May mga tao nga bata out pa kayo. Dual ang pagkatao na matured usahay, unya na po yung batasan po bata.

Grabe no. Murag gibate na ba ninyo ang kainit sa panahon karon? Okay, gabaktas-baktas mo kog lakaw-lakaw ko ganina. Mga sobra o sa kilometro, init po doy. Pero ang atong gipaabot manggod nga kining kainiton, ang init nga atong gi-expect, kinig yung drought, drought man. Kana bang ang yuta ba kay mangliki gyud? Gibalita ganito ni Kuan, auto gitarotan aw ganina si Kuya Lar about sa nang liki. So italaw ni ba babae, kisa ba to ganina imong gibalita? Nalibog ko kay ang title sa balita kay Kuan. Grabe kadako ang liki. So nag-expect ko nga sa Kuan to sa drought to siya no. So ana mga paryente, mag-andam kanunay. Kay base og wala niya'y ikahatag ang gobyerno nato sa atoa, nining umalabot na to nga umalabot nga drought. Siguro kinahanglan nga atong tabangan atong kwan ay atong kaugalingon. Number one siguro bugas, murag magtigom-tigom siguro bugas. Ninduta ipuyo sa kwan ni ani. Oy, mobalin siguro ta ani mawab siguro mamuyo siguro ta SM ug mawab. Nakay kaila sa mawab SM nga kanang bisag gamay lang luna. Kay atong puyan sa mawab Davao de Oro ba kay murag nindot gyud kayong tubig di gamay lang kalot nimo sa yuta do nagyu tubig dayon. Pagka ninduta ni lugar sa mawab oy. Mahintag natay kay ila diha SM. Atong aduon ba no? Pwede dugang pa mga paryente, daghang patag mga awit nga ato ang idalit ninyo unya ha. Yeah, watuwata lang nyo gamay. Doon na pa'y nag-chat diri nato. Nga miingon, tama jug ka kuya. Suguon ni mo, tando-tandoon lang ka. O katong mga bata lagi. Pero kusog kay manguya, bunya human, madisgrasya, uli sa balay, ginikanan gyapon ang magbantay. Imbis kay ang ginikanan, ma-minusan, minus one, na plus three na hinuon. Imagina na, na plus three na. Mga suki na itong tipuminaw sama sa akong gibalik-balik pag-ingon din hi. Sa init gani ang panahon ayaw gin mo kumpiyansa kay magdagi na o grabing sakit kanang bugnaw sa daang panahon ayaw sa mong kumpiyansa kay daghan po nagbalatian kung dili ligon ang imong immune system wagyan paliguna na tumar og Santon Plus Herbal Capsule katong brown bitaw ang box Santon Plus Herbal Capsule kanunay imna. Pwede nimo nang ubanan o Yes to Health Vitamin C. Yes to Health Vitamin C unya imuhang parisan o Santon Plus Herbal Capsule. Ayan. Ligon nga panglawas imong mabatnan. Nala sa mga butika o mga pharmacy duol sa inyong dapit.

Higala ko, ako gyapon ninyong kaoban karon ni Matak na Kuya Helen. Atong pagpanimbaya sa mga tigpaminaw nato din Hidapitas, General Santos City, Dinis Pulumulok, og Sarangani Province. O ingon man din sa Malungun. Maayong papaminaw ninyo, mga pinalangga nako. Dini usab sa Negro, sa Gihulngan, San Carlos City, o ingon man din sa Canlaon City. Maayong pagpaminaw, maayong hapon ninyong tanan. Unsa ba inyo hang gikalingawan diha karon? Dili man ako makita dinhi. Atong mga higala dinhi dapita sa Lapu-Lapu City, sa Mactan. Ingon man dinis Cordoba. Maayong pagpaminaw ninyo mga pinalangga na tuntik paminaw, no? Pasensya na mo ha, medyo daot-daot atong cellphone. Di ganin makagadawat kayo o kwan o messages. Di po nato. Pailisan siguro nato ni, oy. Pailisan nato ni kay atong mga higala na to nga nag-text din hi. Bagay ko yung nadawat bisay sa kabuok ron o. Mga higala ha, doon na tayo umalabot nga dako kayong raffle promo. Pag makapalit mo og Santon Plus Herbal Capsule, Premium D3, Santon Gold, Coffee Mix, Ingon Man Clear Skin, iku ano yun na inyong kanang mga box diha og mga blister pack. I-ready ninyo na daan kay para na sa usaka dako kayong promo nga atong paghimuon, no? Labi na din sa mga taga-bukid noon, standby lang sa na inyong kuan diha, ang inyong mga napalit, o kaninyong mga kuan interest ha. Standby lang sa kay mag-announce man ta dinhi sa atong programa, no? Bueno, ako na imutambag ni Susan Beck, eh, naka-upos na kayo ng atuang kuan, atuang oras.

Dai Susan, kung naminaw man ka karon kay imor baning suwat dai niya, malaim po kayo gula ka naminaw no. Naminaw ha. Dai ka nang iniganig mahigugma ganita. Sa ato man ginang kasing-kasing. O mahigugma ganita, dadon po dato atong utok. Dili lang kay puro kasing-kasing. Kay kung ang atong utok madasad nato, hayan, makahuna-huna tagtarong. Ito bitong gihimo ni mo nga wala ni mo gisurinder ang bataan. Wala ni mo gisurinder kay napakay gihuna-huna bitaw. O niya, na ka ng kaslunta. Ano ba? Maayo na? Kay matured na gyud ka. Unang imong mama usahay makaminos na imong mama, moingon na lang naunsa naman in taong ka, nangita naman in taong kag buhion nga bata. Kay kini magong pagrelasyon dai. Maguban gyud ni ang panghuna-huna og ang pagbati ani, ang utok ba. Kay ngano? Kinahanglan man gud nga kinahanglan jud nga magtimbayayong mo sa inyong pagkinabuhi. Oh, magtimbayayong sa panginabuhi, sa desisyon. Mao nang daghan kayong magbuwag, mag-away tungod kay mga bata pa. Nga nangaminyo og 18, pag-abot og nga 21, 25, buwag oy. Wa magsilbi. Tungod kay wa pa mamatured ang utok. So ayaw pagdali, total bata pa man kapila ka, 24 baka to 26. Makita ka lang lagi. Ayaw po huwata. Kung halimbawa, buwag na mo ron. Kunya, gusto po ka magminyo. Ayaw lang po huwata ang kung kinsay lalaki lang ang muabot ni mo. Ayaw huwata. Sugata ba? Kamanga para igat. Sa laktod nga pagkasulti, ayaw lagtago diha sa imong bahay po. Kuan po ka nga, timan na po ang imong kaugalingon, pagkihalubilo po, kaya makita na ni mong taong tarong alang ni mo, no? Bueno, salamat kayo sa imong papadag suwat din sa atong tulumanon. O hangtod, o mapuhon na sad, magdungog na sad ta din sa atong programa. Magdungog ta, doon na napod tay suwat nga atong pagabat-baton. Ato na yung anaman na mo na atong programa hangtod nga mudako na yung mudako na yung kaayo hangtod mag-live na hangtod mag-live na kita hinoon. Mag-live tagbalik. Kaya ka na to mag-live tagbalik? Murag nga. Maulawon man ta sa tong naong oy. Mura may nung kog ang naong kin, mura na kog jam magnukin. Mura na si jam magno, no? Nala, salamat kayo mga higala. Akong ibilin yung usa kami ng matahong nga awit.

Limang ko katulog ko dayon. Magkamatman ko duga na sa kasbali katulog. Limang na tingin ka tuwid na din ko makatulog dayon. Baon niya. Kumayal ako ang tulog. Magdamin yun na good ko. Kaniyan to, dili man. Masama.

0: Wala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis, gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
1: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
0: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
2: Ilan sa atin ang nakaranas ng makatanggap na hindi ka nais-nais na komento habang naglalakad sa lansangan? O kaya ay makaranas ng bastos na biro sa loob mismo ng opisina? O kaya naman maharas online? Madalas nating isipin na biro lang yon o huwag nang pansinin. Pero ang pambabastos sa anumang anyo ay hindi biro. At sa Sarangani Province, walang puwang ang pambabastos. Kaya naman, nandito ang Safe Spaces Act, o mas kilala bilang Bawal Bastos Law. Ang batas na ito ang ating kalasag. Poprotektahan nito ang bawat isa sa atin, lalo na ang ating mga kababaihan at mga bata, laban sa anumang uri ng pangbabastos at pang-aabuso. At tandaan natin, hindi lamang ito sa mga pampublikong lansangan o sa trabaho na kasaklaw. Sakop din ito maging ang ating cyberspace o online world. Saan man at kailanman, karapatan nating maging ligtas. Kung ikaw o may kilala ka na nakaranas ng ganitong insidente, huwag manahimik at huwag matakot magsalita. I-report agad ito sa inyong pinakamalapit na barangay, munisipyo o istasyon ng PNP. May mga taong handang makinig, umalalay at magbigay ng kaukulang aksyon para sa inyong kapakanan. Magtulungan tayo. Isinusulong ng Sarangani ang isang ligtas, magalang at matatag na komunidad para sa lahat. Sarangani supports Safe Spaces Act. Ang mensaheng ito ay hatid sa inyo ng Provincial Government of Sarangani sa pangunguna ni Governor Rogelio Ruel D. Pacquiao.

0: magani sa 12 capsule tayo.
1: Tungo lagi sa akong danlak, kada ko kayo. Amun nga no, yung tubo mo ito dire. Nga mo ito nga pahinod ko sa Compostela. O man mayo. Kadi mo ko sila diyo nga mayo ang mga bukol-bukol, mga glitter, kala, mga almoranas. Balik ko dahil na nandito naman na orin mo.
0: Kumusta tayo? Pag inom ni mo sa 12 capsule?
1: Mga kapisimana. Nahiyo sila.
0: Nakuig tamang si mga 12 capsule.
1: Ako kayo mo na nga. Sige, ha, na ako hantod ka ron.
0: Kumusta naman ni mo ang danlak kong tayo?
1: Awa no.
0: Wala na.
1: Awa no.
0: Okay na kayo.
1: Uli na.
0: Sa uptake na kayo ron tayo.
1: Oo. Oh.

0: FM.
1: Exciting!
2: Ang mga bukol-bukol.
3: Santong Plus Herbal Capsule. Napamatutang epektibo.
4: Hinali, para sa akon, importante gin ang pag-atipan sang akon lawas sa matag-adlaw. Ang mga ginaupod ko, tumar ang Santong Plus Herbal para sa mas energetic ko nga pang adlaw-adlaw.
3: Sa kamo, pagtumar na o Santong Plus Herbal Capsule.
2: Ang kapsula.
5: Kapi ba nga makahatag og instant energy ang imong gipangita? Ani ana mga higala? Ang Premium D3 Coffee Mix. Ang kape nga puno sa vitamin D3. Ang kusog mo paligon sa atong kabukugan og kaunuran. Premium D3 Coffee Mix. Adunay mangustin nga puno sa powerful antioxidants. Adunay stevia nga makapaubos sa blood pressure og maoy mo regulate sa atong heartbeat. Premium D3 Coffee Mix. Para sa healthy nga kasing-kasing. Another quality product of Yes to Health Incorporated.
6: Healthy coffee ba ang imong gipangita nga makatabang malikayan ang mga balatian tungod kay kompleto sa vitamins o minerals. Sulayi ang Santon Plus Coffee Mix. Adunay mangosteen, kamunggay o soy beans nga nakita sa pagtuon nga puno sa mga nutrients nga makatabang malikayan ang mga balatian. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika.
7: Santon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Santon Plus Herbal

0: na butika.
1: Vision X Plus User, atong paminawon.
2: Ako si Martin usa ka welder. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran mapiktuhan akong mata. Sulod sa lima ka tuig na ko pag-welder, medyo naan ako'y problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang lagi ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko kinahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat gyud sa Vision X Plus.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E nga makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium og uban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
3: Send money abroad quickly and easily with Emu Year to Western Union. Your funds go far and fast. Trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emlunir. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emlunir. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emlunir. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.

kali, hindi magkakatulog o dayo niya. Magkamatman ko, dugan na sa kasbalik katulog. Lima na din ka, tuwid na din ko makatulog dayo ang baon niya. Kumayan ako ang tulog, magdamdo na good ko. Kaniyat ko, dili man.

0: Pangit, pangit. Lingi man dayon. Ipot pot. Exciting.
1: XFM.
0: Exciting.
2: XFM time. It's 4 o'clock.
3: Oras sa tud kaniyo sa Omega Advanced Spray and Omega Painkiller Pro. Born to move, tuloy-tuloy with Omega.
4: XFM.
5: Exciting.
6: Ilan sa atin ang nakaranas ng makatanggap na hindi ka nais-nais na komento habang naglalakad sa lansangan? O kaya ay makaranas ng bastos na biro sa loob mismo ng opisina? O kaya naman maharas online? Madalas nating isipin na biro lang yon o huwag nang pansinin. Pero ang pambabastos sa anumang anyo ay hindi biro. At sa Sarangani Province, walang puwang ang pambabastos. Kaya naman nandito ang Safe Spaces Act, o mas kilala bilang Bawal Bastos Law. Ang batas na ito ang ating kalasag. Poprotektahan nito ang bawat isa sa atin, lalo na ang ating mga kababaihan at mga bata, laban sa anumang uri ng pangbabastos at pang-aabuso. At tandaan natin, hindi lamang ito sa mga pampublikong lansangan o sa trabaho na kasaklaw. Sakop din ito maging ang ating cyberspace o online world. Saan man at kailanman, karapatan nating maging ligtas. Kung ikaw o may kilala ka na nakaranas ng ganitong insidente, huwag manahimik at huwag matakot magsalita. I-report agad ito sa inyong pinakamalapit na barangay, munisipyo o istasyon ng PNP. May mga taong handang makinig, umalalay at magbigay ng kaukulang aksyon para sa inyong kapakanan. Magtulungan tayo. Isinusulong ng Sarangani ang isang ligtas, magalang at matatag na komunidad para sa lahat. Sarangani supports Safe Spaces Act. Ang mensaheng ito ay hatid sa inyo ng Provincial Government of Sarangani sa pangunguna ni Governor Rogelio Ruel D. Pacquiao.

0: marketing. Pabalik-balik lang. Gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil.
1: Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases.
0: Isang pahid lang
1: ng Samsung Plus Herbal Oil.
0: Ang galang katikati.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
0: Ang pamahid
1: na all-in-one
0: sa presyo
1: magaan.
2: Ang mga bukol-bukol.
3: Samsung Plus Herbal Capsule na pamatutang epektibo.
4: Hingali, para sa akon, importante yun ang pag-atipan sang akon lawa sa matag-adlaw. Ang mga ginaupod ko, tumar ang Samsung Plus Herbal para sa mas energetic ko nga pang-adlaw-adlaw.

0: Kugid ang Santan Plus Herbal Capsule nga tumaron para mapahilayo sa diabetes.
1: Usa ka mo, pagtumar na og Santan Plus Herbal Capsule.
2: Ang kapsula na epektibo.
3: Katul na mata, pagpanakit sa mata, ug hanap na ba ang imong pananaw? Mag Vision X Plus Soft Gel Capsule ka. Ang Soft Gel Capsule nga dunay lutein nga usa ka epektibong antioxidant nga makatabang sa problema sa mata. Gidugangan pa og beta-carotene, vitamin E ug zeaxanthin. Maong mas kusog kini nga suplemento aron malikayan ang paghanap sa imong pananaw. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang Soft Gel Capsule nga gituyo paghimo alang sa mata. Mapalit sa mga butika.
1: Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako si Jenny, basta makainom na gani ko og Santon Plus Coffee Mix, hindutod ko ay ang akong paminaw sa akong lawas. Energetic ko og dili dayon ko kapuyon. Kay daghan man og mga sustansya ka makapabastog sa kalawasan. Ug ang karindot pa kay sa Santon Plus Coffee Mix, dili ko kulbaan kay dili man isama sa ubang kape. Daghan man og mga antioxidants nga maoy mobatok sa daghang mga baltian. Sama ang diabetes, cancer, arthritis, migraine ug uban pa. Mao nga sa Santon Plus Coffee Mix
1: sa jud ko. Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
5: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
6: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
5: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
7: Ang mga bukol-bukol.
1: Santon Plus Herbal Capsule na pamatud-ang epektibo.
8: Ako di ay si Jocelyn Vergara, 43 anyos, taga San Isidro, Jensan, isa ka bet. Sa una, protigid na akong kulbaa o kabala ka dihang nakabantay ko nga aduna di ay kuy bukol sa akong tutoy. Gawas nga magmulngol kini usahay, apektado gid kaayo akong paninda o paglihok-lihok matag-adlaw. Dako gid kaayo akong pasalamat sukad nga gitambagan ko sa akong kumare nga magtumar og Santon Plus Capsule. Kanunay na ako ning ginainom matag-adlaw ug sa paglabay sa panahon, dako kaayo ang kausaban. Nahupay ang ngulngol, hangtod nga inanay gyud nga nahanaw ug mikupos ang bukol. Karon nagsik na kaayo kong mamaligya ug gaan na kaayo akong pamati sa tibuok lawas. Salamat gid kaayo sa Ginoo ug sa Santon Plus sa dako nga tabang sa akong panglawas. Sa mga nanay dira, sulayin ninyo ang Santon Plus kay nakatabang gid kini sa ako.
1: Usa ka mo, pagtumar na og Santon Plus Herbal Capsule.
2: Ang kapsula.
9: Send money abroad quickly and easily with Emu Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
10: Makakon ka eh pa? May pagmagulag na lang tayo ha?
11: Magbulag? Ako pa yung agito niyo mga magbulag. Stina niyo, sige, magbulag da, bulag da.
10: Sige, magbulag.
11: Tungaon na lang na to itong mga anak.
10: O sige, ano kayo ni gusto niyo?
11: O sige, kung tungaon na to itong mga anak, ako ang gwapo o ako ang gwapa.
10: Eh, bagaan ni mag naong uy, piliyon pa yun ang dili imuha.
11: Ha?

0: Hassan.
1: XFM. Exciting!
2: Ang mga bukol-bukol.
3: Santong Plus Herbal Capsule. Napamatutang epektibo.
4: Rose Butler, para sa akon, importante gid ang pag-atutan sang lawas kada adlaw. Amoy nga ginaupod to kumar ang Santong Plus Herbal para mas energetic.

0: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santon Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
1: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
2: Available sa mga butika.
3: Ang mga bukol-bukol.
4: Santon Plus Herbal Capsule na pamatutang epektibo.
5: Si Jillian Villarin, sinapili ko gid ang Santon Plus Herbal Capsule nga tumaron para mapahit.

0: Gaming strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. Know when to stop.
1: Kaplodi!
2: Uy, tita!
1: Ah, tugnaw ka ayun, no?
2: Pilting, tinawas tubig ba?
1: Tap, hadlok ang baliti diha ba? Hmm, nang luwa si Harvey diha, nidaku ang iyang baba.
2: Mo ba?
1: O niya si Dong Jeff, iyang isip ang baliti, nidaku ang iyang tiil.
2: Excuse ha? Manghiisa ko?
1: Oo, mm-hmm. Asa man kata?
2: Manghiisa ko para muda ko puning ako.
3: Exciting!
4: 95.9 XFM Jensen.
5: XFM.
3: Exciting!

Ilan sa atin ang nakaranas ng makatanggap na hindi ka nais-nais na komento habang naglalakad sa lansangan. O kaya ay makaranas ng bastos na biro sa loob mismo ng opisina. O kaya naman maharas online. Madalas nating isipin na biro lang yon o huwag nang pansinin. Pero ang pambabastos sa anumang anyo ay hindi biro. At sa Sarangani Province, walang puwang ang pambabastos. Kaya naman nandito ang Safe Spaces Act, o mas kilala bilang Bawal Bastos Law. Ang batas na ito ang ating kalasag. O protektahan nito ang bawat isa sa atin, lalo na ang ating mga kababaihan at mga bata, laban sa anumang uri ng pambabastos at pang-aabuso. At tandaan natin, hindi lamang ito sa mga pampublikong lansangan o sa trabaho na kasaklaw. Sakop din ito maging ang ating cyberspace o online world. Saan man at kailanman, karapatan nating maging ligtas. Kung ikaw o may kilala ka na nakaranas ng ganitong insidente, huwag manahimik at huwag matakot magsalita. I-report agad ito sa inyong pinakamalapit na barangay, munisipyo o istasyon ng PNP. May mga taong handang makinig, umalalay at magbigay ng kaukulang aksyon para sa inyong kapakanan. Magtulungan tayo. Isinusulong ng Sarangani ang isang ligtas, magalang at matatag na komunidad para sa lahat. Sarangani supports Safe Spaces Act. Ang mensaheng ito ay hatid sa inyo ng Provincial Government of Sarangani sa pangunguna ni Governor Rogelio Ruel D. Pacquiao.

0: 95.9 XFM Jensen.
1: XFM. Exciting.
2: Ang mga bukol-bukol.
3: Santong Plus Herbal Capsule. Napamatut-ang epektibo.
4: Ako di ay si Tonyo Baldomino, 49 anyos, taga Panakan, Davao City. Sa una, gratitude lisura sa akong kahimtang tungod sa akong arthritis o sigig saka sa akong presyon. Kadabuntag, magkinto ko sa kasakit sa akong mga tuhod o lutahan. Unya, permi panglabad ang akong ulo. Halos din na ako makalihok kong karong. Tako, yun na akong kasalamat sa Ginoo kay nadunggan na ako sa radyo. Santong Plus Capsule, sukan-sukan at radyo kumihon nung sa pagtumar. Ako kayong milagro sa akong lawas. Karon, kaana kayo ilihok. Normal na kanunay ang dagan sa akong presyon. Gikan sa akong kasing-kasing, salamat yun kaayo sa Ginoo o sa Santon Plus sa pagtabang sa kanako. Sa mga parehas na ko, tulayigyan ninyo ang Santon Plus Capsule.
3: Busa ka mo, pagtumar na o Santon Plus Herbal Capsule.
5: Ang kapsula na epektibo.
6: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong buong katawan. Siguradong sisigla ang pakiramdam. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magkaan. Santon Plus Herbal Oil.
7: Mga besh, gusto ka nga muhamis og muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna nay maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastiktuan na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Duna usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. Og glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap line usab nga produkto sa Yes to Health Incorporated.
8: Kada buntag, uban nato ang kalipay. Santong Plus Coffee Mix. Kape nga dunay pag-amping. Sa patagigot, nagdala kini og kainit sa gugma ug kalagsik. Baog babati nimo nga ikaw ang prioridad. Santong Plus Coffee Mix. Kape nga naay istorya. Kape nga para nimo. Kay kada adlaw, deserve nimo ang kape nga puno sa kalipay. Santong Plus Coffee Mix. Timpla ng pagmamahal.
9: Paghanap sa pananaw, daling masilaw sa suga ug init sa adlaw ug dili bastante ang grado sa mata. Basin katarak na usa ka problema sa mata nga magdala sa paghanap o pagkabuta sa mata.
10: Mag-Vision X Plus ka!
9: Mag-Vision X Plus ka! Ang soft gel capsule nga gituyo paghimo alang sa mata. Kinidunay sagol nga lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E nga iladong antioxidant o phytonutrients nga makatabang sa mga problema sa mata. Vision X Plus Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
11: Nagsugod sa bakak, nagpadayon sa bakak. Mao ka na ang Socoteco 2 JVA. Dili ta mo sugot nga kita ang magpas-an sa gasto. Tungod lang sa kasabutan na walay klaro atong panalipdan ng atong kooperatiba ug mga kabtangan.
12: No to JVA.

0: i-boycott ang plebisito. Imong kooperatiba, imong boto, imong kaugmaon.
1: Kalit na pagkawala sa supply sa kuryente o kung usahay patay sindi. Importanteng atong masayran ang mga hinungdan niini. Ang kalit na pagkawala sa supply sa kuryente nga moabot sa 5-10 ka minuto ang ginatawag nga transient fault. Ang posibleng hinungdan niini mao ang pagkakuryente sa mga hayop nga makasaka o makaabot sa linya sa kuryente susama sa langgam, tuko, halas, ilaga o guban pa. Posible usab nga mugna kini sa pagkontak sa mga sanga sa kahoy o bisan unsang butang sa linya sa kuryente. Kung mulapas na sa 10 ka minuto ang pagkawala sa kuryente, ipahibulo kini sa Socoteco 2 Hotline 0917-720-5365. Usa ka pahinumdum, gikan sa Socoteco.
2: Get ready, Windsor fans. We've got daily surprises, non-stop bonuses, and thrilling sports action waiting for you every single day. Feel the NBA excitement and enjoy jackpot treats that make every moment feel like a win. Because here at Windsor, it's the winning season. What are you waiting for? Register now at windsor.ph and get 800 pesos plus 40 spins. 100 pesos verification free bet. 2,500 pesos risk-free bet. 300 pesos exclusive birthday bonus. Enjoy our payday promo every 15th and 30th, plus the login wheel where you can win up to 100 pesos free bets daily. And don't miss out our weekly raffle every Saturday at 6 p.m. for a chance to win up to 100,000

0: Gaming strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. Know when to stop.
1: 7 Plus Herbal Soap.
2: Norma Oda, Pagatibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
1: 7 Plus Herbal Soap.
3: Bili na!
1: 7 Plus Herbal Soap.
4: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
5: Ang mga bukol-bukol
6: Santone Plus Herbal Capsule, napamatut ang epektibo.
7: Rose Butler, para sa akon importante gid ang pag-atikan sang lawas kada adlaw. Amoy nga ginaupod to kumar ang Santone Plus Herbal para mas energetic

0: listening more soft or hard?
1: Gusto na kong hard. Yeah, soft. Hard. Yeah, soft, pagod.
0: Ikaw, sir. Uy, ikaw ba? Kini, hinahin mo ko bitawag rin, sir, nga ka ng paghilot. Swedish or shatsu?
1: Kung wala ako, aday ka ng, pwede ba? Kanang Bombay style na ako, aday? Bombay style.
0: So, kanang Bombay style, sir?
1: Kanang 12 months to pay?

Mayong gabi sa inyong tanan mga kaigsuunan o mga kaigalaan o yung mga sub sa atong mga katrupa sa nakalanlaing istasyon sa XFM, sa mga nakahook up sa atong programa karon, sama sa XFM Davao, XFM Jinsan, XFM Bukidnon, Zamboanga, Bayugan o San Franz o sa XFM Mati. Susbon ko, maying gabi kaninyong tanan mga kaigsuunan. Ani ano sab ang inyong ubos nga alagad, Marlon Buhol. Live no sab kita karon dinhi sa XFM 107.1 Tagum City. Magaimbita no sab ako kaninyo mga kaigsuunan, mga kaigalaan sa pagpadayon sa pagsubaybay sa atong programa karon, ang tingog sa reformasyon. Magaisgot no sab kitag mga mahinungdanong butang alang sa atong kinabuhi. Apan sa dili pa nato isgutan kanang mga butanga ato usa nga pasalamatan ang Dios labaw sa tanan. Og ang nagahatag o kinabuhi sa ato nga programa karon, ang CEO nining istasyon Welaen Doc Remilito Oy. Yung usab sa iyahang pinalanggang kapikas kinabuhi, Vice President Ma'am Olivine Oy. Yung usab sa ito ang General Manager, Sir Edwin Garing. Yung usab sa itong Station Manager, Sir Arnel Curtis. O yung usab sa itong mabtikong technician, Sir Ken Acevedo. Mayong gabi kaninyong tanan ng mga personan, mga masab sa atong mga suking tigpaminaw no sa kanginan og nagasubaybay usab sa atong live karon. So maayong gabi kaninyong tanan mga kaigsuunan og inusab sa atong mga kaigsuunan dinhi sa Tagum City. Maayong gabi kaninyo. Doon na tay kaigsuunan mga kaigsuunan nga nagaspadayon sa pagsubaybay sa atong programa. Sister Wilma sa Bisayan Village, sinusab sa ito ang kaigsuunan din sa Garcia Bill, Sister Plinios, pag-inusab sa iyang pamilya, no, maying gabi ikaninyong tanan. Pag-inusab sa pagsabangan, Brother Oliver Lumando, maying gabi ikaninyo brother, usab sa imuhang kapikas, kinabuhi, o sa imuhang pinalangga nga na. Pag-inusab sa ito ang kaigsuunan din sa Maximo, Dok Manasis Dumagit, sumayang gabi kanimo dok. O ging usab sa imuhang panimalay, mga kauban usab sa panimalay mga kaigsuunan. No, maayong gabi kanyong tanan. Usab sa itong kaigsuunan din sa Santol, Brother Rodgen Rubino, maayong gabi kanimo uban sa imuhang pamilya. Usab sa itong kaigsuunan din sa Public Works, no, nagapadayon sa pag-Bible study, Brother Jasper Ibanez o Brother Janber Ibanez, Ibanez, inusab si Brother Ryan Co o Brother John Ortiliano. So maayong gabi kaninyong tanan mga kaigsuunan o mga kaigalaan. Inusab din sa Sinanguti Uno, no, Rubino Family. Inusab sa Sinanguti Dos, taga-Polot Family. So maayong gabi kaninyong tanan. Inusab sa itong kaigsuunan din sa Brace, no, sa 9 East Carinderia, no. So maayong gabi sa Francisco Family, no, uban sa inyohang mga alalay, no, din ha, sa inyohang Carinderia. So maayong gabi kaninyong tanan. Inusab sa itong kaigsuunan din sa Lagunsad, Brother Vincent King Dumagit. No, so maayong gabi kanimo brother o inusab, no, sa imuhang kauban sa panimalay. So maayong gabi, no, sa tanan mga kaigsunan o inusab sa mga nakalainlaing mga kaiglisyahan nga diin nag-subaybay usab sa ito nga programa. So maayong gabi kanyang tanan. O ingon mo sab sa mga suki nga tigpaminaw sa kanginan. So ako mag-aingon, maayong gabi kanyang tanan o ako manghinaot nga kamo anaa sa kanunay sa mahimsog nga panglawas. Og niini nga kagabion mga kaigsuunan, so paimutan kamo tungod kay importante no nga topic nga to nga pag-isbutan karon.
Tungod kay kini nag-uluhan og ang kalainan sa duha ka mga kasuguan o balaon. So muni ang ato nga topic mga kaigsoonan atong isugutan karon kung unsa ang kalainan o unsa punis nga mga balaod o kasuguan. Apan sa dili pa nato sugda no sa pagtuon kana nga mga topic at maminaw sa taog mga pinasahi nga awit.

0: Ima. Coleus amboynicus lure. Oregano leaf is the generic name of herbicin syrup. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Xanthan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses, at bacteria. Xanthan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat. Nagyawat, an-an, buni, at iba pang skin problems. Xanthan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Yeah.

0: Pima. Coleus amboynicus lor. Oregano leaf is the generic name of herbicin syrup. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ang mga bukol-bukol.
2: Santong Plus Herbal Capsule. Napamatutang epektibo.
3: Ako di ay si Tonyo Baldomino. 49 anyos, taga Panakan, Davao City. Sa una, vertig yung lisura sa akong kahimtang. Tungod sa akong arthritis, o sigig saka sa akong presyon. Kadabuntag, magkinto ko sa kasakit sa akong mga tuhod, o lutahan. Unya, permi pang labad ang akong ulo. Halos dili na ko makalihok kong tarong. Takog yun akong kasalamat sa Ginoo kay nadunggan na ko sa radyo. Santong Plus Capsule. Sukan-sukan ato, radyo kumihunong sa pagtumar. Ako kayong milagro sa akong lawas. Karon, kaana kayo iliho. Normal na kanunay ang dagan sa akong presyon. Gikan sa akong kasing-kasing, salamat yun kaayo sa Ginoo o sa Santon Plus sa pagtabang sa kanako. Sa mga parehas na ko, sulayigin ninyo ang Santon

0: Tita.
1: Oo, ikap.
0: Puta na ko ni Uba. Kita kita mas bright. Ang Amerikano o kining mga Pinoy?
1: Kasayon. Kabilo ka, Kap. Mas bright ang mga Amerikano.
0: Yun naman.
1: Siyempre, bata pa lang. Howd na kayo mo English.

0: Silvia Pedrajas. Sa amon pamilya, ginhatagan namon importansya ang healthy lifestyle. Upod sa usto nga pagkaon, kag regular na pag-atipan sang amon kagalingon, kabahin man ang amon routine kag pag-inom sang Santon Plus Herbal Capsule.
1: Usa kamo!

0: Plima. Coleus amboynicus lure. Oregano leaf is the generic name of herbicin syrup. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisamo ba ay napakarami. Gamit ng Santhan Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santhan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santhan Plus Herbal Oil.
2: Santhan Plus Herbal Capsule.

Hindi magkakapinig budayo ni magkamatman ko duga na sa kasbalik katulog. Lima na din ka tuwid na din ko makatulog dayo ang baon niya. Kumayal ako ang tulog. Magdamdo na good ko. Kaniyat ko dili man. Basta mag

0: dumubala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
1: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
0: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
2: Ang mga bukol-bukol.
3: Santon Plus Herbal Capsule. Napamatutang epektibo.
4: Kaya nga mong mag-iinom mag-anis Santon Plus Capsule tayo.
5: Oo, lagi sa akong danlak. Kada ko kayo. Amor nga no, yung tubo mo ito dire. Nga mo ito, napahinod ko sa Compostela. O man mayo. Kaya mo ko sa radio nga mayo ang mga bukol-bukol, mga glitter, kaya, mga almoranas. Balik ko dahil na yun. Dama na, orin mo.
4: Kumusta tayo? Pag-inom ni mo sa Santon Plus Capsule?
5: Mga kapisimana. Nahilos na.
4: Dakong itapang si Mang Santon Plus Capsule.
5: Ako kayo mo na nga sigihan na ako hantod karon.
4: Kumusta naman ni mo ang danlak kong tayo?
5: Awa no.
4: Wala na?
5: Oo no.
4: Okay, okay.
5: Uli na.

0: bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kapalitan. Humina ang iyong immune system, uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santone Plus Coffee Mix.
2: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santone Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko. Santone Plus Coffee Mix.
1: Santone Plus Coffee Mix. Available nationwide. Premium D3. Ang bago.
3: Pirming nasakit akong kalawasan. Sukad nga gatumbar na ko. Premium D3. Nami na kayo akong paminaw. Jobert Ellison. Tagamatan.
1: Premium D3. Makatabang sa maayong panlawas. Nga may VCO. Ug moringa. Mapalit sa mga butika.
4: Mahalagang paalala. Ang Premium D3 ay hindi gamot. At hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Sister Pain.
6: Ako po si Joan ng Santiago City. Meron akong chronic back pain 2 years na ito. Laging po sasalamat ko sa Sis the Pain dahil tatlong take ko lang tuloy na wala ang pain. Sis the Pain, the best.
5: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sis the Pain.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
5: Sa mga butika.

kay di nakaklaro sa legs ni Mrs. na sinaw. Mao ayaw pag-antos sa lubog ni mong pananaw. Put that plus for good eyesight. Introducing VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin para malikayan ang ngit-ngit niya pananaw. Oh, dili na lubog nga isgutanan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus.

0: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetable at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng putas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Balanced diet?
2: Check.
1: Regular exercise?
2: Check.
1: Visionex Plus?
2: Check.
1: Check na check yun. Kung healthy ka, gikan mata, hangtod tiil. Visionex Plus. Aduna kini lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. This is it. Make your healthy lifestyle complete. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus.
3: Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santone Plus Coffee Mix.
4: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santone Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santone Plus Coffee Mix.
1: Santone Plus Coffee Mix, available nationwide. Sister Pain.
5: Ako po si Nick, isang grade school teacher. Trabaho ko, stress lagi ang handong. Sister Pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Sister Pain.
1: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Bibili sa mga butika. Premium D3, ang bago.
7: Kada-adlaw yun ko nga nag-take o Premium D3, sir. Kaya kung trabaho, nasa hospital. Para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usaka medical staff.
1: Premium D3, makatabang sa maayong panlawas. Nga may VCO o Moringa. Mapalit sa mga butika.
3: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Dis Buhangin.
1: Exciting!
2: Send money abroad quickly and easily with Emlu Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emlu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
3: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
4: M2C Graphics Davao.
5: Mga katropa, upat katuig na ang XFM Davao City. Hatod na mo kaninyo ang Servisyong Katropa Caravan.
6: Servisyong Katropa Caravan
5: 2026. Ani ang mga musunod nga mga serbisyo: repair sa mga appliances, cellphone o telebisyon. Mga pamiyembro sa PhilHealth kauban ang Philippine Health Insurance Corporation. National ID. Hatod kaninyo sa Philippine Statistics Authority. Adunay libreng gupit og massage. Anti-rabies vaccine alang sa binuhing iring og iro. Adunay usay mga health check-up gikan sa Southern Philippines Medical Center. Adunay check-up gikan sa City Health Office o adunay dental check-up gikan sa Bernardo Dental Clinic. Aton usab namo kaninyo ang libreng kape o libreng lugaw o dunay dulaan sa mga bata o uban pang mga papremyo. Mapalit usab ninyo sa barato lamang nga presyo ang mga produkto sa Yes to Health Clinic kauban ang Y2H Clinic and Pharmacy din sa Dakbayan sa Davao. Servisyong Katropa Caravan 2026. Hatod kaninyo sa Philippine Wolf Organization, Vice Mayor Libuangan, Bacachang Travelers Inn and Hot Spring Resort, 11 RCDG o Zeta P Omega. Magkita-kita kita mga katropa sa Servisyong Katropa 2026 sa Barangay San Juan Agdao, Davao City. Servisyong Katropa Caravan.
6: Servisyong Katropa Caravan
5: 2026. Go!

0: XFM 89.1 Davao City. Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Ka-Clarice, Anna?
2: Exciting!
1: Exciting!

0: FM.
1: Hoy, Oscar!
2: Oy,
1: nga nung kulang manigi sa kalibo ng gihatag di mga sweldo!
2: Unsa?
1: Gihatag di mo sa imong kabit, no?
2: Ula, giday!
1: Kuya, huwag di mo, Oscar! Isa kalibo yun? Si kumpare manggani? Wa manggani kahatag masigi sa Gcash?
3: Exciting! Time check brought to you by Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
4: Mga katupa, exciting!
3: Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskuton ng healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, rigod ang the best. Sa kada higop ni mo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutan na naabas sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Santon Plus Coffee Mix Good. Timan eh, basta kabigani, Santon Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
3: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
6: Kapi ba nga makahatag og instant energy ang imong gipangita? Ani ana mga higala? Ang Premium D3 Coffee Mix. Ang kape nga puno sa vitamin D3, ang kusog mo paligon sa atong kabukugan og kaunuran. Premium D3 Coffee Mix. Adunay mangustin nga puno sa powerful antioxidants. Adunay stevia nga makapaubos sa blood pressure og maoy mo regulate sa atong heartbeat. Premium D3 Coffee Mix para sa healthy nga kasing-kasing. Another quality product of Yes to Health Incorporated.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot. Sa anumang...
8: Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Olifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasan tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3, ang bag-o nga vitamin D3 nga adunay VCO ug moringa oil. Premium D3.
9: Dili ko ganan magsigig halubilo sa ubang tao kay maadlo ko basig na idol lang nga virus ba. Kung permigid ko ga tumar sa Premium D3 aron siguradong protektado gyud ug dili ko magtakdan. Ako si Johnny, usa ka certified Premium D3 user. Testing ipod niyo.
3: Premium D3, maski pa kusog ug maski pa epektibo tungod sa VCO ug moringa oil.
7: Mapalit sa mga butika.
3: Southern Gold Coffee Mix.
10: Ako si Cher, conscious talaga ako sa tiyan ko kasi gusto ko wala akong bintil. Ang sikreto ko, Santon Gold Coffee Mix. Okay talaga sa metabolismo, nakakatanggal ng taba. Sa mga gustong sumexy, try nyo din.
3: Southern Gold Coffee Mix. Mga

0: tubuh angin.
1: Exciting!
2: Mga katropa, upat katuig na ang XFM Davao City. Hatod namo kaninyo ang serbisyong katropa, caravan.
3: Serbisyong katropa, caravan.
2: 2026. Adi ang mga musunod ng mga serbisyo. Repair sa mga appliances, cellphone o telebisyon. Mga pamiyembro sa PhilHealth, kauban ang Philippine Health Insurance Corporation. National ID. Hatod kaninyo sa Philippine Statistics Authority. Adunay libreng gupit o massage. Anti-rabies vaccine alang sa binuhing iring o giro. Adunay sa mga health check-up gikan sa Southern Philippines Medical Center. Adunay check-up gikan sa City Health Office o gadunay dental check-up gikan sa Bernardo Dental Clinic. Aton usab namo kaninyo ang libreng kape o libreng lugaw o dunay dulaan sa mga bata o guban pang mga papremyo. Mapalit usab ninyo sa barato lamang ang presyo ang mga produkto sa Yes to Health Clinic kauban ang Y2H Clinic and Pharmacy din sa Dakbayan sa Davao. Serbisyong Katropa Caravan 2026. Hatod kaninyo sa Philippine Wolf Organization, Vice Mayor Libuangan, Bacachang Travelers Inn and Hot Spring Resort, 11 RCDG o Zeta P Omega. Magkita-kita kita mga katropa sa Serbisyong Katropa 2026 sa Barangay San Juan Agdao, Davao City. Serbisyong Katropa Caravan.
3: Serbisyong Katropa Caravan
2: 2026.
4: Kung maminaw ka sa XFM.
5: Uy, mati, kanang uban ba? Wala pa gani kagikan? Nangayo nagpasalubong. Exciting!
1: Exciting!

0: FM.
1: Time Check brought to you by Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
2: Mga katrupa, exciting!
1: Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskuton ng healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, regun ang the best. Sa kada higop niyo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay og soya. Ang pangutana na ba sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Santon Plus Coffee Mix Good. Timan eh, basta kabigani, Santon Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
4: Kapi ba nga makahatag og instant energy ang imong gipangita? Ani ana mga higala? Ang Premium D3 Coffee Mix. Ang kape nga puno sa vitamin D3 ang kusog mo paligon sa atong kabukugan ug kaunuran. Premium D3 Coffee Mix. Adunay mangustin nga puno sa powerful antioxidants. Adunay stevia nga makapaubos sa blood pressure ug maoy mo regulate sa atong heartbeat. Premium D3 Coffee Mix para sa healthy nga kasing-kasing. Another quality product of Yes to Health Incorporated.
5: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot. Sa anumang...
6: Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetable at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
7: Premium D3, ang bag-o nga vitamin D3 nga adunay VCO ug moringa oil. Premium D3.
8: Dili ko ganan magsigig halubilo sa ubang tao kay maadlok ko basig na idol lang nga virus ba. Kung permigid ko ga tumar sa Premium D3 aron siguradong protektado gyud ug dili ko magtakdan. Ako si Johnny, usa ka certified Premium D3 user. Testing ipod niyo.
7: Premium D3, maski pa kusog ug maski pa epektibo tungod sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
1: Samsung Gold Coffee Mix.
9: Ako si Cher, conscious talaga ako sa tiyan ko kasi gusto ko wala akong bintil. Ang sikreto ko, Santon Gold Coffee Mix. Okay talaga sa metabolismo, nakakatanggal ng taba. Sa mga gustong sumexy, try nyo din.
1: Santon Gold Coffee Mix.
10: Mga katropa.

0: Exciting!
1: Mga katropa, upat katuig na ang XFM Davao City. Hatod namo kaninyo ang Servisyong Katropa Caravan.
2: Servisyong Katropa Caravan
1: 2026. Adi ang mga musunod ng mga serbisyo. Repair sa mga appliances, cellphone o telebisyon. Mga pamilya.

Membro sa PhilHealth, kauban ang Philippine Health Insurance Corporation, National ID, atong ganinyo sa Philippine Statistics Authority. Adunay libreng gupit og massage, anti-rabies vaccine alang sa binuhing iring og iro. Adunay usay mga health check-up gikan sa Southern Philippines Medical Center. Adunay check-up gikan sa City Health Office. Og adunay dental check-up gikan sa Bernardo Dental Clinic. Aton usab namo kaninyo ang libreng kape og libreng lugaw og dunay dulaan sa mga bata og uban pang mga papremyo. Mapalit usab ninyo sa barato lamang nga presyo ang mga produkto sa Yes to Health Clinic, kauban ang Y2H Clinic and Pharmacy din sa Dakbayan sa Davao. Serbisyong Katropa Caravan 2026. Hatod kaninyo sa Philippine Wolf Organization, Vice Mayor Libuangan, Bacachang Travelers Inn and Hot Spring Resort, 11 RCDG og Zeta P Omega. Magkita-kita kita mga katropa sa Serbisyong Katropa 2026 sa Barangay San Juan Agdao, Davao City. Serbisyong Katropa Caravan. 2026. Go!

0: XFM 89.1 Davao City. Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Ana? Exciting!

0: to you by Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil.
1: Mga katrupa, exciting!
0: Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers diya. Basta kapinagani ang atong iskuton nga healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, regular and the best. Sa kada higop niyo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na abas sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Santon Plus Coffee Mix Good. Timani, basta kabigani, Santon Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
0: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
3: Kapi ba nga makahatag og instant energy ang imong gipangita? Ani ana mga higala? Ang Premium D3 Coffee Mix. Ang kape nga puno sa vitamin D3, ang kusog mopaligon sa atong kabukugan ug kaunoran. Premium D3 Coffee Mix. Adunay mangustin nga puno sa powerful antioxidants. Adunay stevia nga makapaubos sa blood pressure ug maoy mo-regulate sa atong heartbeat. Premium D3 Coffee Mix para sa healthy nga kasing-kasing. Another quality product of Yes to Health Incorporated.
4: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot. Sa anumang...
5: Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetable at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
0: Premium D3, ang bag-o ng vitamin D3 nga adunay VCO ug moringa oil. Premium D3.
6: Dili ko ganan magsigig halubilo sa ubang tao kay maadlo ko basig na idol lang nga virus ba. Kung permigid ko gatumar sa Premium D3 aron siguradong protektado gyud ug dili ko magtakdan. Ako si Johnny, usa ka certified Premium D3 user. Testing ipod niyo.
0: Premium D3, maski pa kusog ug maski pa epektibo tungod sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
7: Samsung Gold Coffee Mix.
8: Ako si Cher. Conscious talaga ako sa tiyan ko kasi gusto ko wala akong bilbil. Ang sikreto ko, Santon Gold Coffee Mix. Okay talaga sa metabolismo, nakakatanggal ng taba. Sa mga gustong sumexy, try nyo din.
7: Santon Gold Coffee Mix.
9: Mga katropa,

0: tumpuh angin.
1: Exciting!
2: Mga katropa, upat katuig na ang XFM Davao City. Hatod na mo kaninyo ang serbisyong katropa, caravan.
3: Serbisyong katropa, caravan.
2: 2026. Ani ang mga musunod ng mga serbisyo? Repair sa mga appliances, cellphone o telebisyon. Mga pamiyembro sa PhilHealth, kauban ang Philippine Health Insurance Corporation. National ID. Hatod kaninyo sa Philippine Statistics Authority. Adunay libreng gupit o massage. Anti-rabies vaccine alang sa... Dental check-up gikan sa Bernardo Dental Clinic. Atun usab namo kaninyo.

Clinic and Pharmacy din sa Dakbayan sa Davao. Serbisyong Katropa Caravan 2026. Hatod ganinyo sa Philippine Wolf Organization, Vice Mayor Libuangan, Bacachang Travelers Inn and Hot Spring Resort, 11 RCDG o Zeta P Omega. Magkita-kita kita mga katropa sa Serbisyong Katropa 2026 sa Barangay San Juan Agdao, Davao City. Serbisyong Katropa Caravan. 2026. Down.

0: tangan. Boleh tahu, good.
1: Ah, bantu gerakai humot ke ayo.
0: Belum pakai titik di mata? Nga, si Binyer sabi nagbulag sa akong ex-girlfriend. Pero karon siya, sigig inom, sigig hubog-hubog, sigig hilak, luuya lagi.
1: Ha? Ano ba?
0: Lagi. Ano ganyan karon no? Sigig hilak-hilak. Magsigig post-post sa Facebook.
1: Ah, tasa good. Sa iyong celebration.
0: Bungot sa ito'y.
1: Exciting!
2: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil.
1: Mga katrupa, exciting!
2: Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers diya. Basta ka pinagani ang atong iskuton nga healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix rugod ang the best. Sa kada higop ni mo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutan na naabas sa uban nga kape, wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Santon Plus Coffee Mix Good. Timan eh, basta kabigani, Santon Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
2: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
4: Kapi ba nga makahatag og instant energy ang imong gipangita? Ani ana mga higala? Ang Premium D3 Coffee Mix. Ang kape nga puno sa vitamin D3 ang kusog mo paligon sa atong kabukugan ug kaunoran. Premium D3 Coffee Mix. Adunay mangustin nga puno sa powerful antioxidants. Adunay stevia nga makapaubos sa blood pressure ug maoy mo-regulate sa atong heartbeat. Premium D3 Coffee Mix. Para sa healthy nga kasing-kasing. Another quality product of Yes to Health Incorporated.
5: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot.
6: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng putas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang

0: ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Premium D3, ang bag-o ng vitamin D3 na adunay VCO ug moringa oil. Premium D3.
2: Dili ko ganan magsigig halubilo sa ubang tao kay maadlo ko basig na idol lang nga virus ba. Kung permigid ko gatumar sa Premium D3 aron siguradong protektado gyud ug dili ko magtakdan. Ako si Johnny, usa ka certified Premium D3 user. Testing pod niyo.
1: Premium D3, maski pa kusog ug maski pa epektibo tungod sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
3: Southern Gold Coffee Mix.
4: Ako si Cher. Conscious talaga ako sa tiyan ko kasi gusto ko wala akong bilbil. Ang sikreto ko, Southern Gold Coffee Mix. Okay talaga sa metabolismo, nakakatanggal ng taba. Sa mga gustong sumeksi, try nyo din.
3: Southern Gold Coffee Mix.
1: Mga katropa.

0: Podcast Buhangin.
1: Exciting!
2: Mga katropa, upat katuig na ang XFM Davao City. Hatod namo kaninyo ang serbisyong katropa caravan.
3: Serbisyong katropa caravan
2: 2026. Ani ang mga musunod nga mga serbisyo: repair sa mga appliances, cellphone o telebisyon. Mga pamyembro sa PhilHealth kauban ang Philippine Health Insurance Corporation. National ID. Hatod kaninyo sa Philippine Statistics Authority. Adunay libreng gupit og massage. Anti-rabies vaccine alang sa binuhing iring ug iro. Adunay usay mga health check-up gikan sa Southern Philippines Medical Center. Adunay check-up gikan sa City Health Office o gadunay dental check-up gikan sa Bernardo Dental Clinic. Aton usab namo kaninyo ang libreng kape o libreng lugaw o dunay dulaan sa mga bata o uban pang mga papremyo. Mapalit usab ninyo sa barato lamang nga presyo ang mga produkto sa Yes to Health Clinic kauban ang Y2H Clinic and Pharmacy din sa Dakbayan sa Davao. Serbisyong Katropa Caravan 2026. Hatod kaninyo sa Philippine Wolf Organization, Vice Mayor Libuangan, Bacachang Travelers Inn and Hot Spring Resort, 11 RCDG o Zeta P Omega. Magkita-kita kita mga katropa sa Serbisyong Katropa 2026 sa Barangay San Juan Agdao, Davao City. Serbisyong Katropa Caravan.
3: Serbisyong Katropa Caravan
2: 2026.
4: Kung maminaw ka sa XFM.
5: Sola, pirmi ko biyano guyab. Sukad nga namin ako kong XFM. Ha! Ako na'y mubiya. Ay, tempa. Sa, obli ko'y uya, boy. Exciting.
1: Exciting!

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Ana? Exciting!

0: FM. Exciting!
1: Ang mga bukol-bukol!
2: Santong Plus Herbal Capsule na pamatutang epektibo.
3: Inali, para sa akon, importante yun ang pag-atipan sang akon lawas sa matag-adlaw. Amo nga ginaupod ko, tumar ang Santong Plus Herbal para sa mas energetic ko nga pang-adlaw-adlaw.
2: Usa ka mo, pagtumar na o Santong Plus Herbal Capsule.
1: Ang kapsula na epektibo.
4: Kapi ba nga makahatag og instant energy ang imong gipangita? Ana mga higala, ang Premium D3 Coffee Mix. Ang kape nga puno sa vitamin D3, ang kusog mo paligon sa atong kabukugan ug kaunoran. Premium D3 Coffee Mix. Adunay mangustin nga puno sa powerful antioxidants. Adunay stevia nga makapaubos sa blood pressure ug maoy mo regulate sa atong heartbeat. Premium D3 Coffee Mix para sa healthy nga kasing-kasing. Another quality product of Yes to Health Incorporated.
5: Healthy coffee ba ang imong gipangita nga makatabang malikayan ang mga balatian tungod kay kompleto sa vitamins o minerals? Sulayi ang Santon Plus Coffee Mix. Adunay mangosteen, kamunggay o soy beans nga nakita sa pagtuon nga puno sa mga nutrients nga makatabang malikayan ang mga balatian. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
6: Santon Plus Herbal Soap, may antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Santon Plus Herbal Soap, nakatutulong

0: Butika.
1: Vision X Plus. User, atong paminawon.
2: Ako si Martin Usakawilde. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran, mapiktuhan akong mata. Sulod sa 5 katuig na kong pagwilde, medyo naan ako'y problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro o mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang nagid ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko ginahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra, mao nga salamat yun sa Vision X Plus.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.

Hindi mag katulog o dayon. Magkamatman ko, duga na sa kasbalik katulog. Lima na din eh, kaya tuwid na din ko makatulog dayon daw niya. Kumayan ako ang tulog. Magdamo na good ko. Kaniyato, bili man. Masamag.

0: Marketing. Pabalik-balik lang. Gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil.
1: Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases.
0: Isang pahid lang
1: ng Samsung Plus Herbal Oil.
0: Tanggal ang katikati.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
0: Ang pamahid
1: na all-in-one
0: sa presyo magaan.
2: Ang mga bukol-bukol.
3: Samsung Plus Herbal Capsule. Napamatud-ang epektibo.
4: Ingali, para sa akon, importante gin ang pag-atipan sang akon lawa sa matag-adlaw. Ang mga ginaupod ko, tumar ang Samsung Plus Herbal para sa mas energetic ko nga pang-adlaw-adlaw.

0: Santo City.
1: Exciting!
2: Ang mga bukol-bukol.
3: Santo Plus Herbal Capsule. Napamatutang epektibo.
4: Si Jillian Villarin. Sinapili ko gid ang Santo Plus Herbal Capsule nga tumaron para mapahit.

0: Kahit pa, may pagmagulag na lang tayo ha.
1: Magbulag? Ha? Ako pa yung hagito niyo mga magbulag. Sila niyo,
0: sige, magbulag da, bulag da. Sige, magbulag.
1: Tungaon na lang ito itong mga anak.
0: O sige, ano kayo ni gusto niyo?
1: O sige, kung tungaon na ito itong mga anak, ako ang gwapo o ako ang gwapa.
0: Eh, bagaan ni mag naong uy, piliyon pa yun ang dili mo ha.

0: sana.
1: XFM. Exciting!
2: Ang mga bukol-bukol.
3: Santol Plus Herbal Capsule. Napamatutang epektibo.
4: Rose Butler, para sa akon, importante gid ang pag-atikan sang lawas kada adlaw. Amoy nga ginaupod to kumar ang Santol Plus Herbal para mas energetic ko.

0: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule, tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santon Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
1: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Dunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap, rich in vitamin C, plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap, moisturized dry skin, antibacterial, antifungal, ug antiviral, anti-aging, ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
2: Available sa mga butika.
3: Ang mga bukol-bukol.
4: Santon Plus Herbal Capsule na pamatutang epektibo.
5: Si Jillian Villarin, sinapili ko gid ang Santon Plus Herbal Capsule nga tumaron para

0: Kak Flody!
1: Uy, tita!
0: Ah, tugnaw ka ayun, no?
1: Pirting, tinawas tubig ba?
0: Tap, hadlok ang balite diha ba? Hmm, nang luwa si Harvey diha, ni daku ang iyang baba.
1: Mo ba?
0: O niya si Dong Jeff, iyang isip ang balite, ni daku ang iyang tiil.
1: Excuse ha? Mangiisa ko?
0: Oo, asa man ka, Tap?
1: Mangi ko para muda ko po ako.

0: 95.9 XFM Jensen.
1: XFM. Exciting.
2: Ang mga bukol-bukol.
3: Santong Plus Herbal Capsule. Napamatutang epektibo.
4: Ako di ay si Tonyo Baldomino. 49 anyos, taga Panakan, Davao City. Sa una, gratitude lisura sa akong kahimtang tungod sa akong arthritis o sigig saka sa akong presyon. Kada buntag, magkinto ko sa kasakit sa akong mga tuhod o lutahan. Unya, termi panglabad ang akong ulo. Halos dili na ko makalihok kong tarong. Ako, yun akong kasalamat sa Ginoo kay nadunggan na ko sa radyo. Santong Plus Capsule. Sukad-sukad ato, radyo kumihon nung sa pagtumar. Ako kayong milagro sa akong lawas. Karon, kaana kayo ilihok. Normal na kanunay ang dagan sa akong presyon. Gikan sa akong kasing-kasing, salamat yun kaayo sa Ginoo o sa Santon Plus sa pagtabang sa kanako. Sa mga parehas na ko, tulayigin ninyo ang Santon

0: magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag-Salzone Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong buong katawan. Siguradong sisigla ang pakiramdam. Salzone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Salzone Plus Herbal Oil.
1: Mga besh, gusto ka nga muhamis og muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna nay maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastick tuwa na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Duna usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. Og glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap line usab nga produkto sa Yes to Health Incorporated.
2: Kada buntag, uban nato ang kalipay. Santong Plus Coffee Mix, kape nga dunay pag-amping. Sa patagigot, nagdala kini og kainit sa gugma og kalagsik. Baog babati nimo nga ikaw ang prioridad. Santong Plus Coffee Mix. Kape nga naay istorya. Kape nga para nimo. Kay kada adlaw, deserve nimo ang kape nga puno sa kalipay. Santong Plus Coffee Mix. Timpla ng pagmamahal.
3: Paghanap sa pananaw, daling masilaw sa suga ug init sa adlaw ug dili bastante ang grado sa mata. Basin katarak na na, usa ka problema sa mata nga magdala sa paghanap o pagkabuta sa mata.
4: Mag-Vision X Plus ka!
3: Mag-Vision X Plus ka! Ang soft gel capsule nga gituyo paghimo alang sa mata. Kinidunay sagol nga lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E nga iladong antioxidant o phytonutrients nga makatabang sa mga problema sa mata.
4: Vision X Plus Herbal Capsule.
3: Mapalit sa mga butika.
5: 7 Plus Herbal Soap.
6: Norma Oda, Pagasibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
5: Santon Plus Herbal Soap. Bili na! Santon Plus Herbal Soap.
7: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
8: Ang mga bukol-bukol.
9: Santone Plus Herbal Capsule, napamatud-ang epektibo.
10: Rose Butler, para sa akon, importante gid ang pag-atikan sang lawas kada adlaw. Amo nga ginaupod ta kumar ang Santone Plus Herbal para mas energetic.

0: singing more soft or high?
1: Gusto na kong hard, yeah, soft. Hard. Yeah, soft, pagod.
0: Ikaw, sir. Uy, ikaw ba? Kini nga, hinamong gabi tawag rin, sir, nga kanang paghilot. Swedish or shatsu?
1: Kuna ko aday, aday ka nang pwede ba? Kanang Bombay style na ko aday? Bombay style.
0: So, kanang Bombay style, sir?
1: Kanagong 12 months to pay?

0: herbal capsule na.
1: Healthy coffee ba ang imong gipangita nga makatabang malikayan ang mga malatian tungod di kumpleto sa vitamins ug minerals? Sulayi ang Santon Plus Coffee Mix adunay mangosteen, kamunggay ug soy beans nga nakita sa pagtuon nga puno sa mga nutrients nga makatabang malikayan ang mga balatian. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
2: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule, tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santon Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
3: Vision X Plus user, atong paminawon.
4: Ako si Jason Calvez, 35 anyos, nagpuyo sa Landing Malaybalay. Usa ko ka security guard, unya Permi Mabilar, kay ang gabi man na duty. Mao nga batiyon ako ang pagsakit sa akong mata, unya mamular ba? Mao to nga nabalaka ko kay Bastion og mabuta na hinoong ko. Sa akong pag duty, nakadungog ko sa radyo anang Vision X Plus. Itestingan ako unya akong gimintin usa ka semana. Ako akong kalipay kay nawala man tong pamula sa akong mata. Ang mga naay gipamati nga sama nako. Try mo sa Vision X Plus para mawala na sad nang inyong gipamati sa mata.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan, gamma kabatoon o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
5: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
6: Mga bukol-bukol.
0: Santon Plus Herbal Capsule, napamatud-ang epektibo.
7: Ako di ay si Tonyo Baldomino, 49 anyos, taga Panakan, Davao City. Sa una, gratigyud lisura sa akong kahimtang tungod sa akong arthritis ug sigig saka sa akong presyon. Kada buntag, magkinto ko sa kasakit sa akong mga tuhod ug lutahan. Unya, permi panglabad ang akong ulo. Halos dili na ko makalihok og tarong. Dako gyud ako kasalamat sa Ginoo kay nadunggan nako sa radyo. Santon Plus Capsule, sukad-sukad ato radyo kumihunong sa pagtumar. Ako kayong milagro sa akong lawas. Karon, kaana kayo iliho. Normal na kanunay ang dagan sa akong presyon. Gikan sa akong kasing-kasing, salamat gyud kaayo sa Ginoo o sa Santon Plus sa pagtabang sa kanako. Ang mga parehas nako, sulayigyon ninyo ang Santon

0: Oh, ay ka.
1: Puta na ko ni Uba. Kita kita mas bright. Ang Amerikano o kini mga Pinoy?
0: Kasi yun. Kablo ka, Kap. Mas bright ang mga Amerikano.
1: Yun naman.
0: Siyempre, bata pa lang. Howd na kayo mo English.

Ito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, hatid ng Yes to Health Incorporated. The Secret of Health Nationwide.

0: ng lahat mga katropa, mga ka-wellness. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programa, The Secret of Health Morning Edition. Siyempre, hati pa rin po sa ito ng Santo Plus Herbal Capsule at ng kumpanyang Yes to Health. Sa ngalan po ng ating butihin na CEO, Doc Remilito Uy. Ito po yung lingkod, Doc Michelle Hines, isa sa inyong po mga certified naturopath. Makakasaya po ng live dito sa ating pong programa. At syempre, mga kapanayam din po natin, ang isa sa ating po mga bantay kalusugan. Isa rin pong DOH PTAC Certified Naturopathic Practitioner at ang ating pong Alternative Medicine Doctor, Doc Algie Baclan. Doc Algie, magandang araw po.
1: Magandang araw mga ka-wellness, Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome po muli sa The Secret of Health, kung saan pag-uusapan po natin ang mga kaalaman na may kinalaman sa natural na gamutan at pag-iwas sa karamdaman.
0: Sama po kami ni Doc Algie dito sa ating pong talakayan. Welcome na welcome. Mayroon pong mga katanungan, pwede kayo mag-text sa ating pong numero. Ating hotline number 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Hindi po kayo kamaselan yung pong mga katanungan, pakilagyan po ng pangalan po niyo at address para ma-acknowledge natin dito sa ating pong programa. Sa mga ka-wellness natin dyan na gustong sumubok ng ating pong mga dekalidad ng mga produkto, pwede po kayo maka-avail na ito sa ating mga leading drug stores. Kaya po ng Watson sa TGP, South Star Drug, Generica Drug, ganda rin sa St. Joseph Drug Store. At sa mga local pharmacy sa inyong lugar ay pagtanong-tanong nyo po ang ating mga produkto, mga ka-wellness ha. Ang ating Santom Plus Gold Coffee Mix. Napakasarap na kape ng Yes to Health. Ay pwede mabili yan sa Mercury Drug at Fisher Mall Supermarket. And of course, lahat po ng produkto ng Yes to Health ay pwede yung ma-avail sa ating pong online shopping

0: Yes to Health Wellness Clinic and Pharmacy, mga ka-wellness. At ang kagandahan pag sa Yes to Health Clinic and Pharmacy, pwede kayo maka-discount. Mm-hmm. Meron tayong special discount for senior citizen at pwede nyo maabil ang ating mga promo. Yung promo ho natin, napakaganda kasi pwede kayo makabili ng buy one take one ng ating Yes to Health Vitamin C.
1: Mm-hmm.
0: Pag bumili ng isa, may libreng isa. And yung isa pa nating promo, pag bumili ng isang box ng Santon Plus Herbal Capsule, 50% off na pagbibili ka ng Yes to Health Vitamin C. Napakasaya niyan dahil laking tipid, ano?
1: Mm-hmm.
0: Lalo na kailangan natin ng ganito mga supplement, ano? Sa panahong ito na sagana talaga yung, ano, kumbaga yung sources ng karamdaman, mm-hmm, ano, sa mga sa paligid po natin. At the same time, sa Yes to Health, may mga modalities po tayo, ano, na pwedeng subukan.

0: Bio Zapper. Sa program naman sa naturopathic medicine, meron tayong cleansing and detox, meron tayong nutritional therapy. So marami na pwedeng ibigay sa inyong recommendation ng ating mga naturopath. So ang kailangan lang, bisitahin ng Yes to Health at kausapin po yung ating mga consultant.
1: Yeah, sa mga ka-wellness natin, ha, i-grab yung opportunity na makapunta at makabisita sa ating po mga wellness center para mabigyan kayo ng personalized program. Yung programa na ito ay naaangkop na para sa inyong mga karamdaman. Ano? Kasi niniwala tayo na walang certain modalities o walang isang gamot na para sa lahat. Ano?
0: Totoo yan.
1: Kinakailangan yung personalized doc na naaangkop talaga para sa iyo.
0: Oh, walang ano, one kind of medicine that can cure all.
1: No, kaya parang magic pill, ano?
0: Oo, parang magic pill. Oh. Oh. Even yung ating Santon Plus Herbal Capsule, hindi natin sinasabi that it can benefit everything. Ano? Ang sinasabi natin na it's a collective, you know, yung program na ginagawa ay tulong-tulong. Sa naturopathy kasi we believe in holistic approach. Ibig sabihin ng holistic approach, ito ay benefit ng mula ulo hanggang paa. Hanggang sa mental and emotional aspect ng kalusugan, eh

0: partnership with your mainstream healthcare, yung ating allopathic medicine, ano, yan po yung pinaka-the best kasi yung iba, maintenance na maintenance, nagtataka ba't hindi gumagaling yung hypertension ko? Eh kasi hindi nila sinasama yung option ng nutrition. Okay? At saka yung minsan, nangihina tayo, ginagawa natin ang lahat, may kulang lang pala tayong sustansya. So, we need to check all those possibilities. Kaya nga, sabi nga, lifestyle, di ba? Karami naman ang doktor sasabi, oh, change your lifestyle. Ang tanong yung iba, paano nila change yung lifestyle kung hindi nila alam saan sila mag-uumpisa?
1: Ayun. Oh. Kaya sa mga kababayan natin, ha, sa mga gusto mong makabisita, makapunta sa ating po mga Yester Health Wellness Center, eh narito po ang ating mga address.
0: Okay, meron po tayo sa Makati Branch, mga ka-wellness. Ano? Dito muna tayo sa Kamaynilaan, ano? Marami naman nakikinig sa atin sa ibang lugar, no? Pero doon sa mga nandito po sa Maynila, dito tayo sa Makati City, ano, dyan lang tayo sa bagong location natin sa MP Pass 1A 3, 5, 6, and 7. Parang ang dami nitong pwesto na to, ha? Sa Guadalupe Commercial Center, dyan po sa Guadalupe City, Makati, ano. At ang contact number niya 0969-627-1262. At ganun din dito sa Santa Rosa Partner. Eh, located tayo dyan sa Super 8 Building, Balibago Complex, Santa Rosa City, Laguna. At bukas po tayo dyan everyday except Saturday. Batangas naman, nandyan tayo sa City Mart Cairo Plaza, Barangay Calicanto, Batangas City. At sa iba pang mga lugar ay meron din tayo mga Yasto Health Wellness Clinic na hindi natin nababanggitin for, because of the time. Mamaya po sa 12:30 program, pwede po kayong tumutok. Mas mahaba-haba yung oras natin doon.
1: Ayun. Kaya sa mga kababayan natin na gusto pong makakuha ng personalized program para sa kanila po mga iniinda na mga karamdaman or meron kayong mga karamdaman, mga sakit-sakit sa iyong pangangato.

0: nakikinig sa atin, merong pharmacy na yun na pwede nyo
1: rin pharmacy
0: po
1: na
0: mabilihan ng mga gamot po ninyo, mga kaibigan, ha? Kaya puntahan po, bisitahan natin po mga wellness clinic.
2: The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
0: Health info po muna tayo, mga ka-wellness. Sa mga kaubayan natin, pag-uusapan muli natin, Doc Algie, ang mga kahanga-hanga at mga benepisyo na may ibibigay sa atin kapag araw-araw po tayong minom ng Santum Plus Herbal Capsule. Marami kasi sa mga kaubayan natin, Doc, ang lingid sa kanilang kaalaman, ano? Na ito mga suplemento na ito ay nakakatulong na malaki, lalo-lalo na sa pagpapatatag ng pundasyon ng atin pong pangangatawan. And one of the materials na kinakailangan for the strong foundation ng atin pong pangangatawan is yung nutrition. So yung nutrition na yan, eh, dapat yan nakukuha natin sa mga pagkain natin po, mga kinakain. But sad to say,
1: definitely.

0: lalo na sa mga kinakain na atin po mga prutas or gulay man yan, nandun talaga siya. Kumbaga, siguro kung dadamihin natin ng gusto yung pagkain natin ng mga ano, mga gulay-gulay na yan, pwede nating mapunuan yung tinatawag na RDA o Recommended Daily Allowance ng ating pangangatawan. Pero kung paunti-unti lang din yung pagkain natin, and kung hindi pa tayo nakakuha ng sapat nito sa atin po mga kinakain, eh talagang magkukulang at magkukulang tayo or makakaranas tayo ng nutritional deficiencies, mga kaibigan.
1: Doon nag-uumpisa yung tinatawag na weakness. Kasi actually hindi nare-realize sa karamihan na ang kinakain natin, kaya nasabi ni Hippocrates, di ba, let your food be your medicine,
0: yes,
1: and your medicine be your food. Supposed to be ang format yung kinakain natin, yun ang gamot.
0: Tama daw,
1: di ba? Kaya lang nangyayari, yung kadalasan nangyayari, yung kinakain natin, yun yung nagbibigay sakit. So, nang kailangan tayo ng gamot. Yun ang problema. At alam nyo na ang isa sa pinakampangunahing kailangan ng tao to have a stable na foundation, gaya na sinasabi mo. Sa mga macronutrients, ito yung protina. Ang protein, from dyan pa lang sa tiyan ng nanay natin, gamit na gamit na ang protein kasi every cell of the body is composed of protein.
0: Tama,
1: so pag tumitingin ka sa isang tao, tumitingin ka sa literally sa protina. So every part of this system is composed of protein. Ngayon, ang protina ay maraming sources.
0: Tama, Doc.
1: So if you want to select, ang dami sa nature na source of protein. Karamihan ng mga tao, umaasa sila sa mga meat or animal sources, katulad ng karne, katulad ng isda, katulad ng mga iba pa na galing sa animal sources. Pero may mga tao din naman na hindi na bagay sa kanila. Kadalasan, pag kumakain sila ng karne, nirarayuman na sila, tumataas na yung kanilang blood pressure. So they are forced to look for alternative. At walang ibang alternative. At actually, iyan nga yung main source dapat ng protein natin, yung mga halaman. Diba? From the very start naman, Genesis 1 verse 29, wala namang karning nakalagay doon sa original diet ng tao. Ang nakalagay lang doon, diba, yung mga plant-based. Ngayon, alam nyo ba na kung bakit maraming mga ka-wellness tayo na kapag umiinom sila ng Santon Plus Herbal Capsule, isa ang kanilang unang-unang comment. Lumakas ang kanilang katawan. Nawala yung mga pangangalay, nawala yung kanilang muscle pain. May mga ganun eh. So, initially, within a few days of taking Santon Plus Herbal Capsule, yun yung maririnig mo sa kanya. Alam kong bakit. Ang Santon Plus Herbal Capsule ay may isang cup. Pangunahin na itong moringa. Ang moringa kasi, hindi tayo mauubusan ng topic kung moringa lang pag-uusapan natin. Napakaraming discoveries ang mga scientific research about moringa. At isa sa pinaka-interesting na nakita ko dito, na ang moringa ay isang magandang powerhouse of protein. Just imagine, tinatawag nga ito ng ibang mga vegetarian na nature's meat alternative. Okay, alam niyo kung bakit? Dahil ang moringa ay nagtataglay ng mga essential amino acids. At hindi po lamang isa, hindi lang dalawa, kundi complete. One of the most complete plant-based source of amino acid, ang moringa.
0: Moringa.
1: Yung malunggay. Kung i-compare mo ito, yung kanyang protein, depende kasi kung ilang grams, ano. Meron silang comparison per 100 grams sa kanilang studies. Yung protein from moringa, 100 grams, ay 27 grams. Just imagine, mataas yan. Ano? Then yung iron content niya is 28 milligram. Yung calcium niya is 2,000 milligram. Yung vitamin A niya ay 16,300 IU. In 100 grams lang yan. How much more? Yung nakalagay doon sa Santon Plus Herbal Capsule na standardized extract na pharmaceutical grade na talagang extracted na concentrated. Ano? Ang vitamin C niya is comparable to 220 milligrams. Ganun ka-intense yung nutritional profile ng moringa. And if we compare that to beef, ano, yung depende kung anong parte ano ng beef.
0: Anong klase?
1: 26 gram ang protein na makukuha mo sa beef sa 100 grams. So medyo nakakaangat ng konti si protein ng moringa, no. Ang iron noon is 2.6 compared sa 28 milligram ng ano ng moringa.
0: Laki difference to.
1: Ang calcium nitong beef is 18 milligram. Compare mo sa 2,000 milligram nitong moringa. At ang vitamin A niya ay 0 IU. Ibig sabihin, walang vitamin A. vitamin C niya, wala din. Oo. Then yung chicken, medyo maayos-ayos pa to. Ang ayon, pero medyo mababa din ng konti, especially yung mga chicken natin ngayon. Uh-oh. Pinalaki natin sa karamihan pang mga poultry. Ano?
0: Mga chemical based.
1: So, based on study, kung ikaw ay nagnanais ng protein at ayaw mo ng animal source, one of the best na isama mo sa diet mo, hindi naman sinasabing moringa alone. Kasi di ba lagi natin sinasabi, if you want plant-based protein, you need to combine.
0: Yes, oo.
1: May beans, may dahon na may protein. Para mas maging sigurado ka na lahat talaga ay nandun. Pero good thing that moringa is complete amino acid. Among the plant kingdom sources. Ano? Yung 9 essential amino acid ay nandoon sa kanya. So, anong key benefit ng malunggay if we will use it as a protein substitute? Sabi dito, high quality protein. Just imagine, 25 to 30% of its light weight ay proteina. So, hindi ka talaga. Kaya tawa yung narinig ko o nabasa kong isang article na pag daw ikaw napadpad sa isang isla, bago na shipwreck ka, pag may ano daw doon, malunggay at saka puno ng niyog, hindi ka mamamatay.
0: Buhay na buhay ka na.
1: Oo.
0: Survive.
1: Survive ka na kahit na ilang taong ka doon. Kasi nga, nakikita nila yung profile ng moringa. No? Mayaman din ito sa mga minerals. Katulad po, loaded pala siya ng vitamin A, vitamin C, calcium, iron, potassium, at magnesium, which is needed by the body in day, from day to day. And also, mataas ang kanyang mga antioxidants. Ito yung lagi na-highlight natin sa program partner, yung mga antioxidants. Katulad ng mga flavonoid, polyphenols, quercetin, always highlighted natin sa moringa. Okay, and also, mataas ang kanyang phytochemical that can help support heart health and good source of fiber. Yan. Kaya kung titignan natin yung total profile ng moringa as kumbaga source of nutrition, ay talagang nandun kompleto siya. Kaya nga maraming umiinom ng Santon na Plus Herbal Capsule, parang hiyang na hiyang daw sa kanila yung pag-inom ng Santon Plus Herbal Capsule. Kasi nga, paanong hindi mahihiyang? Eh, most of the needed nutrients natin na lagi mo makikita sa nutrition gap, nandun sa moringa na. Diba? Kagandahan nito, ito yung moringa na hindi katulad nung minsan pag kumain ka ng dahon, paglabas, dahon pa rin.
0: Oo nga. Yung nireklamo ng iba.
1: Kaya ito ay medyo highly absorbable sa ating katawan. Kaya isa ito sa pinili natin as one of the major ingredients ng ating... Hindi mo kailangan ng marami kang ingredients sa iyong suplemento eh. Ang mahalaga lang dun, meron bang sapat na kakayahan na magbigay ng nourishment yung pinili mo sa iyong supplement. At yan ang good decision ng Yes to Health na i-focus natin doon sa dalawa sa pinaka the best and well-researched na mga sources of nutrients sa mga halaman yung nilagay doon sa Santon Plus Herbal Capsule.
0: Kaya nga no wonder, Doc, na yung moringa, tinatawag siya na miracle tree.
1: Yeah, most of the time. Alam mo kung bakit? Kasi kaya daw miracle tree kasi may maraming nagagawa ang moringa that yung mga nag-study, eh, hindi nila mawari. Kaya pala ng moringa yon. And also, yung ngayon, mga latest na lumalabas, yung microplastic.
0: Tama, tama.
1: Kaya niyang i-separate yung microplastic sa tubig. Di ba? Using only moringa seed extract. Kaya grabe yung ano. And also, hindi lang miracle tree. Tinuturing din nila itong tree of life. Kasi every part of moringa, hindi lang yung dahon, ay pwede mong gamitin.
0: Nagagamit
1: in terms of
0: siya.
1: Food or medicine. Parang parang yung ano, parang yung nyog. Sa mga Bisaya, ang tawag nila lubi. Tama ba?
0: Tama ako.
1: Tree of life din ang ano, ang nyog. Kasi mula sa ugat, pwedeng gamot. Yung bark, pwedeng lumber. Yung dahon, pwede mong gamitin ting-ting. At most of the most important is yung kanyang bunga.
0: Fruit,
1: So yun po yun, mga ka-wellness. Kaya nga, dun sa mga medyo mahina ang katawan, alam mo, maraming mga kondisyon na nagpapahina sa atin. Tinamaan ka ng sakit. Pag tinamaan ka ng high blood diabetes, sabi sa isang pag-aaral, yung aging process mo na-accelerate ng 40%. For example, wala kang high blood, wala kang diabetes.
0: Tama,
1: Hindi ka madaling tatanda. Yung itsura mo parang ano, parang fresh ka pa rin. Pero once tamaan ka ng hypertension, ang dami ko nakikita niya nung huling pagkikita namin, fresh na fresh. Nung magkita kami, parang, parang nanuyo ka, parang pumayat ka na. May diabetes ako eh. Totoo yung sinasabi.
0: Lalo na pag nagsama yung dalawa na yan. Hypertension and diabetes.
1: Kaya nga ang kumbaga yung sustansyang kinakain natin, dapat talaga piliin natin katulad nitong moringa, no, na talagang pag ito ay laging mong ano, kaya nga superfood yan, isa pa yung sinasabi ng superfood.
0: Oo.
1: Na ibig sabihin ng superfood, itong kinakategorize nila superfood yung mga halaman na may malawak na nutritional profile, na kumbaga pag kinakain mo everyday, yun pa lang, nandun na yung traces of nutrients sa kailangan mo in day-to-day ano mo, activities mo. Kaya tinatawag nilang superfood.
0: Mm-hmm. Eh kung yung moringa nga, Doc, na raw, ay napakarami na tayo makukuha. Eh most especially, kung yan ay concentrated extract, mga ka-wellness. Ano? Ang ratio yan, yung 0 to 100. Eh.
1: Mm-hmm.
0: So sa mga kababayan natin dyan, na gusto nilang sustainable, Doc, yung pasok ng nutrients sa kanilang pangangatawan, kasi

0: Gay yung mga medyo tabindaga at yung mabuhag-hag.
1: Oo, yan.
0: Yung sandy loamy soil. Pero pag doon sa clay, yung sa medyo yung sa lupa namin doon sa farm na medyo putik, medyo hirap na hirap yung malunggay, namubulok bago siya makalago eh.
1: Oo. So ayan sa mga kabayan din, gusto yung sustainable na sources ng moringa, especially yung concentrated extract po nito na pharma-grade pa, Doc. Ayan, nandiyan yan sa atin pong Santon Plus Herbal Capsule, mga kaibigan. No? Doc, maraming katanong, paano ba iinumin yung Santon Plus Herbal Capsule natin?
0: So, ang pinaka-standard na, alam ba, wala kang sakit, ano? You just want to sustain your body with nutrients. Two capsules a day, isa sa umaga, isa sa hapon. Okay na yun. Kasi meron siyang 500 milligram, I think, 500 milligram of fresh extract of santon. O santon. Then another 50 milligram of moringa extract. So, ibig sabihin, yung dalawa na yun, na capsule sa isang araw, medyo mataas-taas ng ano nun. Ngayon, kung meron ka ng sakit, alam mo, may high blood ka, diabetes, o kung ano man yan, at ito ay parang controlled naman. So, you can take yung standard dose na one capsule three times a day. Pag wala kayong maintenance, you can take it after meal, pero kung may maintenance kayo tinitake, much better to take it before meal time. So, kung ikaw naman ay may malubang sakit, for example, may cancer ka, may bukol ka, may target ka sa katawan na matagal mo nang gustong mawala, yung mga pain, yung mga nanghihina dyan, yung may mga seryosong sakit, we suggest to take two capsules three times a day. Ito double mo lang yung as usual na normal dose for 90 days, straight 90 days. Yun yung i-observe mo na dose ng Santon Plus Herbal Capsule. Kasi marami na gumawa niyan at nagchat-chat sa akin, Doc, tama yung ano, tama yung advice mo na dinoble dose namin kasi mas naging maganda yung resulta sa amin. O kasi nga, sustansya po yan eh. Pagdating sa sustansya, alam ba, ikaw may sakit ka, ang dami mong kulang. So if we sustain more of that nutrients in the body, okay lang kahit itapon niya yung iba, at least hindi kulang.
1: Oo.
0: So the point is, you need to sufficiently provide your body with nutrients na alam natin makakatulong sa kahit anong sakit. Yun ang kagandahan, partner ng ng sustansya. Wala siyang specific target sa katawan.
1: Oo. Hindi mo siya nalilimitahan.
0: Hindi siya. For example, you take this Santon Plus Herbal Capsule. Yung katawan mo na ang magda-dissect kung saan niya gagamitin yun. Uy, meron tong ano, meron tong magnesium. So saan ba gagamitin ng magnesium para kumalma yung muscle, para makatulog tayo na masarap. Uy, meron siyang protein. Saan ba kailangan ng protein? Uy, para dong sa mga elderly na medyo naglulus na yung muscle, lumiliit na. Okay, may tinatawag na sarcopenia. Ang nangyayari yan pag nasa ano tayo, nasa pagtanda na tayo. Oh, yung protein na yun, yun ang tutulong sa ating muscle development. Kasi alam niyo kung bakit, sa mga may high blood diabetes, ang pagkakaroon ng intact na muscle while we age, malaking tulong pala para hindi tayo magkaroon ng metabolic syndrome. Kasi yung muscle natin, ang number one customer ng katawan sa paggamit ng carbohydrates, yung sugar. Kaya the more muscle you have at your aging period, the better your health will be.
1: Tsaka ayon sa mga articles, Doc, ano, na kung gusto mo na mas humaba yung buhay mo, you must build the good foundation of your muscle and bones.
0: Ngayon pa lang.
1: Oo.

0: katulong yun para pagka umilod pa tayo ng mataas-taas pa, as build na yung foundation ng ating pangarap.
1: Oo, i-maintain mo na lang. Oo. Kasi ang hirap-hirap na at your, labawa, nasa 60s na tayo, saka ka pala magbibuild. Although, kaya.
0: Kaya naman, oo.
1: Kasi ang katawan naman natin, ay hindi humihinto yan sa kanyang building, sa kanyang balancing. Tuloy-tuloy pa rin yun. Ang difference lang naman, edad. Pero yung function ng katawan, tuloy-tuloy pa rin as usual.
0: So, ayan sa mga kababayan natin, ha, na gustong mapatibay pa at mapahaba ang malusog na buhay at pangangatawan, eh huwag kalimutan na balansehin natin, mga ka-wellness, ano, yung iba't ibang aspeto ng atin pong kalusugan. Most especially yung isa sa mga pundasyon ng atin pong kalusugan ay yung nutrition, ha? Kaya huwag kalimutan isabay sa inyo pong diet, sa

0: Vela ng ating po Santong Plus Herbal Capsule at ng iba pang produkto ng Yes to Health. Puntahan po ito sa mga authorized dealers natin nationwide. Ganda rin sa ating pong mga wellness center. Speaking of mga wellness clinic natin, Doc, ano? Mm-hmm. Yung mga announcement po natin para sa ating pong mga wellness seminars, lalo na dyan sa ano, Doc? Sa Pagadian, ano? Mm. Kakaroon sila dyan ng wellness seminar. Itong darating po na October 18, mga kaibigan, ano?
1: October 18.
0: Dyan po yan gaganapin sa Barangay Danlugan, Pagadian City, Sambuanga del Sur.
1: Sa Sunday na yan, sa Sunday.
0: Oo, sa linggo na yan. So, sa mga

0: schedule ng duty ni Doc Ned dyan naman sa Tugigaraw, mga kaibigan. Kasi ang Tugigaraw, medyo ano na yan, distansya na yan.
1: Sa Santiago.
0: So mga kabayan natin dyan sa Tugigaraw, i-grab nyo din yung opportunity sa schedule day ni Doc Ned ngayon po darating na October 15.
1: Sunday.
0: Thursday. Ayan.
1: Thursday.
0: Sa Webes na po yan, mga kaibigan. No? So nandiyan po si Doc Ned sa ano natin, sa station mismo natin, sa XFM Tugigaraw. Puntahin nyo yung ano natin dyan. Location ng XFM natin matagpuan sa Libag Norte, Tugigaraw City. Ano? So

0: na pwede po ninyong itry mga ka-wellness. Kaya puntahan po, bisitahan ang atin pong FM station dyan po sa Tugigaraw, mga ka-wellness. At sabi pa mga wellness clinic natin, puntahan nyo po mga kababayan, ha, para makakuha kayo ng mga program, especially yung mga dietary guidelines na binibigay po natin sa ating mga ka-wellness. Yung iba't ibang mga program natin, like cleansing and detox program, yung i-detox natin,
1: yeah,
0: at iba't iba pa ng mga service ng Yes to Health na gusto nyo pong matry, punta po kayo sa ating pong mga wellness clinic. We also have, ano doc, yung, ito yung nakaganda sa wellness center natin, pero tayong mga way to check ano kung ano yung mga abnormalities sa ating pangangatawan.
1: Yeah.
0: Like for example, yung ano natin, LBA or live blood analysis, as well as yung Radotech natin. Meron tayo dyan sa atin pong ano, sa mga wellness center natin para makikita kung ano

0: sasakit yan unless infection yan or aksidente. And maalala ko si Doc Ron ay nandyan ngayon sa Santa Rosa branch.
1: Ayun,
0: oo. So, ngayong araw ho na ito hanggang mamaya pong 5 p.m.
1: Yan. Kaya so mga kabayan natin ha, na gusto pong makabisita, makapunta sa ating pong mga wellness center,

0: kabuuan na kondisyon ng atin pong pangangatawan at mabigyan ng karampatang lunas, mga kababayan. Okay? Para Dok, no? Napakabilis ng oras natin. Baka ipakabul ka pang mensahe, Dok, sa atin pong mga avid listeners.
1: Siyempre, marami salamat po mga ka-wellness at ugaliin po natin na pakinggan ang palatuntunan ng ito at subukan nyo ang Santon Plus Herbal Capsule. Kasi, alam mo, kailangan natin araw-araw sapat ang ating sustansya dahil dito po nanggagaling yung sakit kapag kulang yung mga nutrients na pumapasok sa ating katawan, kaya tayo po ay nagkakasakit. So maraming salamat. Abangan nyo po kami mamaya 12:30 ng tanghali o ang hapon sa after edition ng ating programang ito. Dok Algie po, ito mula sa Yes to Health.
0: Thank you so much, Dok. Maraming salamat din sa lahat ng mga ka-wellness natin na lagi nakaantaba at lagi nakikinig sa ating pong mga programa. Hanggang sa mga susunod po na kabanata ng ating pong talakayan, magkarinigan po tayo at magkasama-sama. Sa ngalan po ng ating butihin na CEO, Dok Remy Lituoy. Ito po yung linko, Dok Michelle Hinas. Maraming salamat sa pakikinig.

0: X FM.
1: Sa matagdagaktak sa singot, sa matagkakapoy nga adlaw, daghan ang nagapaningkamot alang sa pamilya, mga amahan, mga inahan, ug tanan nga breadwinner padayon sa pagpakibisog. Kamo ang haligi sa panimalay, masaligan sa tanang panahon, uban sa suporta sa Santo Plus Herbal Capsule. Salamat sa inyong gugma ug pag-atiman. Kay para sa pamilya, ang inyong kusog, dili gyud kabayran, Santo Plus Herbal Capsule. Masaligan sa tanang panahon.
2: This is D. Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
3: For more information, visit fagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
0: XFM.
4: Exciting!
0: Seven Plus Herbal Soap.
5: Yun is Galona, Senior Citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi ma kuha. Try Seven Plus Herbal Soap. Nakuha yung skin ko.
0: Seven Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Seven Plus Herbal Soap. XFM.
6: Vision Next, daghan ang natubangan.
7: Sugod na nga na ko sa akong panganay, medyo di na kayo ko kaklaro. Naasiguro na daot na ugat atong pag-utong nako. Muto nga, ning tumar ko o Vision X Plus Capsule. Mag 3 weeks ko aning nagtumar o naulian yun ko. Karon kaklaro na ko, pareha sa una. Salamat o nako sa Vision X Plus Capsule. Ako si Noemi Panugan.
6: Vision Next, slay ang kaipektibo. Vision X Plus. Mabalit sa inyong mga suking butika.
8: Good news mga member consumer owners ng Socoteco 2. Maaari nang magbayad ng inyong power bill sa mga sumusunod na payment channels. KCC Mall of Jensen, SM Mall of Jensen, Save More Kalumpang at Save More Porok Malakas, RD Pawn Shops, M. Luillier, Palawan Pawn Shop, Cebuana Luillier, Easy Pay Outlets at Click 7-Eleven Stores. Siguraduhin magbayad bago ang due date dahil hindi tumatanggap ng past due payments ang mga payment channels na ito. Itago ang kopya ng proof of payment. Isang paalala mula sa Socoteco 2.
2: This is D. Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
3: For more information, visit fagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
9: Kung mamino ka sa XFM.
10: Matay, ako, sultihan na mo. Sa una, sa wapar ko na mina o XFM, ila kong sulug-sulugon o puti ko nukong itlog. Talawan ko nuko.
9: Kung mamino ka sa XFM.
10: Apa, sa dihang, sukan na mina o XFM, saan man nga. Diba, mo po pa'y tigre? Ini ka banti pite, ini ka atras pise, may pay muligan.
0: X.
9: XFM.
0: FM.
10: Isaite.

0: FM.
1: Ang mga bukol-bukol.
2: Santong Plus Herbal Capsule. Napamatutang epektibo.
3: So, Nay, nakailan na ganing kapsula?
4: Nakailan na.
3: Kung anong ganaan magkamay naman eh?
4: Nay, alibyo ang atong pamatay sa lawas.
3: Kasi na ipamatay sa lawas mo kanya ito?
4: Sakit kayo kung tiin, tuhod, o makamot, arthritis.
3: Sukad pag inom nimo sa Santong Plus Capsule, kumusta man mo arthritis?
4: Tawa ang sakit. Tawa ang panakit sa lawas. Inom ka mo aning a capsule kay makawakay na sakit sa lawas.
3: So, mga katropa, kung gusto mo palitan, dapat tanawagin ninyo kanang naitatak nga yes to help.

0: FM.
1: Ang mga bukol-bukol.
2: Santong Plus Herbal Capsule na pamatutang epektibo.
3: Silya Pibrahas, sa amon pamilya, ginatagan namon importansya ang healthy lifestyle. Upod sa usto nga pagkaon, kag regular na pag-atipan sang amon kagalingon, tabahin man ang amon routine kag pag-inom sang Santong Plus Herbal Capsule.
2: Musa kamo, pagtumar na og Santong Plus Herbal Capsule.
1: Ang kapsula.
4: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast, some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
5: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
6: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral. Anti-aging og fresh skin, mag-clear skin herbal soap with glutacogic and VCO.
7: Available sa mga butika.
8: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
7: Girl,
8: di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea.
7: No more!
8: Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
0: XFM.
9: Vision X Plus User, atong paminawon.
10: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver. 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungat as dalan, mga abog. O pasok sa kumata. Magsini, pangatol niya kumata. Usahay mo, blan-blan niya kumata. Manapahanap. Giraman ko o kining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Napalitin ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong adlaw, pag inom na ko, pagkaugma. Ako na dayong na patyagan. Wala na po ang mga pamula sa kumata. Labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay na wala-wala na po dunya. Wala-wala na po itong ditawag nilag terijom. Muna pa, salamat yung kuya ng Vision X Plus Capsule. Sa katong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni ining Vision X Plus Capsule kay pasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
9: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Palit sa mga butika.
0: XFM.
11: Exciting!
9: Santon Plus Herbal Soap.
12: Si Aida Cordero, taga butiki. Itong balas akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Tura ang akin itong sa mga panit.
9: Santon Plus Herbal Soap.
11: Nanami gin!
9: Santon Plus Herbal Soap.
0: XFM.
13: Good news mga member consumer owners ng Soko Teco 2. Maaari nang magbayad ng inyong power bill sa mga sumusunod na payment channels: KCC Mall of Jensen, SM Mall of Jensen, Save More Kalumpang at Save More Porok Malakas, RD Pawn Shops, M. Luillier, Palawan Pawn Shop, Cebuana Luillier, Easy Pay Outlets at Click 7-Eleven Stores. Siguraduhing magbayad bago ang due date dahil hindi tumatanggap ng past due payments ang mga payment channels na ito. Itago ang kopya ng proof of payment. Isang paalala mula sa Soko Teco 2.
4: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast, some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
5: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
14: Uy, pagani, mura lang yuk, asawa o ginastahan. Daka kayong mga bawal, bawal rin, bawal dito. Nyang ano? Exciting? Exciting!
7: XFM.
14: Ka-exciting, oy!
15: 95.9
16: Hi, this is Piolo Pascual for Omega. Minsan ang sakit ng katawan sumasabay sa dami ng ginagawa. Kapag ikaw ay may active lifestyle at always on the go, mag-Omega Advanced Spray. At pagkatapos ng matinding aktibidad, mag-Omega Painkiller Pro. Nakakatulong mag-recover para handa ulit sa susunod na galaw. Born to move, tuloy ang galaw with Omega. Methyl salicylate plus menthol is the generic name of Omega Advanced Spray. Methyl salicylate plus camphor plus menthol is the generic name of Omega Painkiller Pro. If symptoms persist, consult your doctor.